0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes. Mauna ni, beautiful Saturday morning to each and everyone. At lakaroon nga Sabado, mga ka-vibes, today is August 15. Sweldo day, gahapon, no? Nakalad lang mga ka-vibes, Sabado, panahon naman para mo relax to sort of cool off.
1: Set me free.
0: Dili ba magani chill lang sa taas.
1: Set me free.
0: Amidst the hustle and bustle of the weekdays. Kini si DJ Kimmy at mga ka-vibes mag-umunta all the way 12 o'clock, no? Alas 9 to alas 12. Para sa programang favorite music request. Do you have any songs in mind? Na mo i-request diha? Your request is my command. Your wish is my command. Kung sa magani inyong request diha mga ka-vibes, akong paningkamutan nga ma-play. Kung karaan, akong pangitaon ang plaka. Akong tapuhan ang abuga para lang ma-play ninyong tanan mga ka-vibes. Siyempre, if you have any songs in mind, pwede mong mo-request pinagi sa pag-text na ako. 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Nasaan may ipost sa among Facebook page, 93.1 FMR Cebu. Pwede rin yung i-search mga ka-vibes sa among page and then comment lang mo dito sa inyong mga song requests. Sama aning request mga ka-vibes. Over our Facebook fan page, requested a song, Something from a Mariah Carey. Song called Bye Bye mga ka-vibes. Pero sugod pa kung hindi pa kamo bye bye ha. May pagsugod sa itong programa. All the way to 12 o'clock mga ka-vibes. Kiniyang favorite music request. Good morning Cebu.

REO Speedwagon within my dreams from Echo Vibes. Kinagabon ang favorite music request. My name is DJ Kim Yat. All the way till 12 noon, mga ka-vibes, mag-ubanta, playing your favorite songs and your song requests. Good morning sa mga ka-vibes na to, nga karong mga oras, nag-ipang laay. Nagigda-higda lang, mga ka-vibes, nagsikupot sa cellphone. Yan. Nabihan ang life, no? How I wish every day or every morning is a slow morning. Unfortunately, not for all of us. Ang iban, mga ka-vibes, bisan pag Sabado, eh, busy yun gihapon kayo, mga ka-vibes, no? Yun tayo mahimuan na, no? Okay? Busy yun gihapon kayo, ningkamot gihapon manerbaho, and you know, sa manako. Ano yun ang mga ka-vibes, no? Pero okay lang yan. Ang importante, mga ka-vibes, is that, you know, lagsik gihapon ta, o ganado tang mubangon sa matag-adlaw. Yan. That was In My Dreams by REO Speedwagon, requested over our Facebook fan page si Sir Fred Gilmore D. Ang nirequest ana ang kanta, no? In My Dreams. Speaking of dreams, unsa may inyong gidamgo last night sa dihang nangatulog mo, mga ka-vibes? Ha? Gidamgo ba ni mo, kuan? Gidamgo ba ni mo siya? Oh, sa nool, no? Ang uban, DJ Kim Yat, di man to damgo oro man to DJ Kim Yat. Oy, alaoy, kalain po dana, oy. Pero sige lang, no? Ang importante, mga ka-vibes, is that nakamatatang tanan. Yan. Balagon sa kabati atong damgo, basta when we wake up, you know, we will face the reality. And it's another day, lain na pong adlaw nga atong sagubangon, karong adlaw, adlaw ng Sabado. 9:37 na itong oras. Speaking of song requests, mga ka-vibe, here's another song request. Gikan ni Rachel Campion. Ayan, medyo karaan yung kanta ha, pero bisan pa mag medyo karaan, ato nang i-play, kaya i-request man yun din, mga ka-vibes, dito ato nang pag-asupakon, ato nang i-grant yung request from BG Sala, ang kantang Yuluhang Himayang Napaslak, o Napaslak, Himayang Nahunlak. Binilangan sa favorite music request to DJ Kimya. Good morning, mga ka-vibes.

0: Vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Kung romantiko ka, kabibes ka!
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up!
7: May

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

Where are you now, mga ka-vibes? Asa makakaroon? Unsay gibuhat ni Moro mga orasya? Hinaot nga kung asa makakaroon, mga ka-vibes? Eh, malipayon ka? Kung asa makakaroon, hinaot nga naka-move on na ka. Wala eh. Ito magmaoy mga kapabsa kay 10:36 na itong oras on this beautiful Saturday morning. Kinagapan si DJ Kimiat, open to all the way 12 noon mga kapabs. Para sa favorite music request. Once again, any songs in mind, just text me 0995-472-0802. Ang balik ko 0995-472-0802 or hit us up on Facebook at 93.1 FMR Cebu. Ang balik ko 93.1 FMR Cebu. I-search lang, ha? Ya, comment lang mo diha mga ka-vibes para mapilian na to ang mga songs nga pwede na tong ma-play sa atong programa. Kutob sa ako, makaya lang mga ka-vibes. Hi ni M. Joe Abona, good morning. Ni Juan Miguel Gamot, yan, na-play na ako yung request nga bye-bye by Mariah Carey. O ni Rachel Campion, nandi request yung Himayang Nahunlak. Ako diyong i-play, no? Mga fans si June Cisa, sige, replay na ito na later on, ha? Oo. And hi ni Frankie Calyao, DJ Kim at Yayoy songs ko, no? Nanay banda nga Yayoy or group singer nga Yayoy? Ah, Yayoy. Bakit di tayo? Okay, sige. Ah, Yayoy. Ah, rapper ni. Oo, 420 Soldier. Sakto ba ko si Yayoy, no? Pagitawad sa nato yung mga kamtabay, ha? Okay, salamat kayo. And shout out to Vincent Batulan. Good morning. Ni Sir Fred Gilmore. Di maayong buntag, Sir Fred. MC Kella Gangsta Ilaran, shoutout, request ko na siya Glaya by Skusta Klee and Driftstar Rapstar by Flo G Pod. Sige, later on, play na ito na, ha? Okay, sige. Alright mga ka-vibes, panayin sa unahan na ini-request mga ka-vibes. Naglibo kong sabot sa iyang request, no? Ang iyang girequest is Love Hearts. Direquest si Kalumba Silva Gerson. Ang iyang request is Love Hearts. So, akong gi-search ang kantang Love Hearts diri sa among kuan. Wala may Love Hearts, pero na diri Love Hurts. So, murag maumaw na ako i-play, ha? Same raman siya, mga ka-vibes. So, here's Nazareth, mga ka-vibes, with Love Hurts. Ito na i-pronounce ang lahi kay Love Hearts, may request. Kini ang favorite music request. Good morning, Cebu.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: 93.1. Maana ni
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
1: 93.1. Maano ni?

0: That was Okaraga with Bahandi Mega Vibes, one of their newest singles or new songs. Ikan sa bandang Garbo sa Mindanao, Okaraga. Adam Neil Corvera, si Sherwin Fugoso, and syempre their frontman Kenneth Corvera. Uyang sinay ka member ana no, si Adam Neil Corvera is an attorney. Attorney Adam Neil Corvera. Yun man. Ang ilong nga pa dyan na ulian, mga ka-vibes. Sensya na kaayo, ha? 11:39 itong oras. Ganigay hapon ang favorite music request. Again, playing request, mga ka-vibes, gikan sa atong Facebook fanpage, sa atong text na suban pang mga pamaagi, mga ka-vibes. Ang sayo na kayong pamaagi pagbuhat, ana, syempre, sa atong Facebook, no? Syempre, online na tanan karon. All you gotta do is search for our page, 93.1 FMR Cebu. Kung ma-search na ninyo na, hala, comment lang mo diha, mga ka-vibes, and maybe, ato nang ma-play ang inyohang song request. Shout out ni Joy Damaso, na request ko na siya, pagmasaya na ako by June Sisa. And to all of the fans of June Sisa, ay mo kabala ka kung dili na ko na siya ma-play karon, mga ka-vibes. Ma-play yun na taod-taod because musunod na after my program is atong favorite music rundown. At 12 noon, alas 12 na, mga ka-vibes, sa Udto. Gimove na namo, gisayuhan na namo para makapaniudto na sa'yo maniguman, okay? 12 noon na alas 12 sa Udto, mga ka-vibes, ang ato ang favorite music rundown. And together, mga ka-vibes, sa itong campus ka-vibes nga si DJ Jess Ray. Ayan, so siya makauban ninyo, mga ka-vibes, para sa atong top 10 countdown for the week, ang favorite music rundown. Alright, padayin to sa ito ang sound trip, mga ka-vibes, para sa favorite music request. Here's a song requested, mga ka-vibes. Gikan sa bandang Juan Paasa. Paminawag, makasabot ba ka ni maong kanta, ha? Song called 80. Dili lang sa favorite music request. Good morning, Metro Cebu.
1: Kahit nang tungkak katong

الفات تقويني والمبان. You know I'm a park,

0: Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR. Mga ka-vibes, mauna ni. Og mauna niya ang hinapos nga bayan sa itong programa, mga ka-vibes. Dos minutos na lang sa dili pa mo igo ang last doy sa uto. And that's it for me for my first program for the day. Sama sa akong giingon, 9 to 12 sa Kamuntagon. Og 9 to 12 po ta sa gabi mag-uban. So mabalik ko onyang alas 9 sa gabi. Sama sa gagkanta ni Moira nga babalik sa'yo. Babalik ako mamaya. So masunod sa ko sa akong klase mga ka-vibes ha. Kaya na ako'y exam, huwag na po ko'y klase yun niya. Pero nagbalik na ako tonight, no? Siyempre mag-uban na sa 9 to 12 para sa programang Bedtime Stories. Alright! Salamat siya mag-uban ako. In-out nga nalingaro mo sa itong soundtrip mga ka-vibes. Ikan sa alas 9 to alas 12, 9 to 12, tlok oras. 3 hours tang naglingaw-lingaw na minaw sa mga maanindot nga sunata. Mga song request, uguban pa din lang sa 93.1 FMR Cebu. Once again, sa mga wala na playing request, labi na no, katong mga sikat kaya nga kanta or mga bagong kanta, maybe ang inyong mga song request maapil sa atong musunod nga programa, ang ato ang programa nga Favorite Music Rundown. To be handled by our ka-vibes or campus ka-vibes nga si Jessray Ugsimar. Alright, siya'y musunod mga ka-vibes para sa programang Favorite Music Rundown. And that's it for me. Dahil salamat sa inyong pakikuban. Kini si DJ Kimet Patighog na I'll be back once again tonight. Alas 9 to alas 2 sa gabi para sa programang FMR Bedtime Stories. Leaving you with a track from Heb Abbey.
1: Hey, clown boy.
0: Para sa mga nasakpan, nga nailang babae. Uy, simba ko, okay lang na, uy. Kinsa man na, uy. Dito lang sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes, mauna ni.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's all you were dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Mayong udto kaninyo mga ka-vibes. Adlaw karon nga Sabado, Agosto 15, 2026. Nang hinaot ko mga ka-vibes nga naamoron sa luwas ug mayong kahimtang. Shout out ay koron sa mga drivers, mga taxi drivers, mga jeepney drivers, amping mo permisa karsada. Ako di ay ang yung campus ka-vibes, Jessri ug si Mar, ug ako yung makauban karon sa ato ang favorite music rundown. Kumusta man mo mga ka-vibes? Nang hinaot ko na naamo sa mayong kahimtang karon, unsa man yung ipangbuhat siguro mga last mga balay ron nang no? Limpyo, unsa man nang laba, nagluto, unsa pa man. Ang uban sa siguro mga ka-vibes no kay nanuroy po together with their family kay of course it's the weekend and it's the only time nga maka-spend og quality time sa atong family kay kung weekdays man gud si mama og si papa nagtrabaho og ang mga anak nag-skwela so perfect time gud karon. Ang uban sa siguro no karon mga ka-vibes kay nangatulog pa kay like sa akong mga ex-son karon. Shout out dai ko ninyo kamo nangatog pa mo karon kasabot sa ko na mga vibes no kay every weekday sa ilang work sayo jud kayo sila mumata para sa ilang trabaho mo nang igka weekend mamawi gud sila. So whatever man ang inyong gibuhat karon mga ka-vibes no, perfect mga ka-vibes, relax lang mo dira kay magsugod na ta sa ato ang programang Favorite Music Rundown. So karon mga ka-vibes, paminaw niyo same ra bakha no ang ato ang top 10 songs. So ato nang mahibaw-an ra mga ka-vibes no. Kung same ra ba last week. So sa dili na to dugay-dugayin pa mga ka-vibes no. Pero tagas ato mag-hint sa ato ang first nga song. Nagyapon ni siya sa top 10 pag last week. Sige mga ka-vibes, dili na to dugay-dugayin pa no. Ato nang ipatukar ang ato ang first song at number 10.
2: Number 10.
1: At number 10, Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande.

0: Countdown! Number 7.
1: At number 7, mga ka-vibes, Pagmasaya Na Ako by June Sisa. La-da-da!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras mga ka-vibes, alas 12:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
5: You were dancing through the lightning strikes.
4: 6, 5, 4. Your favorite hit song.
5: You need a
4: three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: And we're back mga ka-vibes. Naapabamodira, naminaw, o gipakusgan ang inyong mga radyo. Okay, so mauto mga ka-vibes na nga to ang top 10 to 6 songs. Oh, shout out ulit ang mga ka-vibes no sa Room Family, Kapuyan Family, Lato Family o Bueno Family from Danao City. Uglain pa nga pamilya sa Balundo Family from Barangay Buntay, Abuyog, Leyte. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw always sa 93.1 FMR Cebu. So mga kabay, so far, sa may yung favorite nga songs ato no kay ako, ang favorite kinako atong siguro nga nitatakatog yung pagmasaya na ako by June Sisa. Although dili kay ko ka-relate totally, but happens in real life gin mga kabayos no nga naging mga tao nga kana ganing when you're naka sa relationship nga naglisod jud ko og buhi ganin nga tao, then after a while nga maka-move on na ka, magparamdam dayon nga ana nga gusto mo kigbalik ing ana. Yes, naging mga tao maing ana no, and kung balikan ni mo nindot sa gayo nya biyaan na sag ka. Nagyumayang anong mga tao mga ka-vibes, no? So makaingon dito nga, please pick your struggle. Unsa man good, ganhan ka na ko or daily. O mga ka-vibes, pwede ay karong adlaw mga ka-vibes kay National Relaxation Day. Sakto kayo no kay weekend taron and National Relaxation Day mga ka-vibes. So time to relax mga ka-vibes karon, karong adlaw. Maybe most of you know mga ka-vibes kay stress jud kayo, kung estudyante ka, stress kay ka sa ACADS, or kung worker ka, stress kay ka sa imong trabaho. Karong adlaw mga ka-vibes, relax lang sa gid mo ha. Kalimti lang, bisag karon lang ang inyong mga gipanghuna-huna. O relax sa mo. Maybe maminaw mo diri sa naminaw naman gid mo. Yo, padayon mo paminaw, ma-relax gid mo while nag-relax mo diri mga ka-vibes. Paminaw lang mo sa paday lang paminaw sa 93.1 FMR Cebu sa ato ang music rundown. So sa ato ang next nga song mga ka-vibes, most requested gihapon ni siya no, pero medyo ko ni siya makitaan while mag-read ko sa sa Facebook page. So dili na lang siguro ako dugay-dugay mga ka-vibes no, kaya excited na sa siguro mo maminaw sa song kay most requested good siya of course.

0: favorite music rundown.
1: Sumautomang vibes, no? Ang number 4 song na to, Lucky Tayo by Blue Dreamers PH. And before tamo proceed sa ato ang number 3 nga song, let's do a quick recap sa mga vibes. At number 10, Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. At number 9, Summer Crush by Hail Mary. At number 8, Ulala by Baby Dolls. At number 7, Pagmasayan Ako by June Sisa. At number 6, Since Day 1 by Skusta Klee and Flo G. At number 5, Second Chance by June Sisa. And last, moto ang number 4, Lucky Tayo by Blue Dreamers PH. Mga bangis kayong mga song, mga ka-vibes, no? Samot na ang 3, 2, 1, ane. So, unsa man, padayon na to sa ato ang number 3 nga song. Dili na to dugay-dugayin pa.

PH. At number 3, Multo by Cup of Joe. And lastly, sa ato number 2, Kalapastangan by Feeter Karma. So mga ito mga kabayos, mga ito ang top 10 to top 2. So far mga kabayos, no, still dyan sila sa top 10 yun. Makanilat mong ito nga mga songs. Pero ang favorite gyapon ako so far, ito gyapon ni Puli, ang tato gyapong Pagmasaya Na Ako by June Sisa. It's different dito siya nga song para nako. So mga ito mga kabayos, no. And before ko mo end kay Kwande, I just wanna express my dakong pasalamat day sa FMR Cebu kay ila jo kita ganu chance nga mulingkod diri sa favorite music rundown kay last time na kung ako an grabe jud dayte mga mistakes nga ana and tatulon ra ba kay ko and yeah kita ganu gyapon ko nila og chance nga mulingkod here. Kay last week na sa Dena Moro, no, as intern diri sa 93.1 FMR Cebu. Mo nang gi sulit gid mo mga time diri on gisalang gid mi diri. Makamingaw jud ni siya igahawa na mo but kay kuan man gud mga vibes, no, diri man gud sa FMR Cebu as intern ila jud kang i-treat as family, not just an intern. So bisan pag mubuo ra kay tong time, no, 2 months ka pin rami diri as intern pero lahi jud mura gyud mig family nila, so dako jud akong pasalamat nila diri. Daghan kay mi nakat-un

Yeah, so mga vibes, excited na ba mo maminaw sa ato ang number one song? Nindot po diba ni siya mga vibes, no? And

0: kumusta juga ni. Sige mga ka-vibes, ato na ipatukar, ato ang number one song.
1: Number one. This song is number one.

0: ating paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo yung line lang yun, DJ Sprocket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangka.

0: Welcome Quattro Alas.
1: Thank you.
0: The RTV family.
1: Salamat. So, sa aming mga manonood, nakita nyo naman, walang iba kundi si Senator Bato. Ay, nagbigay sa amin ng cake. Kalo sa amin dito sa aming bagong tahanan.
0: Yes!
1: Sa BRTV.
2: Kalo ko nagtatag
1: ng Senator Bato. He comes bearing gifts.
0: Bago ba to? Ay, bago ba to?
1: Bago ba to?
0: Salamat sa ating mga manonood. 1:30 na po ng hapon ngayong Sabado. Yan, sa aming bagong tahanan ang BRTV!
1: Feels like home, it feels like home.
0: Ako po si Michael Padre, inyong Ace of Hearts.
3: Hearts.
0: Kanina nag-aaway kami lahat dito. Kasi nga, kung sino-sino sa atin talaga yung mapagmahal. Pero syempre, alam naman natin kung sino talaga mapagmahal.
2: Ako.
0: Pero hindi natin alam kung paano. Syempre. Kapagkala kayo guys, sa ating bagong tahanan.
1: Ako po ang inyong Ace of Diamonds, si Alan Herman. Kitang-kita naman, Ace of Diamonds. We're very, very happy. Alam mo, marami na kami sa amin daw. Nag-season break at grabe, ang dami mga messages. Galit na galit. Asa na kayo? Marami ng mga pangyayari, mga kaganapan. Namimiss namin ang mga alas.
0: Mga hindi pa pumapasok daw para lang tayo mapapanood eh. No?
1: Nandito na kami at kita nyo naman, medyo nag-level up ng mga 10 paligo ang So, thank you. At hindi kayo kumalas.
0: Yeah. Gino! Professor Gina David, Ace of Clubs. Yeah. Miss namin kayo. Nawala lang ako. Nag-attend ang kasal. Pagbalik ko, wala nang kwarta. Sabi ko na, where did it go? Pero ito, kompleto tayo. Sabi, ang dami ng mga rumors eh, na may nangyari, may nagpa-cancel doon
4: sa atin. Ang pinakamarami ito sa poll ni Secretary Llamas ay yung ikaw ang dahilan.
0: Kung Secretary Llamas!
5: Ace of Clubs.
6: Ronald!
0: Yan.
6: Ace of
0: Space.
6: Ace of Space.
0: Yeah.
6: No?
0: Yeah.
6: Mahigit dalawang linggo rin tayo.
0: Dalawa.
6: Pinapala.
0: Yeah, correct.
6: So ngayon, babawi tayo.
0: Babawi tayo.
6: Ganun karami na kami sa atin. Tatlo.
1: Yung isa doon, kapatid ko pa.
0: So, pinsan ko din ata. Pero nanay ko. Sa dinami-dami ng mga issues, siyempre, kami ay nakinig. Kami po ay nagbabasa ng inyong mga comments at nakita namin kung gaano nyo kami talagang namimiss, no? Ibang galit pa talaga.
1: Galit,
0: hindi pumasok sa trabaho para lang mapanood tayo. Yung bala, wala. Replay.
1: Tapos replay. Why always a replay? Where are you guys? Ganon.
6: Actually, nagalit sila dahil si Guido yung nagsasalita sa replay.
1: Is there no better representation?
6: Grabe yun.
2: Bakit ako?
0: Pero si Guido naman talaga. Siyempre mahal namin si Guido. Akala nyo binabash namin siya. Hindi, punching bag lang siya talaga dito sa 4 alas, diba?
2: Punching bag.

0: ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
1: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Welcome back to Cuatro Alas.
1: Mas malakas pa sa granada.
2: Granada talaga.
3: One more for pleasure.
4: Welcome to the show with lovely Granada.
5: Sige.
2: It's an honor daw.
0: It's an honor.
2: It's a horror.
0: It's a horror.
2: Grabe, the woman of the hour, the
5: hour, the week.
2: Depends on which side of the political fence you're on, the bane or the boom of social media. Talagang love her, hate her, you cannot ignore her. She is all over your social media feed.
1: Yes.
2: So, anong pakiramdam, Miss Lovely?
1: Laking pasasalamat ko kay Lovely dahil yung mga dalit sa akin, nabawasan. Nalipat eh.
2: Nalipat.
1: Salamat naman, no?
2: So, anong feeling, Miss Lovely, na naging hyper-growth social media, ano ka na ngayon, commentator, from relative obscurity, self-admitted obscurity naman, na biglang naging ganito. How has fame changed you? Ano ba nangyari?
1: Hindi na I'm a rich.
0: Unreachable. Wala namang nagbago. Actually, kasi, diba, working from home, hindi ko naman talaga, kasi pag hindi ako tawag nito, if hindi ko, hindi ako sa social media, naka-open, nagsha-shutdown ako minsan eh. I have this period of time na hindi ako nagsosokmed. So, hindi ko siya nararamdaman. Ako pa rin naman ito. Although, overwhelming kung talagang magdidwell ako doon. Pero may buhay naman outside social media. So,
6: yeah. Which should be, oo.
1: Pero, bago ito, anong ginagawa mo?
6: Sige nga.
1: No? Parang, paano ka nakapasok dito sa kalokohan na ito?
0: Gaya nga nang nabanggit ko, kasi nagtuturo lang naman ako ng English, work from home. So, ayun, nagtuturo ako ng public speaking sa mga Chinese.
1: Pwede mong turuan, pwede mong turuan yung
2: paturo ng boy.
1: Especially sa pronunciation.
2: I got a client for you.
0: Ano na po eh, fully booked na.
2: In demand.
1: Tapos, from there?
0: So, from there, pero dati pa naman, nag-express naman talaga ako ng political views ko, ng mga tawag nito, opinion ko on social issues sa Facebook. Pero syempre, yung mga viewers ko lang din, mga circle of friends ko lang din. So, ayun, may mga napapansin din ako ng mga Duterte supporters from my church, especially the serving brothers and sisters. So, doon ako medyo talagang kumulo yung dugo ko. So, doon ako parang nag-start na talagang mag-openly resist. Kasi if these people who are praising God in the meetings are also openly supporting those who mock my God, then I had better resist openly na din. And then, nagkaroon ako ng traction nung yun, nabanggit ko na rin sa mga nakaraang interviews. Nag-gain ako ng traction nung nag-tawag na to. Gumawa ako ng video in reaction dun sa DDS vlogger na nagsabi kay Emma Natienza na pumanaw na. Sabi niya, yan ang nangyayari sa inyo kapag minamak niyo si Duterte. So, dun ako talaga nagalit.
1: No?
0: Yeah, and so I made a video. Nag-gain siya ng traction. And then, marami sa mga Bisaya viewers, ang talagang parang kumbaga sabi nila nagkaroon daw sila ng boses yung matagal na daw nilang gustong sabihin, nasasabi ko daw. So parang ayun, doon na nagtuloy-tuloy.
1: Si Lovely kasi bisdak. Na
0: Bisayang dako.
1: Galing sang Gensan.
2: Correct.
1: Hindi ganun karami kasi mga Mindanao. Mga bisdak na katulad niya.
2: So let's put closure to this once and for all. Lovely. Speaking of bisdak and this whole Gensan thing, let's put final closure on this because you're being bashed. Alam mo naman
6: pala.
2: Nasabi nila na
6: sinasabi mo lang interview mo.
2: For me, wag ko kung extra perceptive lang ako, kung may comprehension lang ako.
1: I doubt it.
2: Ako klarong-klaro yung sinabi mo nung interview mo. Pero for final closure, people are accusing you of not knowing anything about Philippine geography. Can we just put closure on that once and for all?
0: Yun nga, sabi ko naman kasi.
6: Ulit natin direct.
0: Sabi ko kasi when I was younger.
2: Yeah. Ako naiintindihan ko yan.
0: Okay, nung kabataan ko kasi, that was like before 2001 kasi, yung Gen Z, ano, baka i-cut nyo na naman to.
2: Yeah.
0: Yung Gen Z nga naman ay part ng Region 11, which is now known as the Davao Region. Ini-insist kasi nila na wala pa naman kasing Davao Region noon, Southern Mindanao naman kasi yon. Mm. Eh, para sa akin, I have to use yung term na known today. Mm-mm. Kasi yun yung mas relatable eh, yun yung mas kilala. I really think na kapag, you know, kung talagang may common sense ka, maiintindihan mo naman eh. Pero kung talagang nananadya ka, na ayaw mo lang kasi talaga intindihan.
3: Pumunta ako sa kabilang side of the fence.
6: Hindi mo ba tinitignan din ito, bukod sa ito'y batikas, hindi mo ba tinitignan na baka walang may iba to sa'yo? Walang masabi sa mga sinasabi mo at yung sinasabing yon ang
1: naka-latch
6: on.
1: Pinapanatan na sa akin yung paglalakad ko. Sino yun?
2: Doktor pa naman yun.
0: Red tagger.
1: Diyan pa yun eh. Diyan pa yun sa kanto.
6: So yun, kung yung binabanat sa'yo, ano tingin mo? Walang ibang mabanat? Ano bang?
0: Ano po?
6: Walang ibang mabanat, sorry.
0: Feeling ko wala siguro talaga eh. Yung iba, binabanatan yung itsura ko.
6: Yeah. Mm.
0: Pero that doesn't hurt us. Mm. Kasi parang, ano ba yan?
1: Eh, yung binanatan ka na anak daw kita.
6: Kaya Granada dahil masama ko Granada sa
2: kanya.
0: Itay.
6: Sige ka.
0: Itay, it's so nice.
6: Itay!
3: Hindi ko ngayon, tayo set.
1: Pero kinocorroborate ko yung sinabi niya, yung sa Davao Region. No? Dahil nag-organize ako ron eh.
6: Mm-hmm. Correct.
1: Ng late 80s, tsaka early 90s, dyan sa Gensan.
6: Correct.
1: Yung kung dyan, yung mga urban poor dyan sa Labangal.
6: Yes.
1: No? Dati, squatter sila dyan. Ngayon, sila na may-ari ng lupa nila.
6: Yun.
1: Kami nag-organize noon. Yung mga union dyan,
6: yan,
1: sa Gensan.
6: Ano pa, sinasabi mo, Seth? Parang recruit mo ba ito?
1: Alam ko, no? Bula pa na siya. late 80s, early 90s.
6: May isa akong takeaway sa binanggit mo. Ito siya. Your being from that region, Bisdak ka, merong epekto ba ito? Kasi parang, sabi mo, nagbigyan sila ng boses. Bakit dati wala ba? Ibig sabihin? Or meron bang connotation na pag ikaw ay taga-region na yun, matik dapat ikaw ay makaduterte? May ganun ba?
0: Well, pansin ko, kasi parang may reputation na pag, or talagang inaangkin nila na pag Visayas, Mindanao, solid Duterte daw. Pero hindi eh. Yung iba kasi talagang silent lang. Kasi, you know, gusto nilang magsalita. Pero every time na they dared to speak, binabanatan kasi sila.
1: Binubuli.
0: And not only that, pati pamilya, dinadamay, pinopost.
6: Yan.
0: Tapos binabash, ganon. So, eventually, parang natatakot na yung iba na magsalita. Pero nung sabi nila, nakita nila na, uy, ang tapang naman ito. So, parang nabuhayan daw sila ng loob. And we've been flooded with those messages of support. And sila din, sa kani-kanilang community, sabi nila, tumitindig na rin daw sila at bumoboses na rin daw sila. So, nakakatuwa.
1: Pero hindi ka pa kinakain, Lovely, dahil dyan sa Gensan, noong 90s kasi, ambush ako dyan eh. Nakakatakot din. Ikaw, hindi ko ba kinakabahan? No? Dahil, sabagay, dayo ko eh. Mas madali akong ambushin. Pero siyempre, mga tigaro na, hindi ba kayo natatakot? Lalo na ikaw.
6: Do you receive death threats?
0: Yeah, I do.
3: Do you eat them for breakfast?
0: Yung family ko nga actually natatakot kasi sa comments daw ng mga contents na anti-DDS, nakikita daw nila na pinapahanap na daw yung pamilya ko sa Gensan. So talagang, you know, they fear. And nag-usap naman kami, sabi nila natatakot daw sila, pero they don't want me to stop.
6: Okay.
2: So they supported.
0: They're very supportive. Pero yun nga, sabi namin na kung may gagawin naman kasi talaga silang masama, that's on them.
6: Mm-hmm.
2: Well, ako, I just received the call right now. Oh. And apparently, hindi ko lang alam kung survey for mga sumukat, pero more than 9,000
6: people.
3: Live viewers,
6: Kung
3: mayroong makatanong kayo kay Lovely, now is the time, mga live viewers.
2: Ito may comment,
3: sir. Meron. Tunay na mabuting Bisaya daw. Si Lovely. Wow!
6: Oh,
3: wow.
6: Oh,
3: wow.
6: Bisayain mo yung sinabi mo.
0: Pinukod nga, maayo nga.
6: Yun! Kasi punta ko doon. Lagi sinasabi, let's break the barriers and the connotations.
2: Break away, brother.
6: Oh, parang gano'n. Lagi sinasabi, parang joke lang yun. Hindi niya maintindihan ang joke ng Bisaya. Hindi niya maintindihan ang salita ng Bisaya na parang medyo kabastos daw or something. Oh. Anong tingin mo rito? Do you get affected by that? And is that true?
0: Okay, I'll have to make it clear na may mga expressions talaga kami na maaaring sexual pagdating sa mga Tagalog. Mm-hmm. Pero actually, we grew up hearing those words even from our parents. Mm-hmm. For example, actually, nasabi ko na to kay Sir Christian Isguerra last time. For example, yung...
1: Alam ka, kwenta-kwenta. Podcast
6: na yun. Ang bad mo. Ang bad mo ba yun?
1: Gulat ka ako. Last Saturday, binati pa
6: rin. Oh, binabati ka rin.
0: For example, yung nanay ko pag kumbaga scolding me or pinagsasabihan ako nalalamyan lang ako. So, yeah, so sasabihin, gaya iara ng giti nimo. So, giti is actually the private part of a woman.
6: Uh-huh.
0: And kung lalaki ka naman, sasabihin ka gaya iara lang ng lagay nimo. That's penis. Pero you know, that's like
6: normal.
0: Parang normal, but we don't joke on rape.
6: Yeah.
0: Hindi kami nagjo-joke tungkol sa pagpatay.
6: Mm-hmm.
0: So, kailangan linawin yun. Kaya nga nakakagalit sa akin bilang Bisaya. Kasi parang binibigyan nila ng, kumbaga, masamang imahe.
6: Uh-huh.
0: Yung mga Bisaya na, huy, hindi joke sa amin yung pagpatay.
6: Mm-hmm. Okay.
0: Pag sinabihan ka na papapatay ka, magpapablatter kami.
6: Kala ko, hindi normal yun.
0: Hindi normal yun.
6: Okay, okay.
0: At hindi dapat gawing normal.
1: Pero, lovely, dahil isang comparative advantage mo, lalo na sa amin.
6: Ay
1: yung wit at saka sarcasm. Ano ba yan? Natural sa iyo. Natutunan ko, no? Yung kami kasi hindi kami never kami naging sarcastic.
6: Never.
1: Witless kami. Definitely. Hindi witty yung katabi ko.
6: Witless din.
1: Effort yan. Pero sa iyo, dahil yun yung isang strength mo.
0: Salamat.
1: Yung sarcasm, ridicule, wit, no? Saka, siyempre, yung intelligence mo, no? Na medyo kapos yung apat dito.
0: Laglaga na ba to? So, hindi ko rin alam, pero syempre, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang.
6: Actually,
0: yung mama ko, waray, so matapang talaga yun. Hindi yun talaga umuurong. So, siguro sa kanya ko nakuha yung ano, yung
1: palaban.
0: Yes. Yung tatay ko naman, nag-serve siya sa military.
6: Yun.
0: And pagka-retire niya, nag-radio commentator siya sa Butuan.
6: May ganun din. Okay. Sa dugo mo pala siya. Oo.
1: Militar na. Radio commentator.
6: Radio commentator.
0: So, ang hilig nun mang
6: pambardagul.
0: Pambardagulan. In Bisaya, ha?
1: In Bisaya. So, meron isang tambaloslos.
2: Sabi ni Max Posada, Bisaya here and we support you, Miss Lovely Granada. Kaisa ni mo me.
6: Kailan ko pag sorry. Bro, parang Japanese ka bro. Binasa,
2: kaisa ni mo me.
6: Ni mo me.
2: Ni mo me.
1: Ano ba? Lovely, matematician yung katabi ko.
2: We're gonna get canceled. We are absolutely gonna get canceled.
6: Ano ang mga bagay, dala kasi two-prong tayo kung paano mo sasagutin. Ano yung mga bagay na nagmulat sa'yo sa mga statements nung yung mga binabatikos mo, kunyari mga Duterte, na masasabi mong ito yung tumatak at ito yung mga battle crime na ayaw mong maulit nito at ayaw mo siyang gayahin ng iba, lalo na mga Bisaya.
0: Siyempre, yung actually paulit-ulit ko ito sinasabi, yung mga rape jokes.
6: Yun, talaga.
0: Ayaw na ayaw ko nun. Kasi open naman ako nito since last year.
6: Mm-hmm.
0: As someone na biktima din ng pang-aabuso when I was younger.
6: Mm-hmm.
0: When I was younger.
6: Yan, ulit. Baka may count at contest ko.
0: Talagang ano siya, malaking bagay
6: personal.
0: Siya sa, it's personal to me na, alam mo yun, gagawin mong joke yung ganong bagay. Tapos, and then you present yourself, no, as someone who would eliminate crimes and criminalities, tapos ginagawa mong biro yung ganung karumal-dumal na krimen. So, talagang ayoko nun. At syempre, yung ano din, yung EJK.
2: Yep.
0: Mm-hmm. Mga yung drug addiction kasi it's something that we have to cure eh.
6: Uh-huh.
0: Hindi dapat pinagpapatay yung mga kababayan natin.
6: Mm-hmm. Sabi mo nga, hindi joke yun eh, di ba?
0: No, it's not a joke. So, yun po yung mga...
6: So, kung binapatikos ka, wala bang way na para yung kapwa mo Bisaya, ano man ang fence nila? Mm-hmm. Alam mo, defensor nila? Parang
2: defensor.
6: Ganun. Yeah. Ano man, ano. Mag-agree din sa sinasabi mo? Or do you think they're blinded din kasi may ganun yung dating administrasyon pero somehow they support it?
0: Well, actually, pinapa sa Diyos ko na lang din talaga. Kasi I believe na merong pamamaraan ang universe para ipakita sa kanila na yung pinapaniwalaan nila or yung sinusuportaan nila ay mali.
6: Mm-hmm.
0: For example, may mga pagpapamamas lang kasi sa Jensen recently eh. Tapos, yung mga tao na, may mga napapansin ako, they are seeking justice eh. Mga sumisigaw ng hustisya. Pero actually, dati, sila din yung nagja-justify ng extrajudicial killings. So parang nasabi ko, so, you know, may paraan talaga. I feel na pag naging personal sa'yo, saka mo siguro marirealize. Of course, I don't wish that on people. Pero, yun, pinagpapasa Diyos ko na lang. As I continue to, you know, speak up my truth,
2: right.
0: Pinagdadasal ko na sana mabuksan someday yung kanilang puso at isipan.
2: Yun.
1: Baka kasi hindi nila alam, very religious si Lovely at very active siya doon sa kanyang religious group mo, di ba?
6: Kay Padre Llamas.
1: Unlike sa mga erehe katulad.
6: Yung erehe. El Pilito.
2: Erehe.

0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Prime Media. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Oh, bago na naman ang isyu ni Maharlika. Oh, siyempre, hindi na talaga nila palalampasin ang burial na naganap no kay Mi Malicia na binigay na bonggang burial na kinaiinggitan ni Maharlika. Oh, pera daw ng taong bayan ang ginamit. Ay, wow. Tanungin niya kita. Pera din ba na taong bayan ang ginamit ni Sarah na nagbigay siya ng 1 million doon sa kapitan na binarel? Pera din ba ng taong bayan ang ginamit ni Baste na 1 million na binigay sa kapitan na binarel? E yung kay Pulong na 1 million din na binigay doon sa kapitan na binarel? Pera din ba ng taong bayan yon? Alam mo, Marlica, yung mga Marcos, may pera na yan. May pera mga yan at kaya nilang bumili ng bulak-bulak at kaya magpag-free.
1: Tapang.
2: Kita nyo ba?
1: Oo.
2: In real life. Gusto nyo ba makita in real life?
3: Fresh from Kuwait?
2: Yeah.
3: Fresh.
2: Wow.
3: Actually, binobomba ng Iran yun eh. Kuwait. Wasak na wasak.
2: Kaya nito siya.
4: She is bomb-proof.
2: Kaya nito siya.
3: Wasak yung base ng Amerika.
2: Correct.
4: Iran. In Kuwait. Correct.
2: Tawagin na natin si Team Tarty. Tarty.
4: Madam.
2: Ako, sa pakikinig ito. Sabi sa'yo, alika.
4: Ma'am, kamusta?
2: Yan.
5: Yun, magandang hapon. Ayong hapon sa mga kabanwa ko ng mga Ilonggo, dira, kag sa mga Bisaya. Maayong hapon.
2: Yan.
5: Patayin ako ngayon.
3: Maayong
5: sa realidad.
3: Salang-alang ko dyan eh. Palanggat, ikakaayon.
2: Ano ibig sabihin na siya?
5: Ano? Sa Facebook, sa YT, lahat na lang talaga, pinalo na nila ako. I love you, dear.
2: Ang sarap sa mga Ilongga, no? Ganit sa lambing, eh.
4: Sinusunog ka na, pero para nakangiti pa rin, eh. Yan yung mga nakakatakot, eh.
2: Paano ka nagsimula sa ganito, sa iyong internet sensation?
3: Ano ba political persuasion mo?
2: Yan.
5: Actually, alam niyo naman po na ako talaga isang DDS noon, di ba? At nagbago lang talaga yung pananaw ko. Kasi syempre, habang tumatagal, natututo tayo, may internet tayo, nanonood tayo ng balita. Kaya nga palagi kong sinasabi, matuto tayo, nalawakan yung pag-iisip natin. Huwag lang yung maniwala sa mga propaganda. Yun. Kailangan din natin mag-isip at kailangan natin manaliksik. Ganun lang po yung lagi kong sinasabi.
2: Simple.
3: Parang binabanata mo na yung mga PR.
4: I do not feel alluded to.
2: Sabi mo nga, huwag maniwala sa mga propaganda.
3: Propaganda. So dati DDS ka.
5: Opo, DDS ako. Talagang Tatay Digong supporter. And syempre, ginagawa ko din yung walong utos ng mga DDS.
2: Walong utos?
5: Syempre, yung ano, iwasan mo yung mga family mong anti-DDS.
2: Ano pa?
5: May ganon. Tapos i-block mo yung mga media. Ginawa ko din yan. Inla ko yung ano, isa pwede
2: na pinapakinggan. Basta yung media na lang.
5: Mga media, lahat.
4: So ito mga commandments, ha? Ano pa?
5: Kasama talaga yon. At syempre, nakalagay din doon na wag daw manood ng mga palabas or videos na against sa mga Duterte.
2: Huwag ka panuri si Isaac Llamas. Ganun. Kasama sa commandments.
4: Lagyan ng AK sa mukha ni
3: Isaac Llamas. Pero ano yung turning point?
2: Yun.
3: Moment na ayoko na nito.
2: Finding moment.
3: Hindi na ito maganda. Ano yung moment na yan?
4: Nang pagmumulat.
5: Actually, sa totoo lang, no, ito'y matagal naman ng issue to. Alam naman natin may pogo na noon pa, pero si Duterte naman talaga nagligal ng pogo sa atin. At yun talaga yung naging turning point ko nung nakita kong ni-raid ang pogo, na may nakita kong isang lalaki doon na nakakadena yung paa, and then nakataiwar yung kamay, and sumisigaw siya ng tulong. Parang may kumurot sa puso ko, tapos napaisip ako, ayaw ni Duterte ng krimen. Sinabi niya yan, di ba? Ayaw niya ng krimen. Mm-hmm. So bilang isang taga-sunod.
2: Yan.
5: Taga-sunod.
2: Anib.
5: Taga-anib. Bilang isang Pilipino na naniniwala kay Duterte, eh yun talaga yung pagkabuong akala ko na ayaw niya sa krimen. So doon ako nag-doubt na kung ayaw niya ng krimen, bakit may napasok sa Pogo na ganun? Alam natin kung ano meron sa Pogo, mga kailigalan, di ba? Ayoko na bagitin isa-isa, alam na natin yun. Doon na yung turning point ko. And then, nag-start na akong nag-research.
4: Okay.
5: Google lang pag may time. Libre lang yan, libre lang. Yan lang po yung ginawa ko. Tapos nakikinig ako sa media na. Media na talaga. Hindi lang sa vloggers.
4: Yon.
5: O pwede lang murahin ko yung mga
2: vloggers. Oh, easy.
5: Sarot lang.
3: Ano nung maganda kasing halimbawa si Tarty. Hindi lang dahil nagsimula siya sa TDS at namulat siya. Kundi, OFW siya
4: Yes.
3: Karaniwang tao na nagtatrabaho dahil sa kahirapan sa ating bansa, ng ibang bansa.
4: Correct.
3: No, yung parang kinakatawan niya yung karaniwang tao.
4: The human experience.
3: Na biglang hindi lang nagising, kung hindi gusto niyang
6: magsalita na rin.
3: Ikalat yung kanyang mga opinion. Kaya in a way, para siyang kwan parang bayan leta, thousand flowers
6: blue.
3: Paano nung panahon ni Digong, pag naglilidibot ako sa ibang bansa, wala akong makita na critical kay Digong.
4: Wala.
3: Alos lahat,
4: market
3: yan. Very supportive. Pero ngayon, pagpupunta ako sa Rome, sa Milan, sa Paris, sa Netherlands, sa Berlin, ang daming mga Juan, ang daming mga OFW na gustong pag-usapan ito, pinag-uusapan natin dito.
6: Yung mga audience natin, karamihan na audience natin sa
3: YouTube. Magandang halimbawa si Team Tarty dun sa ganong klaseng nang nagsisimulang magbago. At hindi na magbago, ha? Magsalita!
4: Yo.
3: Magsalita! Nung una ko siya napanood, sabi ko, mas ugok pa sa akin ito, ha? Sabi ko, mas ugok pa sa akin,
6: Papunta ako yung sinabi ni Zek, let a thousand flowers bloom. Parang blooming ka ngayon. Ano nangyari sa'yo dati nung yun pa, yung hindi ka pa namumulat na ikangas sa sinasabi mo? Anong katauhan mo ba dati?
5: Busog-lusog ako sa fake news.
2: Hindi fake news.
5: Talagang kung ano lang kasi yung sinasabi, makikita sa mga vloggers, kasi nga hindi ako nanonood ng mga media.
4: Bawal daw, bawal.
5: Bawal na yun. Totoo yun, ha? Hindi ko sinasabi dahil hindi na ako Duterte. Totoo yung ginawa ko, hindi ako nanonood, binla ko talaga ang mga yan. And syempre, doon ako naniniwala sa mga vloggers ng DDS. Kaya busog-lusog talaga.
4: Busog-lusog.
3: Pero maganda kay Team Tarty, ang dami nakikinig sa kanya ngayon.
4: Yes.
3: At ibig sabihin, kahit sino, pwede ngayong maging instrumento ng katotohanan at pagbabago.
4: Diba?
3: Yun yung magandang halimbawa niya. Nandyan, no? Kahit marami kayong trabaho, may kaunti kayong oras para magsalita. No? At hindi lamang pinapakinggan, nagbibigay ng saya. Nagtatawanan di ba?
4: Sa bansa.
3: Laos yung 4 alas.
4: May pakinabang na.
6: Gusto kang sabihin.
2: Ito, galing sa isa sa ating mga 9,300 viewers. Sabi ni Daisho, sana pakigising din ang mga DDS supporters dito sa Taiwan. Madami po sila dito.
6: Gusto kang mag-world tour.
2: Okay. So, para
4: buhayan tour.
2: Tapos sa ayun, mag-ingat ka, Tarty, at mag-pray ka lagi para iwas ka ni Lord sa kapahamakan.
6: Yeah, doon ako pumunta. Di ba, nabalitaan natin yan. Hindi ka ba natatakot magsalita? Yung openly, with conviction, tas maanghang yung mga salita mo. Hindi ka ba natatakot?
3: Galing ka nung isang gabi sa burol ni Uma, di ba? Hindi ka ba kinakabahan?
5: Kinakabahan din, syempre, kasi tao lang naman tayo, no? And syempre, hindi naman natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan ng bawat isa, ng mga nagbabanta. And kung makita nyo yung page ko, lahat yun ini-screenshot ko, nilalagay ko lahat ng pagbabanta doon. If ever man mamatay man ako, at least mabilis kayo maimbestigahan.
2: Kaya hindi mo sila trinete na kung may mangyari sa'yo. Wala nang gano'n.
4: Wala ka namang kinausap.
5: Wala akong kinausap.
6: Conditional. Kahit conditional threat.
5: Wala akong kinausap. Wala akong pera pang bayad.
3: Bakit kaya sa akin wala nang threat?
5: Tunin mo na lang yung sa akin.
3: Bakas na lang ako sa'yo.
5: Dami yung sa akin eh.
6: Marami.
3: May lovely rin. Dami rin.
5: Talagang paborito talaga kami nilang i-ano. Siguro dahil nakikita nila na mga simple lang kaming mga mamamayan din katulad nila at madali lang sa kanila ang pagbantaan. At napapansin naman natin, ginagawa naman talaga nilang normal ang pagbabanta. Kahit nga yung Pangulo, pinagbabantaan nila eh. Kala nilang dali-dali lang nilang patayin ng Pangulo.
6: Kasi normal ba?
3: Alan kasi walang pagbabanta, puro solicitation.
4: Pagpapantay.
6: Puro ano, puro envelope. Normal ba? Yung sinasabi mong ginagawang normal. Normal ba yun? Nung panahon na ano ka pa, yung di ba yung pagsasalita, yung pagmamura, pagbabanta, yung kung ano-anong inaano sa pamilya.
4: Yan ba ang kultura?
6: Normal ba yun nung ikaw nasa kabila pa?
5: Opo, normal na lang yun sa amin kasi syempre ginagaya namin ng aming tatay. Nagaya namin kasi ito ha, hindi man dahil sa BBM na ako, pero mapapansin natin kung ang leader natin ay ganun ang ginagawa, parang na-adapt na din natin na parang ay it's okay na magbanta ako, it's okay na magmura ako, it's okay na magsalita ako ng hindi maganda. Kasi yung leader namin ginagawa din yan eh. So normal lang talaga yan. Kahit ako, ginagawa ko yan dati. At mas malala ako nung DDS ako. Hindi ako nagagawa po ng vlog dati. Sang DDS pa ko, no? Pero, andun ako sa comment.
2: Nakikicomment ka.
5: Keyboard warrior ako doon sa baba. That's why sabi ko nga sa mga DDS, naiintindihan ko yung mga ginagawa nyo, yung mga pagko-comment nyo dyan. Kasi, isa din akong naging ganyan noon.
4: Galing ka na dyan. Galing ka. Tapos, ma'am, ano tong ano? Parang may konti kayong alitan ni Maharlika. Ano bang
2: lumabas din si Maharlika.
5: Doka namin.
3: Nabuhay ah.
4: Nabuhay. Anong kwento dyan?
5: Actually, kasi itong si Maharlika. Kasi bilang isang Pilipino, no, hindi naman kasi kailangan nating issue one pang patay na. Patay mikin nyo na po si Alicia, no. Patay na po yung tao. Yung sinasabi kasi niya, taong bayan, pera ng taong bayan yung ginamit sa bulaklak, sa burial, sa lahat daw ng finance doon sa pagburol kay Alicia. Sa taong bayan yun, ang sinasabi niya, si Presidente kasi yung, alam na natin lahat yun, di ba? Si Presidente nagbigay naman talaga at si Kong Sandro. Ngayon, kung iisipin natin, hoy Maharlika, sa totoo lang, mayaman man yan si Marcos. Kahit bilhin niya yung kaluluwa mong itim, kaya kayo.
4: Pati yung puting ahas, mabibili.
5: Pati yung puting ahas na kahit itriple mo pa ng presyo, mabibili niya yan, dahil. Alam naman natin, may pera sila. At syempre, wag naman laging ginagamit yung taong bayan para lukuhin nyo yung mga kapwa, mga DDS.
6: Yan.
5: Yun lang po. Kasi masyado nang ginagawa lagi nila yung gumagawa sila ng issue para ikakagalit ng kapwa Pilipino. Kaya tigilan mo yan, Maharlika, magbagong buhay.
6: Ilanggang. Yan yung punto sa Ilanggang na lagi magpapunta ko sa ano. Yan. Yan
4: parang
6: ano.
4: Parang na-i-inspire mo.
3: Parang narinig ko si Miriam de Benza.
6: Politika. Ano mo sa politika? Paano ka napasok naman sa mundo na sabi mo, 'di ba, nanonood ka ng news, nanonood ka ng kuno-ano. 'Di ba, meron ka ring mga analysis, nakikita ko yung vlog mo, meron kang comments sa ganito, comments sa ganon. Paano ka nahasa doon sa pagbasa naman sa nangyayari sa ating
3: mundo? Meron ka bang oras para maghanap buhay?
6: Yeah.
5: Meron. Meron naman kasi alam naman po ng lahat no na malaya naman ako doon sa bahay ng amo ko. Alam naman nila nakasabay ako eh. Hindi ko naman yung tinatago sa inyo. Pero ang amo ko kasi is mabait. Kaya marami po akong time na mag-research. Mag-research, gumawa ng vlog ko. And syempre, magawa dito ng about sa politics. So, nahasa talaga ako sa politika kasi nag-join ako ng mga debate.
6: Wow! Yan yun eh!
3: Okay.
5: Opo, totoo yan. Nag-join po ako ng debate sa pwede sabihin sa TikTok. Doon talaga ako. Doon ako nagtambay almost
6: talaga.
5: 2 years. Almost 2 years po ako nakikipagdebatehan doon sa mga DDS. At doon ako natuluyang nahasa kasi sumasama ako sa mga tao talaga nga may knowledge ba when it comes sa politics.
3: Hindi sa Senate yan.
5: Hindi sa Senate kasi nandun siya. Totoo po yon sa debate po talaga ako ng TikTok na namulat ng todo at doon ako natuto na mag-analyze, makinig sa lahat ng debate ng DDS, Kakamping, Loyalist, lahat na nandun sila.
4: Oo, trial and by fire yan.
5: And nag-debate yung information, syempre natututo din tayo. Yun po yun.
6: Ang sarap naman yung sa sinasabi mo ngayon sa pinagtatrabahohan mo. So, nakikipag-debate ka rin sa mga amo mo o ano?
5: Hindi po ako nakikipag-debate pero nag-i-explain talaga yan. Ako. In a nice way.
6: Tapos, humihingi na sila ng autograph mo, syempre, dahil sikat na sikat ka na.
2: Oh, sikat ka na eh.
5: Hindi, sabi nila umuwi ka na at huwag ka na magtrabaho dito.
3: Pwede bang i-arrange ni Alan yung debate mo kay Bing Guan? Kapwa mo Ilongga yun.
6: Sige nga. O doon ako mapunta. Sino ang ideal na gusto mong kadebate? Yung gigil na gigil ka?
2: Gigil na gigil.
5: Ang kadebate, si Ruben.
6: Uy!
3: Sino si Ruben?
5: Si Ruben, Ruben Padilla.
2: Ah! Yeah. Si Ruben!
5: No? Yan talaga yung isa Ilongga, sa pinaka-idol ko sa lahat. Si bakit? Kasi isa po ako sa bumoto kay Ruben.
6: Ah.
5: And I'm so sorry guys. I'm so sorry mga palangga kung binoto ko si Ruben Padilla.
2: Hindi mo na siya bumoto ulit.
5: No. Huwag na kayong bumoto ng mga ano, ng mga politiko na, ay Diyos ko.
3: Anong tawag mo sa kanya?
5: Bobo. Ay, sorry, pero totoo naman. Ito na, we'll talk na natin to. Yes, na lukuin yung sarili natin, no? Alam naman natin na wala naman talaga si Ruben, wala naman talagang kakayahan si Ruben. Kaya nakakalungkot isipin, ito ha, bilang isang ordinaryong Pilipino, ang masasabi ko po sa inyong lahat at salamat sa program na to, masasabi ko rin, no? Para sa aking mga kababayang Pilipino, mamili po tayo ng mga politiko, ga, na may talagang high standard ba? Kung gusto natin, opo, kung gusto natin ang pagbabago sa ating bansa, piliin po natin yung mamumuno sa atin.
4: Yan. Harap pakinggan nun.
5: High standard talaga.
6: Yan. High standard.
5: Piliin natin. Tama hindi yung buto-buboto na naman tayo artista.
6: Yo,
5: o, mag-ano daw sila, magsumbaganay daw sila sa Senado.
4: So, feeling diba? Mo, nabudol ka, ma'am.
5: Malaking pagbubudol.
4: Malaking pagbubudol.
5: At talaga malaking pagsisisi ko po. Number one, Ruben, ikaw ang aking senador. Really? Hindi ako nagbibiro. Talagang number one ko yan si Ruben.
4: Hinahanap ko talaga sa balota.
5: Number one si Ruben. Number one ko talaga yan, si Ruben. Kasi syempre, idol artista.
4: Hindi po si Ruben Garanza ang pinag-uusapan natin dito, ha? Si...
5: Pero ito ay akin lang, ha? It's my own opinion lang, ga, ha? Pero hindi lang ito natutukoy kay Ruben, kundi ito, in general, ito, pag nagpili tayo ng politician.
6: In general,
5: Hindi lang...
6: Anong kwalifikasyon ba dapat ang pinipili ng mga palangga natin?
4: Good question.
5: Good question. No? Para sa ako, no?
6: Kamay-kamay ka ganyan. Kamay-kamay ka.
4: Ayan.
5: Para sa ako.
4: Doktora, ano mo maganda, doktora? Parang ka nasa Philippine Association of Medical Technology.
6: Bames.
5: Para sa ako, no? Ang para sa ako, pag magboto kita sa isa ka-politician, pili unta man ang politician, number one, ang may utok. Ang may brain, syempre. Oo, hindi pwede nga, hindi ka ba lumag-laptop, hindi ka ba lumaging...
2: Uy, uy, sino pinapatamaan?
5: I'm so sorry, realidad na tayo, no? Sa politika, kailangan po yun. Lalo na ha, dinidebate ako ng mga DDS. Hindi kailangan ng English kasi nasa Pilipinas tayo. Uy, tungun. Ano ba? Diba? Kami nga ang nakatulong doon sa ibang bansa, mag-English gani kami araw-araw.
3: Correct.
5: Oh, totoo yan. Hindi na tayo maglukuhan na huwag na tayo mag-ano dito.
4: The world is flat.
5: Pa. Piliin natin yung ano, yung, siyempre may pananindigan.
6: Yan.
5: Ang serbisyo, siyempre, sa Pilipinas. Yan. Ang loyalty sa Pilipinas, sa taong bayan. Tingnan nyo ngayon nangyayari sa atin, oh. Saan ang loyalty ng mga politiko natin? Nasa atin ba? Diba hindi? At yun ang nakakalungkot.
6: Grabe.
5: Dapat piliin natin yung may pagmamahal talaga sa bansa natin at hindi po self-interest yung inuuna. Yun po.
4: Sana dumami pa ang lahi.
6: Alam ko sa namang pakinggan na sinasabi nga ni Sek kanina yung mga ordinaryong tao. Siyempre, pero ngayon, sikat ka na. Pero yung sa pinanggagalingan mo, yun yung mismong gustong marinig at kung sabihin na nakararami
4: sa human
6: atin.
4: Experience nga, gaya nasabi ni Sek Ronald Llamas na hindi rin marunong gumamit ang laptop. Kaya hindi siya hindi siya pwede sa Senado, no, dahil hindi siya marunong
2: pwedeng pambato lang yan lang
4: bagsak siya dun sa
6: standards
4: Pero totoo naman, ma'am, no, at actually kaya rin nag-enjoy maraming tao sa iyong mga vlog dahil nakakausap mo sila sa sarili ninyong dialect.
5: Nag-iilonggo po talaga ako pero marami pa rin ang nagre-request na Tagalog kasi di nila maintindihan. So kung marinig nyo yung video ko, pasensya na kayo kung mag-Tagalog ako, medyo Ilonggo ang tono. Bahala na kamo mag-adjust na.
4: Senator Miriam talaga.
2: Pero Team 30 sa Monday, suwanan na ng Pangulo. Yan, yung mga gusto mong marinig sa ating Pangulo. Mga positive naman.
6: Good question. Yes. Kung pakikinggan ka ni BBM ngayon, sinulat na nila yung speech sa Monday na yun. Pero anong gusto mong mapasama doon sa speech na sana? Anong gusto mong marinig?
5: Gusto ko yung marinig kay BBM kung ano pa yung plano pa niyang mas malawak para sa bansa natin.
6: Yan.
5: At syempre, yung mapanagot talaga, sana kung pwede. Mm. Kung pwede na sabihin niya na doon na mapapanagot ba niya talaga yung mga nagnakaw sa atin. Alam naman natin may napanagot na, pero hindi pa rin nahuhuli yung mga talagang malalaking isda. Yeah. Diba? Alam natin yon. Mm. So, bilang isang mamamayang Pilipino, inaabangan ko po na kung ano talaga yung gagawin pa ni BBM na mas maganda para sa ating bansa. Yun lang talaga.
4: Yan. Balagay ko, yan ang
6: sana pa ulo. Isa to sa taga-suporto mo.
3: Kanino ka galit na galit?
6: Yan.
3: Ko.
5: Sara.
3: Dapat wag gayahin. Ano?
5: Kay Sara.
3: Oh.
5: Kay Sara talaga, tsaka kay Ruben. Number dalawa yan eh.
3: Oh.
5: Sila lang ni Sara at tsaka ni Ruben yung pinakaayaw ko.
3: Bakit?
4: Kasi, and I think talagang sinuportahan mo itong dalawa.
5: Sinuportahan ko at talagang nandun din ako nung nag-rally-rally sila dun, di ba, sa Unity.
2: Kabilang ka sa 32 million.
5: Andun ako sa 32 million.
6: Yeah.
5: Kabilang ako doon at sinasabi ng DDSA, isa lang daw naman ako at wala naman daw bilang, hoy. For your information, di mabubuong 32 million kung wala ako.
6: Yes!
2: Ilan?
4: 31 million.
2: 32 million.
4: 99 lang yun.
2: 32 million minus 1. Ilan?
4: 999,999.
2: Yeah. Nawala na si Team 30. Pero gusto nyo pa bang mas makilala si Team 30? Yeah.
4: Ako, gustong-gusto ko.
2: Gusto nyo, ha? Okay. Isalan na natin siya sa ating Ratatat with Team 30. Simulan na natin ang Ratatat with Team 30. Pili nuts muna. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin matuling sagot, ha?
5: Okay.
2: Tapos yung pangalawa, charot o true lalo.
5: Okay.
2: Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Mauna na ako sa Pilinas.
6: Okay.
2: Una, bilang estudyante, ikaw ba ay napuri na ng teacher o nabato na ng eraser?
5: Nabato ng eraser.
2: Team 30, sa pagmamahal, ano gamit mo? Puso o utak?
6: Yan.
4: Wow.
5: Utak.
2: Ayan. Ano?
5: May pinapatama. Ayaw ko na sa puso.
2: Ayaw ko
5: na ng puso.
3: Parang may hugot eh. No? Parang may hugot eh.
2: Subakto ko.
4: Ikaw naman, sa kaaway, mas gusto mo ba magpatawad o makalimot na lang?
6: Yan.
5: Magpatawad.
2: Ganda yun na. Ang lambing mo ba ay haplos o hampas?
5: Haplos.
4: Objection, Your Honor.
3: Ano ang mas masakit? Suntok o salita?
2: Yeah.
5: Salita, of course.
2: Sakit yung suntok kanina eh.
4: Dako, ma'am, ito. Dako o jutay?
5: Dako!
4: Ang pagmamahal.
2: Ito, ma'am, para sa ating 10,000 live viewers.
6: Yeah.
2: Laban o bawi?
5: Laban!
6: Yan!
3: Kwarta o karton?
5: Kwarta na lang, ayoko ng karton.
3: Nabisita mo ba yung karton network? Ha?
5: Hindi, pero bibili ako sa Shopee.
3: Sa Kuwait ba? Kamusta yung mga OFW ron? Na mumulat na ba? O
5: alam nyo, sa Kuwait po, namumulat naman po yung mga kababayan natin. Yung mga panatiko lang na hindi talaga natin pa mababago yung pag-iisip.
2: Hindi pa tayo tapos, ha? Meron humihuli pa sa
3: Pilipinas.
2: Pabili ka! Kiss o hug?
5: Kiss sa bayag!
2: Kiss sa
3: sabay!
2: Kiss sabay!
5: Iba lang yung pagkaano nyo, rinig
4: mo. Ilongga! Ilongga
2: naman kasi. Pag yung isip nyo, ulitin mo.
5: Kiss sabay!
2: Kiss sabay!
5: Kiss sabay!
2: Charot, charot, charot! Ang charot, hindi totoo. Ulalo, totoo. Ay, totoo. Una ko, Team 30, binoto mo ba dati ang unit team nila BBM at Sara?
5: True, lalo.
4: Wow. Okay,
3: may mga kaibigan ka pa rin ba ng mga DDS o lahat kinasusuklaman ka na?
5: True, lalo.
3: Pero.
4: Miss 30, kaya mo ba mahalin ang mga kakamping?
5: Yes, true, lalo.
2: Ito naman, nakabeso mo na ba si BBM? Charot. Oh, okay. Pangulong Marcos, baka kasunong bumeso rito. Oh.
4: Itong taon na to, Miss Tarty, lumampas na ba ang isang araw sa buhay mo na hindi ka nagmumura?
5: Charot. Nagmumura talaga.
4: A daily habit.
2: Daily habit.
3: May araw ba na iniisip mo na rin na tumigil at matakot na magsalita?
5: Ayan. Charot.
2: Wow! Siga talaga.
3: Gusto mo ba?
2: Ayan.
3: Na bumait. Pero di mo magawa.
5: Gusto ko
3: bumait.
2: Pero di ko magawa. Charot yan, trulalo.
5: Trulalo.
2: Trulalo. Gusto mo. Ito, Rina. May pag-asa ba ang Pilipinas?
5: Trulalo. Kung babaguhin ang mindset.
2: Yes! Thank you, Rina. Galing na.
4: Education.
2: Galing. Parang na. Parang nawindang yung mong surgeon natin kanina sa isang tanong niya. Hindi kayo nakikinig na maayos.
4: Pero... ito, ang isa pang charot o true lalo, last na last na. Naniniwala ka ba na katotohanan dapat ang umiiral above all?
5: True lalo.
4: True lalo. At dahil dyan, meron kaming panata sa katotohanan dito sa kwatra.
2: Gusto mo ba ang puberta at namamanata ka ba sa
3: kwatra? Pero bago umapirmahin, baka may mensahe siya.
5: Sige, magpirmahin.
2: Tulad mo na yung pangalan mo. Huwag mo yung muna.
3: Baka palisin nyo eh.
4: Charot, charot.
2: Abang dyan eh, papasalamatan ko si Cherry Blossom for sending Hong Kong $10 and si Weng 1,600 yen. Yen.
4: Okay. So palakpakan natin si Team Tarty na pumirma sa ating
2: Nagkatotohanan. Nagkatotohanan na. Meron pa isa.

Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Okay na ako dito, safe na ako dito. Mayong maraming salamat.
1: Ay, ano, Vice President.
0: Ano yung sinasabi niyong hindi kayong humarap? Nandito ako ngayon. Aayong adlaw sa inyong
2: Welcome po sa studio, Madam Vivi Dasha. Yes.
0: Thank you so much. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.
3: Hyperbole lang po,
0: bae. Actually, sobrang ang init ngayon kasi nga pinatigil natin ang pag-carpooling at saka pagbibisikleta. So, naglakaw-lakaw lang ako sa EDSA. Kumbaga, naglakad-lakad lang.
1: Yeah.
4: You save your energy.
0: Yes. Dapat po makaiwas tayo sa paggamit ng energy.
2: Madam Vivi, sorry. Huwag ka dyan sa gilid.
0: Ay, maraming salamat.
1: Sabi kayo, dito tayo.
3: Oh, napaka.
0: Pero wait lang, ayoko siyang katabi.

0: Akala ko yung plan A mo, ano, magdeklara bilang presidente. Magdeklara ng kandidatura.
1: Unsa man to, daming sinasabi.
0: At saka yung plan B mo, di ba, parang, ano ba yun, tatakbo sa Supreme Court?
1: Ay nako, na-comment ako dyan.
0: O sige, eto. When will you answer the allegations against you in court?
2: Court.
0: In Congress. Or in media.
1: Lovely. She may not like how I answer. But I am answering. Yes, I'm came from Netherlands. From the Hague.
3: Kakain ka ng alikabok dito pag nagdebate kayo.
0: You came from China?
1: No.
3: No. Kita yung disconnect. Lovely. Nakakain ka na.
2: Sanihin ka na namin yung Inday Tasha. Kasi ikaw si Inday Tasha.
4: Inday Tasha po ako.
2: Anong tuloy na pangalan mo ba?
1: Pwede Tasha.
2: Tasha talaga?
1: Tasha. Yes. Yung Geronda is silent G. Geronda.
2: Geronda.
5: Geronda. Geronda. Geronda. Tasha G. Nagustuhan mo ba yung pelikulang Shrek? Paborito ko kasi yan eh.
6: Ano gusto mong sabihin ako si Fiona?
5: Tuntua ako na eh.
6: Kawin naman kayo.
5: Tuntua kasi ako. Kahit kasi mga halima, no? May magandang puso.
3: Napainom tuloy si Pata.
2: Napainom na. Paano ka nagsimula bilang impersonator ni VP Sara?
1: Okay. Nag-start po yan nung nag-work po ako sa bar. Serve po ako.
2: So, barista? Barista ka?
1: Server po ako.
2: Server,
1: sa katipunan lang po. So, bali, yung mga customer po doon, more on part po ng LGBT. Mm-hmm. So, hindi ko po talaga siya pinapansin. Nag-work lang ako. So, sumisigaw-sigaw sila ng Inday Tasha o kaya Inday Sara, sabi nila. So, ako naman, yung hand gesture ni Madam VP, gumagano'ng-gano'ng.
2: Sumakay ka.
1: Sinakyan ko po yung trip ng mga kabata.
2: Kailan mo naraman na parang humig nga, no?
1: Nung graduation po namin ng senior high school. Mm-hmm. Pero hindi po ako nag-start na mag-impersonate. Mm-hmm. Last year lang po ako nag-content ko nun kasi hinahanap po nila yung account ko kung paano nila ako ipa-follow.
2: Nakilala mo na ba personal si Inday Sara?
1: Hindi pa po kami
2: nakikita. Ay, di ba hanggang ngayon, no?
5: Huwag mo subukan.
1: Bakit?
5: Baka mapahamak.
1: Hindi naman po.
2: Pero gusto mo.
1: Pwede po. Gusto ko po. Siyempre, ina-idolize ko siya. Siyempre, at the same time, kasi ginagaya ko po. Gusto ko po siyang ma-meet personally po.
2: Mm-hmm. Eh, yung mga, kakalina, tinanggap namin si Mark eh. Di ba, ina-impersonate si Harry Roque. Okay. Ina-impersonate mo si Inday. Meron ka bang political views talaga?
1: Wala
2: talaga?
1: Hindi po ako political vlogger. Ako po ay nagpapatawa lang po. Meron po akong content ko ng Tasha. Meron po ako kay VP. So, ang ginagawa ko po, kung ano po yung mga bago kay VP, ginagawa ko naman po, since marami nagagalit sa kanya, hindi naman marami. Kumbaga parang maraming hate sa kanya. So, ang ginagawa ko, kunyari yung confidential fans, mga ganyan. So, ginagawa ko siyang nakakatawa para at least at the same time, hindi ko alam pa bakit sinasabi ng iba, uy, masyado mong inaano, masyado mong minamak sa Sara. Iba naman sabi na, uy, masyado mong inaano. Parang pinapromote ko na daw po si VP.
5: Sa lahat, meron ba mga bumabanat sa'yo?
2: Yan.
5: Sa kampo nila? Meron ba mga haters?
2: Yan.
1: Meron pong hindi nila naiintindihan yung satire, yung kumbaga yung nagpapatawa lang, entertainment lang ginagawa. Meron po nagbe-message sa akin, nagagalit, tinumura ako, ganyan. Pero mas more on, meron pong marami pong natutuwa sa akin. Mas marami pong, I'm
5: so overwhelming.
3: Oy, meron lang akong tanong mula sa ating more than 8,000 followers! Thank you, para kay Inday Tasha.
2: Ano?
3: Paano ka daw susundan sa social media accounts mo?
2: Yan. Sige nga.
1: Bali po yung aking TikTok po account is Inday Tasha 23. Mm. Tapos sa Instagram ko po is Inday Tasha. Sa Facebook ko po, doon ako nagko-content po is Tasha Geronda. Geronda.
2: Yan, Geronda. Ano nga na naman yung Dok? Ikaw na naman sounds like
0: Geronda. Marami siyang marami siyang fans. Mm. Hindi confidential.
3: Basta pogi.
2: Si Mary Grace.
3: Mary Grace po.
1: Different kami na ni Lovely. Ano ka ba?
5: Parehas ba kayong bisdak?
1: Parehas kami maganda.
2: Yeah. Ito ginagawa kasi yung panahon na nila Sek, nila

0: ne ho.
1: Lagi sa humbaret.
2: Yeah. Yan. Yan. Ang tanong ko kasi, si Willie Nepo, tingnan ko kung kilala mo.
1: Sige
2: po. Willie Nepomuceno. Sino yung nag-Imelda? John Santos. Sino nag-Imelda? Imelda Pick?
3: John Santos nga.
2: Hindi, yung babae pa. Si
3: Tessie Tomas.
2: Tessie Tomas. Mm. Yung mga, the likes of them, ewan ko narinig mo na, sila yung mga talaga impersonators and they make it their business. Okay. Ito, negosyo mo talaga. Ibig sabihin, ito yung trabaho mo.
4: Bilang, ano ka ba ibang ginagawa?
1: May work din po at the same time po, nagbi-business po ako ng freshly cut fries, kaka-start lang po. And then, may nag-work din po ako sa, ano ko po, sa company ng, ano po, ng pinsan ko. Yeah. So, on-call niya ako, nag-assistant ako sa kanya. So, eto po, ano lang po, parang, yung pagko-content ko is parang ano lang siya, libangan.
2: Libangan.
1: Pero kailangan ko po mag-post everyday kasi baka bumaba yung engagement.
2: Yun! Yeah.
4: Pag yung lalagad na sa mall, no, may mga nakakasalubong ka.
2: Yan.
4: Binabato ka ba?
1: Sila sa akin, pero sabi nila sa akin, alam mo, ikaw lang iboboto ko, hindi yung isa. Sabi ka naman gano'n. Okay lang, best. Gets kita.
3: Pero sabi nga sa comments, mas maganda ka daw.
1: Ay, totoo.
2: Sige nga, may comments tayo. Sabi nga. Questions, Doc Gido. Questions, comments.
4: Take it away. Doc Gido.
2: Yan.
3: Hindi nga sabi nila, mas maganda ka daw sa totoong
1: sa totoong buhay, sa
3: in-impersonate mo.
4: Yan ang sinabi mo kanina. May iba pa ba?
3: May iba pa.
2: Sige, sige.
3: Dinig na dinig.
2: Para ka. Sige, bro. Sige pa.
3: Hindi.
2: Buffering.
3: Meron daw mga confidential fans dito. So, ayaw nila pa.
2: Ako, sanon ko lang, inaaral mo yung craft dapat. Siyempre, dapat adept ka rin o parang pina-follow mo everyday yung news.
1: Yes po. Actually, hindi ko lang bakit po lumalabas na lang po lagi si Madam, si VP po. Parang lumalabas na lang siya lagi. Tapos sabi ko, kailangan kong gawin to ng parang nakakatawa. Yes po, yung nakakatawa. Tapos, hindi naman po kasi lagi ako sa kanya nagpo-focus. Kumbaga kung kailan po siya may ingay na news, doon po ako gumagawa ng content. Tapos gumagawa rin ako ng content sa sarili ko po. Ganun.
2: May sarili kang content. Yes. Diba, alam mo siguro pag being a impersonator, actually dapat pag nag-impersonate ka, ino-overact mo.
1: Yes.
2: So dapat parang ano siya, diba? Parang mas
3: caricature.
2: Oo, parang ganun.
1: Yes po. Pero po kasi parang hindi naman ako sobrang nagpo-focus doon. Kasi meron po akong ibang ginagawa din sa buhay. Ganyan.
2: So, meron kang love life, ibig sabihin?
1: Wala po.
3: Single po.
2: So, sige, manawagin ka sa lahat ng mga nanonood ngayon. Baka ito na ang pagkakataon mo.
1: Ayan, baka po meron pong dyang susunod na bibihay-hay. Yan. Single po ako po, yung PM nyo na lang po ako para mabigyan kayo ng confidential phone.
2: Yeah! Dami po siya. Freshly cut.

pabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Very ako, well nag-iinit na ang ating ano rito? Medyo ang ating set. Oo, ano ba? Medyo, ano ba? Nagtatakbuhan kayo lahat.
1: Nagtatakbuhan, medyo.
0: Huwag kayong ganyan, ipapatulpo namin kayo.
1: Na-excite eh. Para na-excite, may dumating na bigatin.
0: Yan, tunay na bigatin. Nako naman talaga. Papasokin na natin.
1: Nagbuka tayong gusgusit.
0: Pinakabigatin sa lahat. Thank you, mga mag-intro.
2: Yes, boss. Hello.
3: Yeah. Alam mo, bata pa ako, idol ko.
0: Naku po.
3: MJ, matanda na ako.
1: Parang baliktad, Zek.
3: Yung aking bardagulan segment dito, eh malino naman sa inyo. Saan ko ginaya yun?
1: Walang pinapatawa.
3: Diba?
1: No prisoners.
3: Correct. Hindi na natin kinakailangan pa ng mahabang introduction.
1: Correct.
3: Ating bisita ngayon.
1: Buong Pilipinas naman, kilala ang kanyang adikain. At alam mo, he has become a champion for the downtrodden. Yung mga kapag hindi gumagana ang mga sistema, kapag ang public service natin ay medyo mabagal, talagang mabilis tumugon ang ating panauhin ngayon. So it is our pleasure and privilege to welcome to our show today ang ating idol, Senator Rafi Tulfo. Palakpakan natin.
4: Salamat po. Kapag hindi ko sa amin.
5: Very glad to be here.
1: Hi, the pleasure is ours, Sen. So, we're gearing up for exciting times po. Kamusta naman? How are you feeling? What is your disposition now?
3: Nakakatulog pa ba kayo?
1: Yeah.
3: Oo naman.
4: Huh? You may nakatulog sa mga bashes o nakatulog sa parating ng impeachment? Both, nakatulog naman ako.
1: Actually, sa lahat ng sagot sa bashers, pinaka natuwa ho ako, Sen, sa sagot ninyo na you actually wish them well. You actually said, ang mga troll, okay yan, at least may hanap buhay, di ba? Namin sila nang hanap buhay.
4: Totoo, wala akong sama na loob sa mga bashers kasi naghahanap buhay lang sila.
3: Correct.
4: Kasi kung hindi nila gagawin yun, wala sila may papakain sa kanilang pamilya.
1: Actually.
0: Iniisip mo pa yung kapakanan talaga nila.
1: Dapat lang. Nakita lang ganun. Yan ang literal na throw a stone.
3: Pero sir, paano nyo na ibabalanse yung full-time kayo na senador na very active, at the same time, full-time din kayo sa media.
4: Well, actually,
3: hindi naman kayo nabawasan eh.
4: That is correct. Hindi naman ako actually full-time sa media, only twice a week or sometimes once a week in a time management lamang. Sometimes, tumatawag lang ako sa telepono, tinatawag ko yung mga staff ko, at kapag merong time, oras, pupunta ako mismo sa studio sa TV5.
3: Yeah. Pero siyempre, marami rin naghahanap sa inyo. Marami kayong mga interviews, no? Marami rin mga nangangailangan.
1: Kagaya natin. 3 weeks natin inaabangan si Mr. Rafi.
3: Napapahinga kayo yung Sabado.
4: How can I refuse you? Lakas-lakas mo sa akin.
1: You do not say no to your elders.
4: I cannot say no. Of course.
3: Siguro yung isang tanong namin sa inyo na siguro yung iba alam na pero karamihan ay hindi pa ganun alam. Paano kayo nag-desisyon?
1: Yan.
3: No, from dun sa inyong programa na napaka-popular ay papasok kayo sa politika. Ano yung naging transition? No? Ano yung nagiging impetus nyo?
1: Catalyst.
3: Para tumalong kayo.
1: Yan.
4: That is correct. Thank you for that question. Frustration ang dahilan. Kasi when I have this, nung nasa broadcast industry ako, mayroon ako yung programa nga, yung Wanted sa Radyo, Rafi Tulfo in Action, napapansin ko, marami sa mga taong gobyerno na tamad at mabagal umaksyon. At kapag tinatawagan ko, hindi sumasagot.
1: Totoo naman.
4: Binabagsakan pa ako ng telepono.
1: Grabe.
4: So, sabi ng mga followers ko, well, it's about time, Sir Rafi, but hindi ka na lang
1: ikaw na.
4: Pumunta sa Senado. Nang sa gayon, hindi ka na pwedeng bagsak-baks ng telepono at lahat sila action kapag sinabi mo.
1: Sabi, naman,
4: why not? So, yun ang nag-joke sa akin kasi pinush ako ng mga tao na para mas mabilis mong masolve yung mga problema namin nilapit sa iyo. So, why not go to the Senate? Tama nga naman, dahil pag sa Senate ako, pinatawag ko sa sila, hindi sila pwedeng tumanggi. In need of legislation, we'll investigate. At marami ako nasusolve na problema nung nasa Senado na ako. Kasi lahat ng mga problems galing sa radyo na inilalapit sa akin, dinadala ko karamihan sa Senate para mag-imbestiga and then para magawa ng batas.
3: Pero ano naman, paano nyo i-assess itong karanasan nyo sa politika? Itong karanasan nyo bilang senador, no? Yung hindi pa kayo nakaka-full term, di ba?
4: Hindi pa.
3: Halos sa lampas kalahati pa lang. Anong kanya? Anong pakiramdam nyo? Anong mga aral?
1: How has it been so far?
4: Masaya na mahirap. Masaya dahil marami akong nasusolve ng mga problema, marami akong nagagawa, maraming natutuwa naman sa mga nagagawa ko. And mahirap kasi mataas ang expectations na maraming tao na if you don't meet their expectations, then ang kalalagyan mo, titira-tirahin ka.
1: Especially for an icon like you, Sen, di ba? Na talagang gusto, well, unfortunately, you set the bar high. Di ba? Orada, di ba? They expect na kapag tumugon sila, kapag humingi sila ng tulong sa'yo,
2: orada rin.
1: Orada rin. So, I suppose that you are a victim of your own high bar that you set.
4: Kasi dati, nung ako ay broadcaster, full-time broadcaster, wala ako masyadong mga bashes, napakunti, bilang na bilang ko. Ngayon, nung pumasok sa politika, kahit na gagawa ko ng napakabuti, masama pa rin ako. Pag gumawa ako ng hindi tama sa mata nila, sobrang sama akong tao.
2: May bit-bit ka nirepre. Ano tatanungin na kita dyan kasi sabi mo nga broadcaster. Yung expectation mo ba, Idol? Siyempre, pumasok ka sa time ng Senado sa panahon na pinaka parang malaking pagsubok. Nagkaroon ng flood control, nagkaroon ng impeachment. Ito, marami kang mga kasamahan din na may hinaharap na kaso. Ito ba yung expectation mo, sir, nung pumasok ka ng unang-una? Dahil, di ba parang, ako, papasok ko sa Senado, I'll make a difference. Pero biglang ganun yung...
1: Dami pa
2: may ganun pala mga problema. So, paano mo inaano yan? How do you cope with it?
4: Iyon nga eh. Tama ka nga dyan. Nagulat ako na ganito pala sa Senado. Ganito pala yung mga kasamahan ko, na mga kahalubilo ko, na medyo... every now and then hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan, so kailangan lang timbangin mo and then you do your best na para makisama. I think very correct. Important kahit saan ka naman field is yung pakikisama. So nagagawa ko naman yun, itatawid ko naman yun na pakisamahan lahat kahit sino sa kanila kaya kong pakisamahan.
2: Pero may hangganan kasi sabi, pag nanisa binabanatan ka eh syempre tulad po kayo ang hirap ata nagpipigil ka
1: nature
2: kasi marami ako narinig na si ganito parang tapos nakikita kayo mukha ba parang ano ba ito nagpipigil ba ito o parang gusto nang sumabog at magsalita ano yan
4: Seth? Yeah, kasi sometimes you have to speak the language that the people na kaharap mo they understand.
1: Absolutely.
4: So kung bordagula ng pinag-uusapan, dapat marunong ka rin mag-bordagula.
1: Magaling tayo dyan.
4: Kasi kung binabato ka ng hollow blocks, hindi mo nang pwedeng batuhin ng tinapay.
2: Tinapay?
4: Hollow blocks din.
2: Hollow blocks din.
1: Para soundtrack ng semento yan.
3: Exactly. Pwede yung sama yung garapon.
4: Pwede rin, garapon.
1: Pero Sen, let me be the one to now that I have a chance to tell you now. Yung mga bashers mo, don't worry, 64% to 67% of that, hindi po totoong tao yun.
4: Thank you.
1: Hindi po totoong tao yun. Ano po yan? Okay. Mga makina po yan. I'll be the one to tell you that.
4: Oh, thank you very much.
3: Coming from a PR. Yeah. At ganyan siya. Paniwalaan niyo yung kalahati.
1: Kalahati lang. So, yung mga bashers po na yan, ano yan? AI po yan. Mga trolls po yan talaga. Pero may kumikita pa rin.
4: Yes.
1: So, kahit pa paano.
4: Pero mga tao na behind it. And then,
1: yes. Kahit pa paano, di ba? It's an orchestrated move against you. But, why do you think is it because of the issues that you stand on, Sen, kaya ka medyo nakakaramdam ng konting pushback mula dito sa mga trolls, AI or otherwise?
4: Hindi lang siguro issue na sinusuportahan ko. I think nagsimulang lahat nung mag-conduct sila ng survey
2: tinapat
4: ako yung kay VP Sara at medyo dikit yung numero ko.
1: Doon nagpunga ang puno.
3: Binabato.
4: Doon nagumpisa. Binabanatan ako left and right. Sabi ko, saan ang galing to? Pati yung mga kaibigan ko dati, DDS, kahoy na ako. So, lahat ng mga ginagawa ko, mali na.
1: Albeit the fact, Sen, that you had gone on record how many times in every interview, vehement denying.
2: At nakikiusap ka na nga sa survey companies, huwag niyo na ako isama!
4: Okay, thank you. I've done that. Sabi ko, huwag na kasi ayaw, hindi naman talaga ako tatakbo. Hindi, totoo yan. Wala talagang bala kasi sinabi ko naman sa iyo, di ba, Ronald, na hindi ako sugarol.
1: Yes.
4: Bakit ako susugal, tatakbo for higher office na hindi ako sure 50-50. And in fact, pag ako re-electionist sa Senate, mas malaki ang chances ko.
1: That's
4: mas
1: refreshing, Sen, di ba? At least that's a practical, pragmatic reason.
3: Pero nakakatakot kasi kayo, Senator, eh. Bakit? Dahil tumakbo kayo, wala kayong partido.
2: Yan. Sa,
3: tumakbo kayo, wala kayong makinari.
2: Ito eh.
3: Di ba?
4: Walang pera.
3: Walang nag-endorse inyo, wala kayong masyadong resources, di ba? Pero, nag-number 2 kayo.
1: The brand carried it.
3: Number 3, di ba? Sa una niyong pagtakbo, ha? unang pagtakbo sa isang nationwide position sa Senado. So, ibig sabihin, para dun sa mga may mga malalaking ambisyon, ang tingin sa inyo,
1: threat talaga.
3: Threat talaga. Whether magsabi kayo na wala kayong ambisyon, no? Or ganun na magiging tingin sa inyo. At alam niyo naman yun.
4: Yun ang unfortunate na para sa sitwasyon ko na nababasya ko because of that. Eh, sinasabi ko naman ulit, for the end time, wala po akong balak tumakbo.
1: And I believe you, Sen.
2: Yeah. Ako sa ito, wala kang balak tumakbo. Pero siyempre, alam mo naman sitwasyon sa Pilipinas, parang gusto na natin sumuko lahat, eh, di ba? Paminsan-minsan eh.
1: Correct.
2: Pero siyempre, pag merong isang tao dyan, na iniisip natin na ito, bagay eh, parang ganun. Bigyan mo nga kami ng konti. Pagbibigyan na kita, hindi ka tatakbo, sige. Pero ano bang pangarap mo para sa bansa? Ano ba yung pangarap na isang Rafi Tulfo na pag ito ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon bilang senador, kung ayaw mo talaga tumakbo, pero anong pangarap mo sa Pilipinas kung sakasakaling bubulong ang pangulo kung hindi man ikaw yun?
4: Kung sinong tao endorso ko? Wala akong endorso, pero of course, maraming qualified. Maraming nang qualified.
2: Dyan, kung ikaw ang pangulo at ikaw ang mag-advise sa kanya, ano ba ang pangarap mo para sa Pilipinas?
3: Anong gusto mong gawin para sa bansa?
2: Yan.
4: Of course, syempre, mawala na muna yung corruption una-una kasi problema, dyan tayo lumubog ngayon. Tapos pangalawa, unified na siguro yung mga tao. Huwag na sana mag-away-away, makamove on tayo, magtrabaho, kaysa naman nagbabangayan tayo.
1: Drama, puro drama.
4: Wala tayo nagagawa. Diba? And then, ayusin naman siguro natin yung problema sa agrikultura, sa edukasyon, sa ekonomiya, trabaho, etc. etc. Those things dapat doon tayo mag-concentrate. Huwag na muna sa bangayan.
3: Ano nung una kang unang taon mo, unang mga buwan bilang senador? Ang binanata mo kaagad ay land use. Baka hindi alam yung ibig sabihin ng land use, paprotektahan natin yung ating mga sakahan. Napakaraming nagko-convert, labag sa basas.
1: Yes.
3: At ang linaw-linaw, yung unang mong binanata nun,
1: yun, sila.
4: pero may tutuloy ko, may tatawid
3: yung pinakamalaking real estate company ng Pilipinas, no? Kaya nga, napansin kayo ng mga tao, ba? Ilang buwan pa lang, Senator Tulfo, tinumbok kagad yung usapin ng land use at yung naglalabag dito sa ating land use.
1: Windmill agad ang tinira.
3: Na walang nangangahas na bumanat. Dahil sa mga panahon na yun, ang pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Pwede ko ba silang banggitin na?
4: Nasa iyo. Pero mas maganda sabi ni Herman, huwag daw eh.
1: Easy.
2: Kasi kung sa i-challenge mo, babagitin din ako sigurado.
3: Ano yun? Matagal nyo na bang pinag-iisipan yun? O noon lang? Noon naging senador lang kayo?
4: Ah, hindi. Matagal na yun kasi maraming pupunta sa akin.
2: Yun, sa programa mo.
4: Kasi sa programa ko, yung farmers na nadidislocate sila dahil yung kanilang mga sakahan na binibili sa pilitan ng convert sa subdivision, sa mall, etc. So, kawawa naman sila. So, naipag-isipan ko na when I become a senator, yun ang unang-una kong maging agenda para maisatupad ng batas na yan. Dekada-dekada na yan.

0: Hanggang sa end ng term ko, sa 2028, may tatawid ka.
1: Nakakatawa kasi dati, yung sumasalanta dyan sa ating agrikultura through massive land conversion, sila pa yung head ng environment.
2: Yun nga, oh, ironic. Parang kanta ni Alanis Morissette, siya, panahon natin.
1: Ngayon lang yata nila nabitawan yan. No? Kaya most welcome na kayo ngayon yung head niyan at kayo nagtutulak ng
0: National Land Use Act.
1: No?
3: And it makes, I mean, at the heart and core of it, it's the food supply of the country. So, di ba, I mean, yes, the agricultural land, yes, is really the food supply. Yeah. So, it makes perfect sense to have a caretaker.
1: Baka hindi natin alam, isa yan sa major cause of flooding.
3: Yes.
1: So, siyempre, nandun ang corruption, nandun ang mga ghost projects, etc. Pero yung kalahati niyan ay yung usapin ng land use. Di ba? Imbis na inaayos natin yung ating mga irrigation, yung ating mga sakahan, no? Tinatayuan natin ang mga subdivision na bumabara sa mga water basin.
0: Exactly.
1: No? Sa mga watershed na kakasira. Kaya baka hindi alam ng ating mga kababayan, isa yan sa major cause of flooding.
3: Correct. Yes. Mm. So this committee is almost perfect for you, Sen.
0: Yes.
3: In terms of your advocacy, in terms of yung pinaglalaban niyo po.
0: I believe so. Kasi pinasa ko yung National Land Use Act Bill ko nung 19 Congress. Ngayon, magpapasa ulit ako ng bago. Pero this time, arangkada na ito for sure. Wala na pwede humahal.
2: Wala na. Sen, tumbukin natin. Sige, para asahan na ng ating mga mayan. Ano yung aasahan namin sa batas mo na yan at yung pamumuno mo bilang chairman ng sa agreement?
0: Like I said, yan, sisiguraduhin ko na may tatawid ko yan. Mm-hmm. Magiging batas yan. Mm-hmm. Kasi long overdue na yan. Almost 30 years, tatlong dekada na yan eh.
3: Grabe.
0: Talagang pinupush. Palagi nakakalusot sa Congress, sa lower house. Mm-hmm. Pag akit sa Senate, naipit, natitinda.
3: For some reason.
0: Natutulog.
3: Natitinda.
0: Eh, syempre, depende sa chairman yan eh.
1: Yes.
0: Kung sino yung Senate chair.
1: At isa yan sa dahilan kung bakit laging bagsak ang ating agrikultura. At binabatak niya pababa yung ating overall growth target.
3: Productivity, yeah.
1: Dahil laging agriculture ang bagsak eh.
3: Correct.
1: No? At isang dahilan dyan ay dahil dyan sa kawalan ng isang Land Use Act.
3: No? Long overdue.
2: Sen, meron ako itatanong sa'yo. Kasi itong, syempre, nasanay yung ating mga kababayan na kahit hindi, yung mga maliliit at ano natin dahil subupunta sa programa niya, gusto nilang malaman. Ikaw ba ay nagpapadala sa pressure? May pressure ba sa Senado? Nagpapadala ka ba sa pressure? At nakatulong ba na hindi ka talaga politiko? Ibig sabihin, hindi ka talaga dikit o may mga kaalyado. Di ba? Nanalo ka nga ng 3 na walang kaano eh. May pressure ba? At paano mo hinahandle yung pressure na ito? At kailangan bang ihingi na rin natin ng tulong sa taong bayan na huwag tayo magpadala sa mga ganyang klaseng pressure?
0: Thank you, Michael. Thank you for that question. Una sa lahat, wala naman akong nakikitang nagpe-pressure sa akin. At least sa akin, sa part ko. And then pangalawa, independent naman ako.
3: Right.
0: So nobody will dare not to
3: that's the word.
0: Pressure.
3: That's the word.
0: Kasi mapapahiya lang sila.
2: Yun eh.
0: I have an independent mind kung anong gusto ko. Yun ang gagawin ko. Kung sa paniniwala ko, sa prinsipyo ko, yun yung susundin ko.
3: Tama naman.
0: So, wala ako nakikitang pag-pressure.
2: Uh-huh.
0: Maski sa pag-pressure.

0: Eh, ganun na nga.
1: Parang ganun na nga. Eh, ang problema, ang, but do you see the the irony of this, Sen? It's a self-perpetuating cycle. Kasi habang naririnig ng tao kaya, ang mga magaganda mong sagot sa mga tanong, mas lalo silang nai-inspire na iboto ka. Na hindi ka naman tatakbo.
0: Mas lalo maraming magbabasa ngayon.
2: Hindi yun.
1: It's a self-perpetuating cycle.
0: Yung isang katangian nyo kasi, Senator, yung mga tulpo ay hindi lang isang brand.
2: Mm-hmm.
0: Isa kayong pamilya.
2: Mm.
0: Diba?
1: It's a crusade almost.
0: Oo. Paano nyo binabalansi yan? No? Lahat kayo ay very prominent eh. Mula doon sa panganay, no? Hanggang sa iba nyong mga kapatid. No? Paano yung balancing dito sa ginagawa nyo? Na nasa sentro kayo. Nasa sentro kayo ng mga pangyayari sa ating lipunan. No? Not only as a brand, kundi as a family.
3: That is correct. I would like to think so. Pero hindi naman talaga masyado dahil, well, ilang kami magkakapatid. Apat kami. May kanya-kanya kaming style at may mga kapatid ako na medyo salungat sa mga paniniwala namin.
0: Hindi maiwasan yan eh.
3: So titimbangin natin yan. So ako, gagawin ko lang yung kung ano yung alam ko na tama, kung ano yung kinagisnan kong nagawa kong nakatulong sa nakarami, tama. Gagawin ko yun. Regardless kung may kapatid daw, kamag-anak, sabi, hoy, mali ka. Hoy, sobra ka. Wala akong pinakikinggan yan. Pero, this one thing I could say, majority ng mga kapatid ko nasa media, nagkakasundo kami. Pero meron talaga hindi kami kasundo.
1: Okay.
0: So meron kayong kaunting clearing house.
2: Yes.
0: Na pinag-uusapan niyo yung mga differences, pagkapareho.
1: Yeah. Family diba? GC.
3: Nangyari naman yan sa lahat ng pamilya.
2: Meron naman talaga.
3: Lalo pag marami kayo.
1: Correct.
3: Dumarating yung time na magkaroon kunting misunderstanding.
1: Yeah. And all type A personalities.
2: Diba? Oo, lahat alpha male. Eh.
1: Alphas, all alphas eh, di ba? It happens. In any family, I can imagine. But in fact, your family dynamic is madalas pong pag-usapan. You value discipline in the family. Your parents raised you to be almost, well, ang tawag nila, di ba? Almost like a boot camp. Parang,
2: parang military talaga.
1: Can you tell us more about this, Sen? And what was it like growing up under such a disciplined environment?
3: Yeah, military man talaga yung father.
1: Yun, exactly.
3: At nakakatikim ako ng palo noon. Halos lahat kami.
1: Lahat mo tayo.
3: Palo, ngayon, hindi na pwede yun. Makakasong ka ng child abuse.
1: Yes.
3: Pero ako, I don't, hindi ko ginagawa yung disiplina ng pamamalo sa mga anak ko. Siguro pwede yung pakiusapan na maayos para sumunod. Pero tama ka, while growing up, it was really different and very hard for me. Pero nakatulong yun, discipline.
1: Yes, absolutely.
3: The word is discipline. Ititigan ako ng papa ko, alam ko nang gagawin.
1: Tingin lang. Tingin.
2: Generation natin ganyan eh.
3: Pag may sinabi yung papa ko, kahit na ayoko, dapat gagawin. Pag sinabi ng papa ko, puti, puti. Pag sinabi ng pula, pula. Hindi ka pwede mo sabihin, hindi papa. Gusto ko.
1: Wala katingilan.
3: So, ganun yun sa amin dati. At going back, sabi ko, ginawa yung ng papa ko, para sa kabutihan
1: natin. Tama naman. Tama naman.
2: May narinig ako, Senator, ganun din daw. Disiplinado din daw sila yun ang pinalalaki.
0: Pero, Senator, growing up, hanggang sa kasalukuyan, no? Anong, Kwan, sino ang inyong role model? Sino yung kinabibiliban nyo?
2: Yan.
0: No, hindi lamang siguro sa politika pero as a leader, no, as an icon, no, sinong modelo nyo?
2: Sinong closest to your ideals? Yan.
3: Marami naman, wag na tayong magbanggit, baka may magselos yung

0: maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama
1: sa oras na ito mga ka-vibes, alas 3.07 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

oras na to mga ka-vibes. Alas 3:31 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa inyong paboritong estasyon sa radio, sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! Welcome sa tuwang bagong programa. Adili, bag-o. Bagong gilingkuran na ito nga programa. Ang programa. Oo, kada Sabado sa hapon. Alas 3. Programang Tanbay Ta Vibes kung diin. Inyo mapaminawan ang mga maanindot na itong mga kanta. Oo, mga kanta proudly. Local dire sa Pilipinas. O labi na dire sa tua sa Cebu, no? Oo! Ato ning himo nga programa mga ka-vibes. Kaya para ni kuan ka ng pasidungog sa ato ang mga local nga mga artist dire sa Pilipinas, ha? Oo! Mauna di, ha? O, ato man ni nasugdan ning Tambay Ta Vibes, no? Way back. Pag-start na to. O karon, ha? Karon ni 1 year na ta. Oh, happy anniversary day na ako. Ay namo ni Ate Bay, day namo ni Ate Bay. Oh, ni tuig naman mi karon no, dire sa FMR. Oh niya, mao na ni mga ka vibes no. Oh, enjoy lang mo diha ha. Sa to mga sunata, oh bass rock, mga OPM rock, OPM alternative. Bago pa dumatahang tod alas 5:45. Oo, ha? Oh, 1 year na. Ni tuig na. Oh, pero sila katong mana mag-uyab di ako to sa buwan ra. Oh, ako ni. Oh. Di ba mga ka vibes? Sige. Oh, itoy gikan ni Philom. Kung namin mga greetings ako namin naman mo namin mga greetings sa mga pa shout out. I-text lang gyapon sa atong text line 0995 472 0802. Kini yung ubos nga lagad sa kahanginan, DJ's Bracket. Makauban niyo karong hapuna mga ka-vibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

mga vibes, alas 3:54 na sa kahaponon. Kamo na minaw lang yapon sa programang Tambay ta Vibes. Mayong hapon sa tanong mga tambayers niya nga na minaw karon. Hello! Hello ninyo! O labi na itong mga nagbiyahe karon no, nga mga taxi o mga kana mga udot ko gani kuso gani sa maminaw nato mga ka vibes yun as in o mayong udto niyo tanan o sa mga nabaguhan diha sa mga nabaguhan nganong naanay nagtingog karon mga orasa o karon nagsugod ang atong programang Tambay ta Vibes kung diin atong prioridad atong prioridad ang atuang own nga music atong kaugalingong mga musika dire sa Pilipinas. So, di ba? Unya syempre, katong mga naminaw diya karon kung naamoy mga kaliwat, naamoy anak, naamoy igagaw, friends, og uban pa nga mahiligon og musika, ha? Naay kaugalingon composition nga kanta. Naay kaugalingon composition nga kanta unya ganahan kayo og exposure. Akong shagit ninyo mga ka-vibes nga sugod karong adlawa or karong sabaduha. Open na ta sa mga gustong mag-guest dire. Motokar live on air dire para mag-introduce sa ilahang kanta, ha? Oo, mao ni ato ang programa karon Tambay ta Vibes. Open ni siya sa tanan mga local composers. All you have to do, reach out lang mo sa atuang Facebook page. 93.1 FMR Cebu. Pag-message mo dito, or kung naman gani mo ka ng mga kaugalingong kanta, i-message na dito kay ato ng i-feature diri sa atuang programang Tambay ta Vibes. Kada Sabado dyan ni mga ka-vibes sa kada Sabado. Heto na! Alas 3:56 na mga ka-vibes.

57 na mga ka-vibes, akong Osbon ha. Kung naam mo diyak, maski on sa mo, kanang banda ba mo diha mga ka-vibes, o banda or solo ra ka nga artist na kay kagalingong kanta. Oo, na kay kagalingong kanta. Kung ganahan ka mo perform live on air, ganahan mo introduce mo ang kanta. O, pwede ra gid mo ha, reach out lang gid mo di sa atong Facebook page. O, sa atong 93.1 FMR Cebu na Facebook page. Kay para maschedulan mo, o ganahan mo mo guest, ha? Diretso na ni. Opening pag ganyan nato sa atong programa, diretso na yun. O guesting na yun, ha? O, sa mga ganahan mo guest, di rin, ay mo yung kaugalingong kanta inyong introduce. O, sa mga tigpaminawa nato. O, di rin ang inyuhang kanang si tawag anak diri ang inyong balay. Oh, kami mismo mohatag ninyo og opportunity nga ipadayag ng inyong mga ginahimo nga mga kanta, ha, mga ka vibes ha. Naamoy ka galingong composition diha nga inyong gikanta-kanta, maski gitara lang mo. Gitara or unsa pa, acapella or unsa pa na. Basta inyong kaugalingong kanta. Oh, ganahan mo guest diri, ganahan mo madunggan live on air. Oh, reach out na mo sa atong Facebook page 93.1 FMR Cebu. Or sa akong personal, pwede po mo ha, DJ Sprocket Gunato. Muna akong kwan, akong mga socials, Facebook, TikTok, Instagram. Muna siya, DJ Sprocket Gunato. I-search na niya, i-search. Alright? Alright. Alas 3.59 na. Tambay ta vibes!

0: Kabibes.
1: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni. Kabibes, kabibes, kasama
2: sa oras ato mga ka-vibes, alas 4:01 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio 93.1
1: Maunani 93.1 Maunani

kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.

na. Kamu na mino lang po sa programang Tambay ta Vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka Vibes. Mauna ni may pagpaminaw sa tanong mga naminaw diya karon sa mga atong taga asa ganito. O ato sa tanong atong text be. Oo. Shoutout sa mga taga Negros. Oo. And shoutout ni Matthew Andre taga Cebu. Oh, shoutout sa mga taga Jinsan. Oh, mayong hapon ninyong tanan diya. Mayong hapon ni Manelyn Atavio, mayong hapon. And also shoutout sa mga taga Baugo, Muit, og Lanit family, mayong ito. Onya, syempre ang mga taga Ganahan kayo. On minaw, galanog-lanog din sa Agusan del Sur. O, kana? Akong usbon mga ka-vibes ha, sa mga bagong naminaw diha nato no. Welcome sa ato ang programa, bagong programa nga karon nato giablihan ang Tambay ta Vibes kung diin atong gilingkuran. Kaya ron, mataga nato og prioridad ang ato ang mga local nga mga artist dire sa Pilipinas. Oh, mapatibok Pilipinas man or mapalocal dire sa Cebu. Og syempre, kaning Tambay ta Vibes na programa mga ka-vibes. O open ni siya sa mga gustong mo guest. Kung naay inyohang kaugalingon composition ng mga kanta, ganahan mo perform live on air, bisita ra mo dire sa tong Station 9 or pwede mo message sa tuwang Facebook page ha. O 93.1 FMR Cebu. O mo na inyohang kwan imo message lang mo dito. Naganahan mo na inyohang kanta na gusto niyo yung perform live. Oo, namoy gustong kanta nga i-share sa ito ang mga tigpaminawan mga ka-vibes. Oo, alas 4.43 na kinilang yapan yung ubus nga lagat sa kahanginan. Ang sabain, igan, buutan og labaw si tonan. Kano, DJs, bracket good na ito mga ka-vibes.

0: kung in love ka, ka-vibes ka. Vibes, ka-vibes, kasama sa awa na. Ang kinis na niya.
1: In fairness, nag-glow up.
0: May

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
1: Wait.

oras na ito mga ka-vimes, alas 5.42 na gayon sa kahaponon. Huwag ka muna minaw lang gihapon. Sa inyo ang paboritong istasyon sa radio sa dial, sa inyo mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vimes, mauna ni programang Tambay ta Vibes. Kauban niyong ubos ng alagad sa kahanginan. One Eye Line DJs Bracket Gunato aka Nior, ang certified kana may lain pa adlaw nga Sabado karon mga ka-vibes, no? Adlaw ng Sabado oopit sa 15 sa buwan sa Agosto tuig 2026, ha? So sa dili pa ko magpatighog mga ka-vibes, oh, sa dili pa ko magpatig hulog. O kitakit sa diya karong moapas ko karong hapon or karong gabi una. Diya sa may LC3, kinay gipahigayon diya ang makina moto. Oo, na ay makina moto diya ang gipahigayon. So magkita-kita ta diya. O sa mga naminaw, mga mahilig diya mga kanang pang motor nga needs. O makina moto diya sa may LC3. Of course, siyempre, sa mga gusto mo adto, makalibre o entrance man eh. O follow lang niyo ang Zeus 808 Production and Event Management Incorporated. O di mga ka-vibes, adto na ko mga ka-vibes ha. Amping-amping mong tanan, musunod na ang TV Patrol. Panalagin mo sa pagpaminaw din lang sa inyong paborito ng sasunan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni, amping-amping mo mga ka-vibes, adto na ko. Ang pimuntanan kay mga gimahal. O gimahal ko kamong tanay.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

at naglilingkod.

Mall sa Santa Cruz, Laguna, halos 12 oras nilamon ng apoy. Bahagi ng Central Market at isang bahay, magkahiwalay namang nasunog sa Maynila. Katawan ng pang-apat na pinatilyong inanot ng ilog sa Caloocan City, natagpuan na sa Bulacan. Sakripisyo sa ngalan ng propesyon at bayanihan ng mga Pinoy nang ibabaw sa gitna ng hagupit ng habagat. Magnitude 7.7 na lindol tumama sa Eastern Indonesia. Embahada tiniyak na wala sa pagyanig. Grupong Atom pumalag sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na dapat tawaging nakaw na yaman ang kanilang mga ari-arian. Vice President Sara Duterte maaari pa rin kasuhan ng grave threats kahit isa siyang impeachable officer at gumugulong ang impeachment trial ayon sa eksperto sa batas.

0: ang nasawing residente pero nasawi sa sunog ang walong aso. Ayon sa may-ari ng mga aso, grounded sa lugar noong may sunog kaya hindi na nailabas ang mga aso. Ayon naman kay Barangay Chairman Rafael Ramos, ito na ang pangalawang beses na nasunog ang nasabing lugar sa loob lamang ng isang taon. Dinala sila ngayon sa gymnasium ng isang eskwelahan sa katabing barangay na siyang magsisilbi nilang evacuation center. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang posibleng pinagmula ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala.
1: Balita sa ibang bansa, hindi bababa sa 20 ang patay sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Flores Island sa eastern Indonesia bandang alas 6 ng umaga ng Sabado. Sa lakas ng pagyanig, maraming mga bahay at gusali ang nawasak. Libo-libo rin ang dumikas matapos maglabas ng tsunami warning nang mapansin ang pagliit ng dagat. Pero binawi rin ito makaraan ang 3 oras nang makapagtala lamang ng mga alon na mas mababa sa 1 metro. Sa ngayon, patuloy pa ang search and rescue operations sa mga natrap sa mga guho. Nahihirapan ang mga rescue team na marating ang ibang lugar na malapit sa episentro dahil sa mga serya ng landslide na humarang sa kalsada. Matinding hamon din ang komunikasyon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa Jakarta sa Indonesian authorities. Sa ngayon, wala pang naiulat na Pilipinong nadamay sa lindol. Dahil sa epekto ng nagdaang habagat, buwis buhay ang pagtawid ng mga guro sa nasirang tulay sa Bongabong Oriental Mindoro. Sa Mountain Province naman, maputik at mahabang lakaran ang binubuno ng mga teacher para marating ang liblib na paaralan dahil hindi makadaan sa natabunan ng landslides. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Sa ilalim ang lumalagasang ilog.
3: Talagang sakripisyo rin sa paghatid.
2: Sa ibabaw ang sira-sirang tulay na gawa sa kawayan, tabla at kable. Ito ang realidad at pangalib na kailangang tawirin ng mga guro sa Bungabong Oriental Mindoro matapos humagupit ang habagat nung nakaraang linggo. Kailangang kumapit ng mabuti at maging maingat sa bawat paghakbang dahil sa oras na magkamali, buhay ang kapalit.
4: Kung may dadaanan man po, didadaan doon sa bundok, araw po, mga isang araw o dalawang araw. Minsan sir, kung wala na po talagang tutulayan, ang sinasakin po namin dati sir, last year, Salbabida, yung gulong.
2: Ang tulay nito ang nagdudugtong sa Barangay Hagan patungong Sitio Naswak sa Barangay Lisap. Nawasak ito matapos bumigay ang pundasyon sa lakas ng agos ng tubig dahil sa habagat. Sa kabila ng panganib, nagsasakripisyo ang mga guro para sa edukasyon ng mga katutubong mangyan na naghihintay sa Naswak Hatubuan Bangon Elementary School.
4: Pag nila namin pinupuntahan ang mga bata po doon, naghihintay kung di naman datnan. Kawawa din po sila kasi po ang bata namin doon, 213 na mga bata. Kung di namin yun pupuntahan, ay yun po. Wala silang matutunan din.
2: Mahalaga rin ang ginagampanan ng tulay para sa kabuhayan ng mga katutubong mangyambangon. Dito nila itinatawid ang kanilang mga inaning produkto patungo sa kabayanan.
4: Sana po ay patulungan din po kami na sa madaling panahon po ay may sakatuparan na po yung proyekto na yun. Kung ginagawa na po ngayon para po mapakinabangan din po namin bilang mga guro, ng mga bata at ng pamayanan po.
2: Ay sa lokal na pamahalaan, naglaan na ng 19 million pesos na pondo para gumawa ng permanente at konkretong tulay.
5: Actually po siya po ay dapat noong August 5 pa, kaso po dahil nga sa weather, sa sunod-sunod po na ulan, hindi po natin maituloy po yung construction ng tulay. At kasalukuyan din po, dahil nakikita nga po namin ganyan yung nangyayari sa lugar, nagre-rechanneling na po kami ng river restoration po simula last year pa po para nga maiwasan yung mga ganyang klaseng sakuna.
2: Para sa mga katutubo, ang tulay na ito ay hindi lamang basta tawiran. Ito ay koleksyon sa kanilang paaralan, kabuhayan at sa labas ng kanilang pamayanan. Umaasa mga guro at mga katutubo na darating ang araw, hindi na nila kailangang sumuong sa panganib tuwing tatawid sila sa ilog. Malayo, maputik, matarik. ang dinadaanan ng mga grupo para maabot ang Mabalete National High School at Mabalete Elementary School sa Barangay Mabalete sa Tadian Mountain Province. Hindi kasi madaanan ang sasakyan ng kalsada papunta sa paaralan dahil sa landslide. Kaya mga guro, gumugugol ng 2 oras papunta para marating ang 12 kilometrong distansya sa paaralan. Kaya mga guro, gumugugol ng 2 oras sa paglalakad papunta para marating ang 12 kilometrong distansya sa paaralan. Umakyat sila kada Lunes para makapagturo at kada Biyernes na lang sila umuuwi sa pamilya. Pangamba ng mga guro, mas mabilis pa umanong gumuho ang mga lupa ngayon dahil under construction ang mga daan at malambot ang lupa. May mga pagkakataon din na nalulubog ang kanilang mga binti sa halos hanggang tuhod na putik. At kahit umulan, tumutuloy pa rin sila. At gaya ng mga guro ng Naswa Katubuan Bangon Elementary School Bungabong North, pagmamahal sa profesyon at malasakit sa mga estudyante at kanilang kinabukasan ang nagbibigay sa kanila ng lakas para gampanan ang kanilang misyon. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Apektado ng southwest monsoon o habagat ang Luzon at ang kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, makararanas ng maulap na papawirin na may mga kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Ang Visayas at natitirang bahagi ng Luzon naman, aasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsang pag-ulan at thunderstorms. Bahagyang maulap na may paminsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat naman sa Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Sa pagtaya ng PAGASA para bukas, araw ng Linggo hanggang sa hapon ng Lunes, may inaasahang malakas na pag-ulan sa Pangasinan, Zambales at Bataan dahil pa rin sa habagat.
0: Sold out na ang SVIP tickets para sa launching ng debut album ni Will Ashley na Liham. Samantala, naghahanda na si Angeline Quinto para sa kanyang A15 concert sa Big Dome. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Sa rehearsals pa lang, hindi na nagpakabog si Angeline Quinto. Todo bigay ang power diva habang pinaghahandaan ang kanyang A15 concert sa August 22 bilang pasasalamat sa kanyang fans.
7: Para talaga siyang introduction sa bagong chapter ng career ko kasi grabe, kahit ako po hindi ko ma-imagine na umabot ako ng 15 taon. At yun ang lagi kong sinasabi sa lahat ng mga taong hanggang ngayon po ay sumusuporta sa akin dahil sila talaga yung dahilan.
6: Special ang concert sa Big Dome para sa 15th anniversary ng Queen of Teleserye theme songs.
7: Kung bibilangin ko talaga, mas marami talaga yung mga pagkatalo ko. Every time nasasali ako ng mga singing contest dati na ngayon, parang biglang isang araw, nasa Araneta Coliseum na ako.
6: Sold out naman agad ang isang buong section ng Liham album launch ni Will Ashley na gagawin sa September 20 sa Sky Dome. Dinumog at pinilahan ng ticket booth kung saan personal nagbenta ng ticket si Will. Dream come true naman para sa girl group na una na makasama sa Star Music Family.
8: Sobrang big deal po to sa amin.
9: Dati parang super dream lang po namin siya.
6: Ang isa pang wish nila, makatrabaho ang pambansang girl group na Bini. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Susunod, Vice President Sara Duterte walang takas sa kasong grave threat sa korte ayon sa eksperto sa batas. At modern jeepney drivers at operators bibigyan ng 20,000 ayuda kada buwan pambayad sa kanilang amortization. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa iyo sa buntag, dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.

0: na titinda ng marijuana, tapos ang nakita na doon, shabu na, shabu at saka yung baril na. Diba, paano magkakaroon ng baril yung bata? Eh kung doon pa lang sa pagkandak sa kanya, may makikita niya na dapat na may baril yun eh. Paano magpapaliwanag yung ganong sitwasyon?
1: Ayon kay Luz Viminda, suportado nila noon ng anak na may kapansanan sa paa si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tumakbo bilang presidente. Pero nagbago ang lahat nang maging biktima ng extrajudicial killing ang anak.
0: Naniniwala akong kaya mong supuin ang droga, pero mali pala ang lahat. Naloko mo ako at ang aking anak. Sa matamis mong magsalita, dahil sa war on drugs niya, damay ang anak kong si Raymart Chapo, wala pong due process. No? Patay agad. Pinatay mo ang mga pangarap ng aking anak.
1: Ang kaso ni Raymart ang naging sentro ng kauna-unahang public truth-telling session ng Truth Commission. Layo ng komisyong bigyan ng pagkakataon ang mga pamilya ng biktima na maisalaysay sa publiko ang kanilang mga kwento. Kasama sa session ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Inilahad niya ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Raymart na na-exhume noong 2022.
2: Manner of death, I would commit to homicide. Sinasabi ko to dun sa mga na-exhume, na-autopsy ko na konti before dun sa mga pamilya. Buti ho, pina-examine niyo sa amin yung labi. Kasi ho, meron tayong pinanghahawakan.
1: Para sa mga nagbuo ng Truth Commission, hindi lang isang kaso ang dapat marinig.
3: Magkakaroon tayo ng lipo ng kriminal kung hindi mahihilom ang sugat ng mga biktima ng karahasan. Parang ito yung hangarin ng Truth Commission na maparamdam sa inyo na hindi totoo na nobody cares. Hindi totoo na lahat sumasang-ayon na dapat mangyari ang ganyan.
4: Napaka mahalaga ho, lalo ngayon, para malaman ng mga tao yung mga nangyayari, hindi sapat na mabasa lang yung mga salita. Kailangan din yung mga litrato, kailangan yung first-hand na mga report.
1: Libo-libo ang naitalang namatay sa anti-drug campaign na inilunsad noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero iginiit noon ng dating Pangulo na legal ang mga operasyon. Ngayon, nakapiit at nililitis ng International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sa August 27, muling magkakaroon ng public session ang Truth Commission para bigyang daan ng testimonya ng iba pang pamilya ng mga biktima. Para kay Luz Viminda, hindi man maibabalik ang buhay ng kanyang anak, umaasa siyang sa paglalantad ng katotohanan, makakamit ang inaasam na katarungan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Naglaan ang gobyerno ng 20,000 pisong ayuda para sa modern jeepney drivers at operators. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II, tinatalakay na ang guidelines para sa 20,000 pisong kada buwan na amortization assistance. Tatagal ito hanggang 3 buwan. Hihintayin na lang na maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation. Pero ayon kay Mendoza, posibleng maipamigay na ang amortization assistance sa susunod na linggo.
6: Mga dating OFW na nagdesisyong umuwi ng Pilipinas, umasenso sa pagtatanim ng kalamansi at pagbebenta ng kalamansi juice. Alamin ang kanilang kwento sa May Puhunan Kaya Mo.
7: From OFW, naging jeepney driver ka.
8: Pag-uwi ko po ng 2015, so nag-for good na po ako. So, naging PUJ driver po ako.
7: Oo.
8: Then, yun po ang source of income namin.
7: Yeah.
8: Then, nung tumagal po, naging farmer na din po ako ng kalamansi po. Parang ano lang po namin, libangan po lang namin nung una. So, gumagawa lang po kami, tapos binibenta lang po namin sa mga kakilala namin. Doon po sa nagiging pasayero ko sa jeep at saka sa mga ka-driver ko po. Isipan po namin niyang gumawa ng kalamansi juice dahil nagkamayroon po ng oversupply sa amin ng kalamansi. So napakababa.
7: Sa probinsya?
8: Sa Balete po, Batangas.
7: Okay.
8: So napakababa po ng presyo noon ng kalamansi. So naalala ko po yung nasabihin ako ng misis ko na dapat daw may magawa kaming paraan para hindi daw po masayang yung bunga ng kalamansi namin. Tsaka para din po makabawi kami doon sa mga nagastos po namin sa pagpapabunga ng kalamansi.
7: Mula sa pagiging trabahador, ngayon kayo na ang may-ari ng inyong negosyo.
8: Yes po.
7: Diba?
8: Yes po. So ang mission ko po dito sa Mang-Ar, makalikha po kami ng opportunity para po sa members po ng aming samahan at saka po doon sa komunidad.
7: Oo. Okay, tikman naman natin para alamin natin kung masarap itong kalamansi ninyo. My God, it's so good.
9: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan Kaya Mo, Linggo ng hapon.
5: Bus pumangga sa puno at tumilapon sa Palayan sa Nueva Ecija, dalawa patay. Pagpapanotaryo sa mga legal na dokumento pwede nang gawin online. Alamin ang proseso sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: sa imbestigasyon, pahilaga ang bus na minamaneho ng 41 taong gulang na driver. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver kaya nagpagewang-gewang ang bus at bumangga sa puno. Tumagilid ang bus at tuluyang tumilapon sa palayan. Nasa kustodiya na ng Rizal Police Station ang driver ng bus habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Naniniwala ang isang legal expert na taliwa sa posisyon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ay pwede siyang kasuhan ng grave threats at litisin sa trial court kahit na isa siyang impeachable officer. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: Hindi man direktang nakasaad sa 1987 Constitution, kinikilala naman ng Korte Suprema ang legal na prinsipyo at jurisprudence na hindi pwedeng kasuhan habang nasa poder ang Pangulo ng Bansa. Ayon sa isang legal expert, hindi tulad ng Pangulo, walang immunity from suit ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, pwede siyang sampahan ng kasong kriminal sa regular na korte. At yan nga ang ginawa ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Nang kasuhan siya ng grave threat sa Quezon City Regional Trial Court itong nagdaang linggo. Kaugnay ito ng pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong Nobyembre 2024. Ayon kay Professor Paulo Tamase ng UB College of Law, magkaiba ang kailangang patunayan at tanong na dapat sagutin sa impeachment trial at sa criminal case. Wala rin aniyang kinalaman o conflict ang dalawang sitwasyong ito sa isa't isa.
2: Pagdating doon sa criminal case, ang issue ay lumabag ba ng isang criminal law yung vice-presidente and therefore dapat ba siyang managot criminally. Pagdating sa impeachment, ang tanong doon ay not so much kung lumabag siya ng batas o lumabag siya ng krimen, pero kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan sa pwesto niya, yung fitness niya to hold office.
1: Una nang iginiit ng kapo ni Duterte na hindi pa siya dapat kasuhan ngayon bilang siya ay isang impeachable officer.
3: Mayroon kasing tinatawag na limited procedural immunity. No? Yan yung pinag-uusapan natin ngayon, ano? Which is yung pwede bang kasuhan ang isang impeachable officer habang siya ay nakaupo. No? Kasi hindi naman sinasabi na ang isang impeachable officer ay never mo na pwedeng kasuhan. No? Kung may ginawa siyang kasalanan, for example, pwede mo naman siyang kasuhan, but ang paniniwala natin, ito ay pagkatapos na ng kanyang termino.
1: Pero giiti Tamase.
2: Pagdating naman kasi sa criminal cases or even sa civil cases, hindi naman hinahabol nun na matanggal ang isang vice-presidente or impeachable officer mula sa pwesto niya eh. Ang issue doon ay gumawa ka ba ng krimen and therefore dapat magkulong or mag-fine, magbayad ng danos.
1: Nauna nang nag-file ng motion to quash ang kapo ni Vice President Sara para ipabasura ang kaso.
3: Napaka far-reaching, no? Very far-reaching and serious yung consequences presented, no, by this issue.
1: Nitong Biyernes, hiniling ng kampo ng pangalawang Pangulo sa QCRTC na magkaroon ng oral argument sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na inihain ng DOJ. Hiniling din ng kanyang abogado na huwag munang maglabas ng warrant of arrest habang dinidinig pa ang mga issue. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
4: Mga kapamilya, hassle bang magpagawa at magpanotaryo ng mga affidavit at ibang legal na dokumento, lalo na't kailangan mo pang sadyain ang opisina ng notaryo publiko? Alam nyo bang magiging digital na ang pagpanotaryo at pwede na itong gawin sa inyong cellphone o computer saan ka man naroon? Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas. Sa mga kanto at malapit sa mga opisina ng gobyerno, nariyan ang mga notaryo publiko na madalas puntahan para sa mga affidavit of laws at iba pang legal na dokumento tulad ng deed of sale ng mga lupa at ari-arian. Pero inanunsyo ng Korte Suprema na gagawin ng mas accessible ang pagpapanotaryo dahil sa electronic o e-notarization. Sa tradisyonal na pagpapanotaryo, papel ang dokumento at maaari lamang magnotaryo ang abogado sa kanilang jurisdiksyon. Kailangan ding personal na humarap sa notary public ang nagpapanotaryo. Sa e-notarization, electronic na ang dokumento, naka-portable document format o PDF. Pwede itong gawin ng kahit sinong e-notary public o ENP na accredited ng Korte Suprema. Pwedeng physical o virtual ang pagkuha. Ang kumpanyang Tiwala ay isa sa mga technology companies na itinalaga ng Korte Suprema na mga siwa sa e-notarization project kasama ang mga kumpanyang Q Legal at Notarize It. Para sa Tiwala, mas madali na o convenient ang pagpapanotaryo. Pero baka naman mas malaki ang magiging singil.
5: Di naman nalalayo doon. Pero sa totoo lang, kapag tinignan mo yung gastos mo, kapag nagpunta ka sa isang notaryo publiko, well, number one, kailangan may kilala kang notaryo publiko. So yung pamasahe mo papunta doon, hindi mo alam kung nandun ba yung notaryo kasi, di ba? Kasi wala naman kayong appointment. Tapos yung convenience na wala.
4: Kaya importanteng naka-video conference ang ENP at ang nagpapanotaryo.
5: Lalo ngayon kung AI, so may kailangan may interaction yung notaryo at saka yung magpipirma. At dapat matcheck ng notaryo na sumasagot talaga sa kanya at hindi lang ito isang AI recording.
4: Nasa sistema na rin ang digital na pagpirma gamit ang kahit anong gadget ng nagpapanotaryo.
6: Para sa mga takot na pumirma sa internet, mahirap ba o madali? Ganito lang naman yung gagawin. Click yung signature, tapos draw. Ayan na, ipirma mo na. Tapos, madali lang.
4: Nakabase ang e-notarization sa 2025 Rules on Electronic Notarization ng Korte Suprema. Dahil sa COVID-19 pandemic, nang maging limitado ang galaw ng mga tao noon, kaya sinimulang buuin ang rules. Pero paano may iwasan ang mga tulad ng kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping na nakapagpanotaryo noong 2024 sa isang notaryo publiko sa Bulacan, gayong wala na siya noon sa bansa? Ayon sa Tiwala, naka-disable sa kanilang sistema ang Virtual Private Networks o VPN. Malalaman na rin sa teknolohiya kung nasaan ang nagpapanotaryo.
5: Yun yung kagandahan ng sistema na to kasi may record lahat ng yon. So lahat nung mula nung pag-set up niya ng appointment, yung pag-video nila, yung interaction nila, at yung pag-sign and notarize, lahat yon naka-document doon sa audit trail of an electronically notarized document.
4: Binigyang diin-din ng Tiwala na bukod sa hassle-free ang pagpapanotaryo, magiging mas madali at mabilis nang mahagilap ang nawawalang mga dokumento dahil sa e-notarization.
5: Na meron siyang PDF, so mapupunta yun sa email mo, at kung kailangan mo yun, nasa inbox mo lang siya. Pwede mo na siyang ilagay sa kung saan man yung storage mo. Mas madali mo na rin siyang itago. Hindi ka na mag-worry na mawawala siya dahil hindi mo mahanap sa mga dokumento mo.
4: Patuloy po ang pag-accredit ng Supreme Court sa pamamagitan ng mga tech companies ng mga abogado na maging ENP o e-notary public. At kapag commissioned na ng SC ang mga ENP, bubuksan na ang mga web

0: Ipinost ni Alex ang larawan na yakap niya ang kanyang mga magulang na sina Mike at Riza Ayala. Tinawag niya silang definition ng couple goals. Dagdag pa ni Alex, napakaswerte niyang maging bahagi ng pagmamahala nila. Samantala, ipinagmalaki ng tatay ni Alex na si Mike sa kanyang IG stories ang natanggap nilang wedding anniversary gift mula kay American tennis legend Venus Williams. Ito ang kopya ng pinakabagong wellness book na isinulat mismo ni Williams na may autograph at personal na mensahe pa. Ibinigay ni Venus ang regalo sa Cincinnati, Ohio kung saan naroon ang pamilya Ayala para suportahan si Alex sa kanyang kampanya sa Cincinnati Open. First game ni Alex mamayang alas 11 Sabado ng gabi Philippine Time laban kay Elena Gabriel Rus ng Romania. Good luck, Alex!
1: Susunod, SB19 humataw sa Osaka Summer Sonic Stage sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
1: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagsiservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magservisyo.
4: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
3: Binibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
4: I-inject na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
5: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
6: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
5: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
7: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
8: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo.
9: Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
10: Bulan, umaraw, talagang baha dito.
11: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
12: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
5: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
3: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino.
13: Ako si Mari Ocampo.
5: Ako si Zanto Ochona.
14: Ako si Angela Babad.
5: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
15: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
15: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
15: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31.
16: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
17: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
18: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
19: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
20: Rumatay sila.
21: Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
22: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi.

0: Sabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
1: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
2: Paalala naman ng pulisya sa publiko na
3: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
5: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
6: Pero ipupunta naman natin yan.
7: Una, dapat mabilis ka.
8: Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka
9: sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
10: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
11: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
0: So kahit na nakakapagod, pagbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
12: Ako si Naomi Tiburcio.
13: Ako si Justine Ignacio.
14: Ako si Restoraler.
15: Ako po si JM Pineda.
16: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
17: Walang galang na po.
18: Magbabalik po sila
17: para bumanat with you. Respect.
19: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
17: Richard Heydarian.
20: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
17: Carlo Flores.
21: Binatikos ng grupong August 21 Movement ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat tawaging ill-gotten wealth o nakaw na yaman ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Inilahad naman ng Pangulo ang nais niyang iwan sa taong bayan oras na matapos ang termino. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
22: Tagapagpakalat ng maling impormasyon. Ganito ay nilarawan ng August 21 Movement o ATOM si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos niya sabihin na hindi na dapat tawaging nakaw na yaman o ill-gotten wealth ang ilan sa kanilang pag-aari. Sa Foreign Correspondents Association of the Philippines Luncheon, ipinaliwanag niyang nanalo na ang pamilya Marcos sa ilang kasong sibil na isinampa ng pamahalaan laban sa kanila.
23: The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth.
22: Nitong Hunyo, ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claims sa kasong may kinalaman sa umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Mahigit 3 dekadang nakabinbin ang kaso. Kinontra ng ATOM ang sinabi ng Pangulo. Sa isang pahayag, pinaalala ng grupo na noong 2018, hinatulang guilty sa 7 counts ng katiwalian at sinintensyahan ng Sandigan Bayan ang ina ng Pangulo na si dating First Lady Imelda Marcos ng 6 hanggang 11 taong pagkakakulong sa kada count ng katiwalian dahil sa ilegal na paglipat ng $200 million sa Swiss foundations noong panahon ng diktadura ng asawang si Ferdinand Marcos Sr. Hindi ipinatupad ng Duterte administration ang sentensya dahil umano sa edad at kalusugan ng dating unang ginang. At ngayong nakaupo ang kanyang anak, nananatili siyang malaya. Wala pang tugon ang Malacanang sa pahayag ng ATOM. Sa nasabi ring FOCAP luncheon, sinabi ni Pangulo na hindi niya hahayaang maging launchpad ang Pilipinas sakaling magkagirian ang China at Taiwan. Aniya, taliwas sa polisiya ng administrasyon ang pag-atake mula sa Pilipinas.
23: All we are concerned about is the defense of our territory and the maintenance of peace and stability in the region. That is all that the Philippines is concerned with. That is all the Philippines will promote. That is all that the Philippines will endorse and support.
22: 2 taon na lang at matatapos na ang termino ni Marcos. Nais aniya niyang iwang legacy sa mga Pilipino, isang gobyerno na masasandalan at mapagkakatiwalaan.
23: That's the legacy I hope to leave, that now government is your partner, hand in hand with every citizen, with every sector, hand in hand, trying to build a better Philippines, trying to make the Philippines better.
22: Aniya, sinimulan na niya ito sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga lokal na pamahalaan dahil ang mga opisyal dito ang nakakaalam sa pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
24: Ang caregiving, pwedeng ito.
7: Isinita ni Senador Panfilo Lacson ang umano'y lump sum items para sa infrastructure projects sa panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Lacson, ang lump sum appropriations ay karaniwang para sa calamity funds. Hindi hinihinga ng breakdown ng gastos kung lump sum ang pondong inilalaan sa isang proyekto, aktibidad o programa. Questionable para kay Lacson kung ilalaan ito sa umano'y proyektong pang-imprastruktura. Tiniyak ni Lacson na hihingi siya ng paliwanag sa mga kinaukulang opisyal tungkol sa hinihinging alokasyon sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sisimulan ng talakayin sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa taong 2027 sa susunod na linggo.
21: Dinagsa ang performance ng Kings of P-Pop SB19 sa massive stage ng Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan itong Biyernes ng hapon. Ipinakita nina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin ang range ng kanilang boses at swag nang mag-perform sila ng kanilang hits sa harap ng magkahalong Pinoy at Japanese audience. Trending din worldwide ang Summer Sonic debut ng Mahalima nitong Biyernes. Isa sa mga nanood ang kapamilya singer-songwriter na si Mackie na nagbahagi ng kanyang fan cam sa set ng SB. Bago ito, pinanood din ni Mackie ang performance ng Nation's Girl Group Beanie sa parehong event. Didiretso naman sa Tokyo ang parehong P-pop royalty para sa susunod nilang Summer Sonic performances. Ngayong Sabado ng hapon, sumalang sa Pacific Stage ang SB, habang bukas, araw naman ng Linggo, nakatakdang magtanghal ang Beanie sa Mountain Stage. Good luck ulit sa SB19 at Beanie! Of course, we're so happy. Pride ng Pilipinas. At mga kapamilya, dito naman sa ating bansa ay bumuhos na naman ang malakas na ulan. So kung kayo po ay nasa kalsada, ingat po mga kapamilya.
7: Okay na sana kanina eh, mga umaga, di ba, maaraw, nakapaglaba na tayo. Kaso sana nga po eh, natuyo na yung mga nilabhan natin. Mm-hmm. Eh ngayon nga, buhos na naman ang ulan.
21: Eh sabi nga ni Ariel, di ba, habagat season at sa gabi talaga siya.
7: Oo.
21: Na madalas na bumubuhos. Kaya pagka ganitong panahon, ingat po tayo sa pag-uwi, pagbiyahe.
7: Ingat po sa ating mga motorista, lalo na. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
21: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang ibang level to.
12: This is the newest.
14: The hottest.
12: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
15: Mauna ni.
12: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
18: 93.1 FM Radio Cebu, kabay,
12: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
18: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
12: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, ka-vibes, mauna ni!
1: Sayo
0: na the vibes.
1: DJ drop the bass.
0: Party na the vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes. Ka-vibes sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni. Pabida ba ka? Por bida, ali, ato nang ibida. Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes. Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 ka vibes. Mauna ni.
2: Kiat juday.
3: Kiay juday. Sad-sad sa Domingo. Domingo Discoral.
4: Hold on tight. You know she's a little bit dangerous.
3: Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes.

0: sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

a todos los mga kabayan sa Lasheti at Sula. Oy, o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio. Alam sa mga kabayan sa karoon, kita'y mag-uman-uman sa Manusansada. Oy, ganun ako may naanir eh. At kung kayo natay mga kalihokan o mga adlawa, mauto nga nakikilis kong ATV mga kabayan. Tungod kay iyahaman taning adlaw nga Sabado, kay arriba tata sa adlaw Domingo sa itong programang Domingo Discoral. Apa doon na tayo gig o maa sa may kanaang danaw. Sumuna, karoon tang nakikilis tang ATV, no? Ano pa salamat ang punta kay ni Oki po ni Town si ATV, mga kabayabs. O niya, syempre, sa mga naminaw, Sabado, Sansana! Alas 7.9, mga kabayabs, ito ang orasan. Sa itong paborito kayong Radio Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, set boom! Ang nag-aukay sa plaka, DJ Rica, mga kabayabs, o nandiyapot si paring DJ Julian. Julian, mga kabayabs, garong taon-taon ha, yung magkaoban na sa... O niya, syempre, live ta sa itong MB page, sa itong MB page, DJ Rico Mambo. O niya, sa itong mga kabayabs, garong naminaw, ilabi na sa mga nag-drive sa labang sakyanan. Asa mang tagay-tagay, karon ang lawang Sabado. Asa mang ipis-ipis, baso mga kawab sa adlaw Sabado. Pwede nga mo padangat sa mga greetings o gar request. Dari sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Hello, sige, text na, text na! Ay, padangat din yung mga greetings din na. Ipadangat din yung mga request mga kawab. Mga sa, mga kuanta ron, kani ang bago-bago ta karon no? Sagol ta, no? Okay, natay ko na, Sabado, san-san, mag-uni. One, two, three, come on! Isa ang kamat. Isang kamay niya, isang kamay. O, yung mga pagpaminaw ni Mami Manayon. Shout out from Naopa. Hi, mga pagpaminaw sa Ganaopa. O, niya,

sonda, sonda. Okay, maglaras to sa Balusan Sunday, mga kabibes. Wala sa mga nag-ipis-ipis, baso, kailang gina sa Mandaw Maron. Sa mga nag-ipis na din ha, tuyo ka na ng baso, mga kabibes. Kanya mga pagpaminaw, Christian Sanipa, pa-shoutout, Boss Rick. O mga

sa natong By Mix DJ. Ano yan, syempre, ang inyong hangya, MIC, DJ Rico Mam. MIC. Ay, sumaganda ni hapon, sumay sundan, sumay ulalam sa

mga greetings o gar request, ipadangat sa to ang numero nga 09954720802. O diha sa to ang mga kabayabs karong naglantaw kay live ta sa to ang FB page. Live ta mga kabayabs sa kong FB page, DJ Rico Mambo. O diha dere sa to ang text line na siya, good evening DJ Rico Mambo. O diha greet ko lang Balondo family diha sa may barangay Buntay. Barangay Buntay, Aboyog Leyte, happy fiesta. Aboyog Leyte, oy happy ta ko ng fiesta di ay kuno. Bayong gabi ni Jericho Mambo, request ko og my love will see you through, pwede.

ko'y tukar sa danaw. O niya, maapikihan ako, layo-layo raman ang danaw. O niya, ang akong duty og malas, ay nga rin sa alas 9. Wana ko'y kuan, wana ko'y igong oras, no. Sumuna, nihangyo ko, o niya, ni okay raman po siya. Sumuna, kita'y nagdag.

kauban. Huwag mga adlaw ha. Yes, may barangay Nangka o sitio kadaang Bagakay. Barangay Nangka, Danau City, mga kabayan. Huwag mga adlaw.

49 na sa kagabion o kamo na minaw sa itong paborito kayong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu, mga kabay. Oy, welcome ang tanan ha sa itong programa ang Sabado Sansan. Ang nag-o-kayos plaka, DJ Rico The Mix. Ano yung diapos

ganina kabayans, no? Kevin, Kevin, ato nang na-play ang imong ipangayong hawak mo ang bet, unya buksan ang inyong hako, no? Okay. Ang inyong avid listeners, 93.1 FM Radio Cebu, Jumel Alindahaw, salamat sa pagbasa, DJ. Alright. Ayun ang mga paglantaw, Farso, ha? Mayang gabi ini mo din, ha? Kumusta man ang mga kagabi o di Farso, ha? Ato nga kabayans, Farso, ha? Alas 7:51, atong nag-ukas baka, DJ Rica, itong vibe mix mga kabayan. Hantan pa tayo sa last 9 nga mag-uban-uban, hindi nga itong programa ang sa Barusansan. Kaya siyempre sa mga kabayan, siguro na ni hapon, o sa mga humanag pa ni hapon, sa mga nagtagay-tagay na. Nindot

Allora, spaga come se la scelti 55 no. Oi, 5 minutos na lang sa Nipam alas 8 sa kagabion. Oi, sa mga ka-vibes karon may nga pagpaminaw day Dong Bertier, dara day Dong Bertier Miniosa, may nga pagpaminaw ni Modi Adong. Kumusta man ka din ha? Sama ni Uli ka din ha? Stoa sa kuhan, Uli ka sabago. Ano sa din nga shout out ni ako DJ Happy Fiesta Astoria Sansan na Ugma, bitaw. Oi, muna ay taga Astorias ug mga adlawa magsaulong ang lungsod sa Astorias no. Silahang tinuig ka piyestahan. O di amo na sa tumang ka-vibes ug mga adlawa kinsa may mamiyesta ka Astorias. Unsa man, musta man mo din ha kada ang unsa man kada ang nahikay. Nay nang invite day nay nang invite nay nang sayang ani. Nay nang invitar din ha og kumbira mga ka-vibes sa ilang ka piyestahan sa Astorias. Oi, muna ay happy piyesta.

0: Lina. Sige, na-plugging si DJ Rica itong paminawan mga kabayan. O di, kanong taon-taon, natusap nga madonggan si DJ Kwan, Julian, dan nandiri mga kabayan. Come on! Come on! Come on! Okay, DJ Rica, nakin mga plugging sina in everything.
1: Yes, naa. Karong okay. Kwan. Karong ugma.
0: Karong ugma.
1: Ini ka ugma di ay anha ta sa Kwan. Sityo... Magakay.
0: City Magakay, barangay Nangka.
1: Barangay Nangka sa Danaw na siya. Onya ang atong kauban dira nga as mobile kay si Kuan Twins Pro Audio.
0: Okay.
1: Ana onya ang kauban.

0: sitio Magakay mga ka-vibes. At magkaoban din na si DJ Rica o si paring DJ Ariel Arellano. Ang sound system o ang Twins Pro Audio mga ka-vibes.
1: Ugma na na siya.
0: Ugma na daw, pizza 16 bulan sa Agosto 2026. Unya,
1: karong kuan pod, ganang Agosto 22.
0: Okay, oy.
1: O, diha sa Baye Astorias.
0: Barangay Baye Astorias.
1: Oo, niya okay. Ang kauban na to diha kay si DJ Ariel Arellano o DJ Rico Mambo. Unya, ang sounds nga gamiton kay Luke Lights and Sounds.
0: Oy, may mapagpaminaw ha. Oh. Barangay Baye Astorias, Luke Light and Sounds, ini magkaoban.
1: Oh, okay. Oh. Onya, karong kuan po, umaabot September 12. Anha ta sa Purok City, Sityo Kadayang Buhing Tubig.
0: Okay.
1: Pinamungahan, Cebu. Kuan gihapon na Luke Lights and Sounds.
0: Butang isang tukar. Onya na sige istorya din ha. Okay.
1: Luke Lights and Sound. Onya. Kauban na to si DJ Rico Mambo o si DJ Ariel Arellano gihapon.
0: Okay, sige. Oh, salamat,
1: DJ Rica. September 12 na ha?
0: September 12. Okay, sige. Alas 7.52 na. Onya, karong taon-taon. Badong ganino si DJ Jillian mga kabahib. Onya, paadong birthday. San na San Baye. Oh, karong kuan sunod sa bando pitsa 22 sa bulan sa Agosto. Onya sani Jandro Buli Diheto. Ana siya nga shout out ko sa kuang mahal ng okay, shout out ko sa kung mamala na nang tabi si Edilin. Unsa?

balikta. Ani syempre mag commercial break sa tang atong oras sa 7:59 na. Dini nga tong programang Sabado Sansad. Mga ka-vibes din hilang sa tong paborito radio sa Sumbo. Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Alas 8:00 na, come on, put your hands. Shake, shake, shake. Si Mami Naku na guapa din din. Okay. Alas otso na mga kabayos, balik na karoon na tao, gabans ni Julian.

0: Buwasan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.
1: Mao na ni.
2: Pabida ba ka? Purbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida Ka Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni! Sayo na Ka Vibes!
3: DJ Drop the Beat!
2: Party na Ka Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Ka Vibes sat-sat sa uto! Uto! Lunes hangtod Biyernes, sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes! Mauna ni!
4: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo! Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes! Ka Vibes Sabado pamukaw! Ka Vibes Sabado pamukaw! Alas 4 sa'yo sa buntag, dinhi sa iyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes! Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot! Dari sa kunsa, iskutan, lalisan! Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
6: This is FM Radio.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

93.1 Mo Na Ni.

At oras mga kabayan sa las 8:02 na sa kagamihon. Huwag ka mo naminaw sa atong paborito gihapon nga radio sa Sumbo. Kabisayan ug Mindanao 93.1. Your favorite music radio Cebu FMR. Alas mga kabayan, nag-aukay sa Blanca, DJ Joyan on the mix. Ay, mga pagpaminaw, Ruel Vergara Walog. Ano siya? Good evening, DJ Rico Mambo. Ay, mga pagpaminaw, sir, ha? Ruel Vergara Walog. Ano si Kabibes? GC Mahinay. Mayong gabi, DJ Rico Mambo. Ano pa shoutout sa Mahinay family. O sa kuang duha ka, kids nga si Bibi Laika Joy Mahinay. O si kanaang April Joy Mahinay. Salamat watching Perono, Cebu City. Ay, nade ka nila sa Perono, sir. Kanaang Kabibes. Jesse Mahinay, mga pagpaminaw ni mo din ha. Ano, good evening, Sir Ruel Vergara Walog. Ano, Ma'am Lorna, mga pagpaminaw, hi. Ano, mga kabarbs, santo ba ito sa Los Nuevi, mag-uban-uban ha. Hindi nga itong programang Sabado Sad-Sad.

Saya Nog Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oy, komenta sa mga ganan magpag-greet, i-comment din sa to ang FB page, DJ Rico Mambo, mga ka-vibes. Ano sa mga naminaw sa mga radio, 0995472-0802, ang ato nga numero nga pwedeng i-text. Pwede usab nga i-chat sa to ang FB page, 93.1 FM, FM Radio Cebu, mga ka-vibes. 1, 2, 3, let's go!

At oras mga kabarbs, alas 8:18 na sa kagamhion. O, sumagana ni hapon, karon ang sumaisundan. O sumainyo ang sundan mga kabarbs, sumagana ni hapon, ining adlaw nga Sabado. O welcome ang tanan ha sa itong programang Sabado Sansan. Sa Sabado Sansan. O niya, syempre, ang nag-ukay's plaka, paring DJ Julian on the mix. With some beautiful lights. Come on!

Merna Iwayan, Brandex Nardo Iwayan, og si Sister Bungie nga on board sa kuan taxi from Mr. Webster Cebu Holiday Taxi. Oy, baga pagpaminaw ni mo niya ha, kabibs Webster ha, Mr. Webster sa Holiday Taxi mga kabibs. Oy, sa ito mga kabibs, garo din mga taxi drivers, sa mga Grab drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga bus drivers. Mayong gabi, come on! It's a beautiful night!

committee ko na siya si Parsuha. Kabibs, mga pagpaminaw, kabibs, kanaang Parsuha. Diyas may Marigondon na Pulapos City. Mga pagpaminaw. Alas 8:19 na! Dutas mga tukaroy pa rin din si Julian on the Mix by Mix DJ. Sa Sabado, Sabado, Sabado, Sabado, Sansa. Come on! Yeah!

oras magkakabayan sa alas 8.25 na ang Kabo na Minaw, langit gahapon sa Tobaboreto Radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay, na siya kabayan sa request kong itis disco, touch by touch ko no. Nakali na touch by touch pre. Oh, sige, sunday ko nag touch by touch. Gikan na ni Mr. Webster sa to ang holiday taxi mga kabayan. Okay, mga pagpaminaw sa mga naglantaw sa to ang live karon sa itong FB page, DJ Rico Mambo, ani Kusi Colmix, mga pagpaminaw ni mo diha, ka-vibes ha? Ka-vibes, Kusi Colmix, shout out ko no? O niya si Ruel Vergara, Barbecue, si, oy, Jadex, Buang, Buahong, Cooking, suta sa pangani mo, brother, oy. Ano siya nga, shout out, brother, long live, oy, shout out po ni mo.

birthday og ma. Oy, advance happy birthday ha sa mga ka-vibes nga magsaulog silang adlaw nga natawhan. Richelle Cono Bato Hinog nga magsaulog siyang adlaw nga natawhan og mga adlawa. Diha sa may Bato Leyte mga ka-vibes. All right. Sa mga magsaulog silang birthday ha silang adlaw nga natawhan, advance happy birthday. Ano sa mga humana belated na lang usab mga ka-vibes. Alas 8:27 nag-o-kais Blanca DJ Julian on the mix. Sabado, sad na. Lutas to karoy. Yeah. Come on, sumaga nag-ipis-ipis na. Oh, sumaga nag-ipis-ipis. Baso din na, ituyok na. O niya, sumaga naminaw karon sa itong mga radio. Ang itong numero nga pwedeng i-text 09-95-472-0802. Alas, sige. Text na sa mga naminaw karon sa mga naglantaw sa itong FB page. Palihog lang tag kuanin ha, comments ni mga greetings o request.

Oi, kiki ai, kiki ai pagayo. Ha inday, kanaday, kanaday dong. Kiki ai ge mangayo dong. Ay, nas magana ni hapon karon mga pagpanihapon sa nanahan.

Ala sige, giling-giling na. Para lang sa'yo ang giling-giling. Ala sige. Maumaga, para magka sa'yo. Sige.

0: At oras mga ka-vibes, 3 minutos lang sa nipa mag-alas 9 sa kagabihon. At yung medyo nag-apikin ang atong oras mga ka-vibes ining atong programang Sabado Sansa. O yung mga dawa, ini makaabad sa TV sa to ang programang Domingo Descural ha. Siya mo da, ugma, kay kita ni Dagar Sabado Sansa. At yung syempre, kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabay. Okay, nasa ito mga kabayans, garon advance, happy birthday dahil sa Taogama P, Consolacion Municipal Council. Gika ni Boss Swing Vlog, mga kabayans. Oy, salamat, aming pagpaminaw, Boss Swing Vlog, ha. Oh, nga ito, nakaoban karon mga ka-vibes. Ito ang Vibe Mix DJ, si paring DJ Julian. Pre, na kayo mga greetings din, ha?
1: Ah, plug-ins.
0: Na kayo mga plug-ins din, ha? Okay.
1: Gig. So, Ugma, ato ta sa area code Colon.
0: Ugma, area code Colon.
1: Area code Colon. And then Monday, Tuesday, ato ta Bunal sa area code Punta Princesa.
0: Area code Punta Princesa pod. Okay.
1: Og karong Friday, August 21, holiday man na. Oh. Bunal ta diras MO2 Ice Bar din ha, sa Mandawi.
0: MO2. Okay, ba ito may ani?
1: Ato ta.
0: Ikuan may, ikana ang i-plugs may dito. May tanan na sa mga ka-vibes, manis, si paring din si Julian. Inimadonggan siya sa area code o ganto sa MO2 mga kabayan.

Musunod na mao na to, pre. Agi mao na to. Sige niya, musunod na karong taon-taon, mga kabahibs, ang kanaang bedtime stories ha ni DJ Kimiat, mga kabahibs. Mga kaagi na punis gugma na po na itong mapapatian. Mga kaagi na

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maan

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

na istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit, o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

sa buong Pilipinas. America Vibes, it is now exactly 9:39. Alas 9:39 na itong oras. Oras, satod ka na to sa akong kape. Pirting inita, makapaso o dila. Ah! Mga vibes, alas 7:39 na. Welcome sa programang FMR Bedtime Stories. Ding manindot nga adlong Sabado. Okay ba kung sound effects igkas? Makadungog ra ka? Naara, ayan, very good. Good evening, ladies and gentlemen. Gipang sipo na bang tanan? Tingot na bang ilong sa tanan? Or ako ra ni? Matay mag 4 days na niya. Magwa 1 week na tong ano ko ha, akong pingot sa ilong, wa pa yun ninawala. Hay nako. Anyway, mga vibes, kamusta? Hinaot nga rong mga orasa na mo sa mayong kahimtang. Bahalag tingot ang ilong, bahalag sa baba na lang tamo ginhawa pirme. Kinsay makarelate na ako nga sa baba na lang ko mo ginhawa, no? Ako. Pero basta magdulag pickleball kay mawa ang pingot sa kong ilong. Bitaw ay pingot na yun ang ilong sa tanan, mga ka-vibes, no? Naminaw mo na ako karon, di ba? This is not my regular voice, no? Actually, nagplano ko nga magkanta-kanta unta di rin, no? Kaya magdala gitara, magkanta-kanta, ana. Pero, unsa ano pagkanta-kanta, mga ka-vibes? Nga ka ng pingot kay tag ilong. Pero sige na lang, no? Ang importante, no? Manalbaho gihapon ta, no? O, ano yun na, mga ka-vibes? Basta di lang ta mga sakit o grabe, no? Anong kamod yun gihapon ta? Sulod gihapon ta sa trabaho. Ang kanina ba itong trabaho? No work, no pay. Okay? Kay matod pa nila, no work, no pay, no pay, no money. No money, no honey. Ay, nako. Good evening to each and everyone. Mega busy tanan, mga ka-vibes. Welcome to our show. Sa makausab, kini ang FMR Bedtime Stories with yours truly, the man of the hour. My name is DJ Kimiat, mga ka-vibes. Ang inyong paboritong DJ, ang inyong pinakachismosong DJ, ang DJ nga hilig kayo mubat-bat o mga storya sa ubang tao. O diba? Ignan ako ninyong hilabtanon, okay ra. Ang importante, mga ka-vibes, dati makatunan gikan sa mga kaagi sa atong mga letter senders. And kina programang Bedtime Story. Before we start, mag-shoutout sa ta-shoutout. Samot mabugnawan diod. Kung sa ba-ba, samot nagmabugnawan diod. O sa ba-ba lang siya. O binabaay lang sa nino. I need Z-Gray, shoutout sa iyo. Del Caniete, shoutout. Mga taga-kaluwasan, Clarine Bohol. Michael 145, hello. Good old days, bugna sa storya sa Compostela. Oy, Z-Gray, na-appeal ka ato, bugna sa storya. Isa ka nga rapper, oo. Shoutout from Kaluwasan, Clarine Bohol. Mga taga-Lumanhog, hello. Daryl Aljunic 7, hello. May gabi. Kinsa ka si Gray nga niapil sa bugno sa storya? Ikaw si Ray, si, asa man, si Ryzen? Ah, Raymond's Kusta! Ikaw dahil na! Si Raymond's Kusta man dahil niyo, eh. Hi ni Kitex Rovin ng San Carlos. My Dump, hello. Sweet Kelsey and to everyone. Shoutout sa mga taga-Ibo, relocation, Lapu-Lapu City, ni Jack. And mga taga-Dalaguet, ay may gabi inyo diha, bay. Amping mo ay tugno kayong panahon. Ay lamig kayong mukos gagos, bay. Lamig kayong muta di det. Shoutout sa Sacrifice Valley, Hermosa, Bataan. And siling na itag barangay, ano. Shoutout ni Karen and Donna, watching from Cebu, Cordova. Ni Dong April, ni Nyanya ng Guadalupe. Ayan, maayong gabi. Muna yung mga viewers na ako sa akong TikTok. And shout out po sa tanang mga nagtanaw na to, mga ka-vibes, sa ato pong Facebook fanpage, 93.1 FMR Cebu ang atong Facebook fanpage, mga ka-vibes. Pwede mong mutanaw diha o ganahan mo, no? O, hi ni Candy Herrera, hello ninyo. Nakalive to sa Facebook, ha? Tanaw mo big, effortan ba yun ako? Nakapolo biya ko ron, mga ka-vibes. O, nais kaya kong polo, mga ka-vibes. O, mura kong muatin og kuan, muatin og pista sa sityo. Di ba tayo gigigigigigong skwilahan, mga ka-vibes, kung ano yung outfit. Shout out ko sa MOR Katwasan, Mongol on the road. Shout out sa BQ Mall, Cinema Bohol, nagpaabot kong mahuman ang Spider-Man. O ba? Salug Dalaguet, shout out ni Regla. O, grab car, si Tool Onin, eh, may gabi eh. Mga TNBS drivers na ito, may gabi niyo tanan diha, amting sa pagbiyahe. And syempre sa mga ka-vibes na ito, kung naminapod sila mga radyo, shoutout ay sa mga taga-Pasilong sa Mandawi nga among gianhat-dihat ni atong adlong Biyernes. Oo, so salamat kayo ha sa inyong mainiton nga pagdawat, labi na sa tanang mga barangay officials sa barangay Gizo, Mandawi City.
Alright mga ka-vibes, for tonight, lahin na po nga bedtime story atong magkabasahon. Ato ni sugdanon sa iyo kay Perting Taasa. Sa mutumog sa dili mga ka-vibes, 7 pages atong story karong gabi una. Sus, ginawa ko mura manig kaso in town sa Supreme Court. Pagkataan sa manani. Pero syempre tungod kay gidalit ni ang maong storya sa atong programa, ato ning basahon. Okay? So sa mga ka-vibes nato diha, shoutout sa mga taga Anytime Fitness SMJ Mall. Hello, maayong gabi eh. Shout out DJ Kim Yat, your JCR 2024 family, Mr. Sir Kinsani, si Dinghao Dimsum, si Kuan eh, si Aris, is this you? Ayan, 2024, sakto ba ko? Okay, 6 ganiha, karon 7, unsa man yun? 7 pages bitaw, 7 pages, ano tong story. Shout out nila nga Mura, Buray, Makay, tayo sa, pagani ko nagsugod. Akong background music, mag-una-una man, anak bitaw ko ninyo nga, basahon na nato, ni kay Perting Taasa nini, background music na ko, nawala na noon, wait sa, balik. Okay, shout out sa, ni Buray, Makay, Joel, Burikat from MOR, Mongol on the road, mga grab car, nga gahi, yan, sige. Eto na guys, 7 pages kasi. Oh, di na ito maglangay-langay pa guys. Oh, 7 pages ha, 7 pages. Sulta na ito mga ka-vibes. If ready na mo, ready na ko sa mga naminaw karon. Standby lang mo diha, stay put lang mo, ayaw mong hawa. Doon nga na itong siren o paminawon ang storya sa atong letter sender nga si Darwin mga ka-vibes. Alang sa ito ang FMR Bedtime Stories.

0: Maayong gabi, DJ Kimya at mga ka-vibes. Ugsata ng mga suking tigpaminaw ni Mo DJ. Itago lang ko sa pangalan niya, Darwin, 32 anyos. DJ, dugay nagyo ko nakahuna-huna kung ako ba ning ipadala akong storya sa imong programang Bedtime Stories. Silent listener ako ni Mo DJ Kimyat. Dili ko pareha sa uban nga sabaan kayo sa Facebook or sa TikTok. Usahay maminaw ko sa radyo. Usahay mo labay ko sa imong feed sa TikTok. O kung naa magani ko i-load o naay wifi, adto ka sa Facebook maminaw. DJ, kini akong i-share DJ, dili jud siya sa yun nga i-share. O dili pud sa yun nga isulti ang tanang panghitabo. Kay kini DJ Kimyat, ang unod sa akong kinabuhi, sunod sa 5 katuig. But tonight, DJ Kimyat, I have decided to share my story to you. Dili tungod kay gusto ko nga manaot og laing tawo. Dili kay gusto na ko ipakita nga sakto ko. Siguro gusto lang na ko nga mahimuning reminder sa mga tawo nga basig pareha sa akong sitwasyon. Kay usahay, DJ Kimyat, ang pinakalisod nga relasyon, dili ka nang naay third party. Usahay ka nang mingon sila nga naay away-away, bugno, sakit-sakit. Dili ka na ang pinakalisod nga relasyon. Ang pinakalisod nga relasyon, DJ Kimyat, is when you fall in love but in return, you slowly lose yourself. DJ Kimyat, sunod sa 5 katuig na ako'y karelasyon o sa kababae na akong gihigugma pag-ayo, DJ. Siya si Grace. Sa sinugdanan, DJ Kimyat, abinakog siya na akong katapusan. Abinakog siya na akong pakaslan. Sorry. Nasayop kong basa. Sorry, guys. Akong balik ko na. Sa sinugdanan, abinakog siya na ang akong katapusan. Abinakog siya na ang akong pakaslan. Abinakog siya na akong makauban hangtod sa pagkatigulang. Pero ako nakahibaw nga ang babaeng akong gihigugma akong kapalaran maudi ay ang tawo nga mahimong hinungdan nganong nakalimot na ko kung unsaon paghigugma sa akong kaugalingon. The reason why I lost myself. The reason why I need saving. 27 years old pa kani adto ni DJ Kimyat sa dihang nagka 27 years old pa ko kani adtong nagkailami ni Grace. That time, DJ Kimyat, wa magani ko nangitag seryoso nga relasyon. Kaya kung kinabuhi simple ra kaayo, trabaho, balay, barkada, pamilya, laag, inom. Usahay mag-inusara ra gani ko. Di ko dato, di pod ko pobre, kanang sakto-sakto lang gud, average. Pero naasan ko'y pangandoy, DJ Kimyat? Na ako'y damgo. Siyempre, pangandoy na ako nga makapalit og kaugalingong balay, makapangitag mapangasawhan, o siyempre, makabaton og kaugalingong pamilya. Og labaw sa tanan, DJ Kimyat, makaangkon og relasyon nga malinawon. Malinawon in the sense nga I love her and she loves me. O sa kaadlaw, DJ Kimyat, nahimamat nako si Grace. Pagkaila pa lang nako niya, nadanidadayon ko niya. Guwapa siya, DJ Kimyat. Kumpiyansa kaayo. Chicks kaayo sa tanan. Mayo maging istorya. Lami kaig pahiyom. Laong pa yung kayong kandiis. Sus, DJ Kimyat, ang kandiis yun niya ang nakapafall nako. Kaya nag-smile nga makita ko sa iyong laong makandi is DJ Kimyat, mura ko gitikon sa kalipay. Bright pa jud kaayo. Grabe siyang sex appeal and personality. Pero DJ Kimyat, abi pa lang, lawas ra kong gitanaw ha. Dili itsura niya ang nakapadani nako. Ang naka-nice man good niya, DJ Kimyat, kay kahibaw siya unsaon pagpa-feel nga espesyal ang usa ka tawo. Kung makiistorya siya nako, DJ Kimyat, murag ako rag yun ang iyang nakita. Labi nagmo-smile siya nako, DJ Kimyat, nga murag para sa ako arag yun ang iyang tamis nga pahiyom. Labi nagnaikandiis nga dakpunon sa pulis. Kumutan-aw siya nako, DJ, murag wa siya ilaing gihuna-huna. Ako rag yun. kung istorya o kung makikistorya siya kanunay niyang ipa-feel sa ako ang importante ko. Ingnan ko niya og Darwin, lihir jud ka sa uban. Darwin, ikaw rin yun ng lalaki nga akong masaligan. Darwin, murag nakita na yun na ako akong future with you. Darwin, murag ganahan yun ko nga ikaw akong pakaslan. Mga pulong DJ Kimiat nga akong ginaladala sa akong kasing-kasing. Mga pulong nga mo ay nakapabuhi na ako. Yung mga pinulungan DJ Kimiat, matod pa nila, makabuhig patay. Ug ako, patay na patay sa iya. Ug tungod kay gusto man pud nako nga mahigog maugi kong maon, syempre na dani ra jud ko ni DJ Kimiat, nagkauyab jud mi. Sa unang abulan, sus mura jud perfect DJ Kimiat. You know, exchange of messages, good morning Darwin, ikaw na ka, amping sa trabaho, I miss you, I love you. Usahay DJ Kimiat, tawagan ko niya bisag wala siya importanteng isulti. Muana na siya na ako DJ og, manawag ko ha, yung ko nga naman. Ano po siya nga, wala lang, ganahan lang ko makadungog sa imong tingog. Mwah, kay God! Ayun ano, ganahan lang ko makadungog sa imong tingog. Yeah. Babay na. O sige, babay na. Ikaw yung nagbutang. Ikaw lang yung nagbutang. O dungam ta. Nandung mo mga amaw. Ay, padayon ta. Kinsa may di malipay anak DJ Kimiat? Ako, oh, syempre. Nalipay yun ko DJ. Gani, nakahuna-una ako DJ Kimiat. Basig mauna yun siguro ni. Human sa pipila kabulan, DJ Kimiat, we informed everyone sa among relasyon. Open nami sa tanan. Because kaniadto, pagsugod na mo, DJ, kami pa hinahibaw. Kaya lagi di maganahan nga mahimong sumsuman sa mga storya o chismis sa among mga higala. Ug sa akong huna-huna, DJ Kimiat, nagsugod na ang among storya. Our story of our happily ever... Or sorry, the story of our happily ever after. Wa ko nakahibaw nga nagsugod na di ay ang lima katuig nga akong pagsuway. Sa dihang 6 months na mi DJ Kimiat, sa kagabi, nagsabot ni para mangaon na ni hapon. Siyempre, gikan ko sa trabaho, ni anak ko niya, Grace, maliit ko gamay ha, mga 30 minutes. Mura siya na cold. Tingnan siya, sige, mura itubag niya. Paglabay sa pipila ka mga minuto, sige na siya tawag. Wano ko matubag kaya naapa ko sa duty. Pag abot sa restaurant, nakita na ko siya. Naglingkod. Mugot yag naong. Gikross niya yung bukton. Isog kayo sa DJ Kimiat. Anak ko, Grace, sorry kayo ha, busy magod sa work. Wa siya mutubag. Yung ko, Grace, huy, hilom na good siya. Yan ako, Grace, sorry na good. Niyang yung magod si boss, nga mo extend ko gamay. Sa kadugayan ni JK Miat, nitanaw siya na ako. Ana siya, kay baw kaon sa problema ni mo? Yung ko, unsa man di ay problema, wa magoy gibuhat nga sa iyo. Ki-extend na liko sa akong amo. Yung siya, ang problema ni mo, di ko nimo i-prioritize. Natinghala ko ni JK Miat. Ingon ko, trabaho man, good. Ana dayon siya. So, mas importante ang trabaho kaysa na ako. Wala dayon ko nakatubag ni JK Miat. E kaya para na ako, it should not be a competition between relationship and work. Pero tungod kay, love na ako siya. Siyempre, ako ang ni-adjust. I just said sorry. Nagpaubos ko, gipalitan ako siya pagkaon, gidala na ako siya sa balay, nangayo ko og pasaylo, and sa kung huna-huna, humana ang problema na pasaylo na ko niya. Pero wala pa di ay, mao pa na ito ang sinugdanan sa tanan. Sa paglabay sa pipila ka mga bulan ni JK Miat, nakamatikod ko nga, daghan siya gusto nga mga rules and regulations ni JK Miat nga dapat tumano na ako. Kinahanglan, paspas ko nung kumutubag. Kung dili ko makatubag niya sulod sa 15 to 20 minutes, sus magsugod na dayon siya ni JK Miat. Mura yun siya o kanang kanabitong pulis nga nangitag piniriso nga nakaiskapo.
1: Asa ka? Kinsa imong kauban? Nyanong wa ka mo reply? Kinsa imong kachat?
0: Kung di na ko matubag ang tawag, sus ni JK Miat magpusot-pusot ang mga messages. Muna dayon siya og, okay ra, ayaw na lang ko reply eh. Ayaw na lang ko tagda. Kay bauman ko nga di ko importante nimo. O syempre na ako sa trabahoan ni JK Miat, di ba? Mayon po siya, basi na anak ay lain. O syempre magkawat-kawat kong text. Muna ko nga wala, na ako sa duty. Pero dili siya mo tuo. Kung akong ipakita ni JK Miat nga wajud ko'y gitago, mayingon dahin siya nga, o nga nung defensive man ka. Kung di ka mo tubag, mayingon po siya na maulagi na, di ka mo tingog kay naa kay gitago. O nga nung galagot ka uning bayhana. Sugod pa lang ha! Sugod pa gani ha, Grace ha! Ay nako, panayon ta. Ni JK Miat, ang among relasyon, just mura jud kog na exam ni JK Miat, pero ting daghan na questions. Mura gani kog ikaw ni JK Miat ga eskwela. Naglisod kog explain kay bisag unsaon akong tubag DJ sayop gihapon. Kung hatagan ako siyang space, moingon po dayon siya og mao na hatagan ko nimo og space kay wa na kay pakinako. Unya kung magsige po kog duol niya, moingon din siya nga gikapoy na ko nimo palayo gud nako. Unya usahay kay lagi guol ko. Siyempre, dili rabia siya ang sad tungod kay nag-away mi. Manginahanglan kog tambag sa barkada. Muingon dayon siya og atua sila kay mas importante man sila kaysa nako. Kung dili ko muadto kay lagi ganahan ko nga muadto sa iya ha. Ganahan ko nga makikistorya niya. Muingon dayon siya og wala kay kaugalingong kinabuhi. Hawa ko no be. DJ Kimiat, wala ko kahibawon sa insakto. Mausa ko huna-huna, DJ Kimiat. In my mind, I'm thinking that I'm wrong. Siguro kinahanglan akong mas mahimong maayong nga uyab. Siguro if mas mag-effort pa ko, maybe ma-okay me. And mauna ang akong gihuna-huna pagsugod aning maong problema ha. DJ Kimiat, just to share, sa wala pa si Grace, close me sa akong barkada, daghanmig mga tapok-tapok, basketball, dota, baloran, kaon, inom, laag, bisagsimte na DJ Kimiat. Pero tungod kay naana si Grace sa akong life, hinahinay nga ni palayo ko nila. Nay times nga, mo na sila, Darwin, sunong taglima-lima dito sa kuana, pikas barangay. Mo na po ko nga, sunod na lang bay, sunod na lang guys. Busy ko, na ako'y lakaw. Bisag wala, good. Bisag wanyo ko'y lakaw, bisag nara ko sa balay. Di na lang ko ganahan mo adto kay nga naman. Masuko man si Grace. Masuko man siyang maduwa kong basketball kay na ako nung ilaing babae nga magtanaw na ako. O sa kaadlaw DJ Kimet, gitawagan ko sa akong suod nga higala nga si Carlo. Ana siya. Bro, naunsa man ka? Yung ko, nga naman. Yung siya bro, wala yung ka na mo hikit eh bro. Asa na day ka eh? Ingon pod ko nga, busy lang bro, busy lang yun. Ingon din siya, busy o bawal? Nikatawa ko, anak ko nga, sure di ako yun sa'y bawal. Anak po siya, kahimaw na kaon sa'y pasabot na ako. Wala kumutubag, DJ Kimiat. Ingon din siya, bro, dili man sa mutambag minimo bro ha nga, biyain na siya, di na siya maayo nga uyab, pero murag nausab na yung ka bro. Murag wanami kailani mo. Murag you're slowly losing yourself bro. Murag nabuang na ka ng bayhan na bro. Ako DJ Kimiat, love good na ko siya. Nasuko ko gamay ni Carlo. E kung nga, ay panginaan na bay uyab na ko siya. Ano po si Carlo, oo oh, kahibaw ko. Ano ko, oh, kung uyab ba na ko siya, kinahanglan nga siya akong unahon. Siya akong tagdon pirmi. Siya akong i-prioritize. Hanapod si Carlo nga, oh, tagda siya. Tagaya siya atensyon. Pero ayaw kalimti mong kaugalingon. Ni Jake Miat, I know nga gahi kayo o nindot siya iyang giingon. Pero wala na ko tagayang importansya ang iyang gisulti na ako. Pero karon di Jake Miat, kung akong balikan, sus, Kayo niyo kong Brad, Carlo, sakto yun ay ka. Siyempre, tungod sa akong pagpaningkamot nga, ma-okay me, magpadayon na mong relasyon. Nabot mig 2 years, DJ Kimiat. Apan sa second year, sus DJ, mas nisamot. Kung naibabay nga mo comment sa akong Facebook, pangutan undayon ko, kinsa man na. Siyempre, explain sad ko, kauban ako sa trabaho. Ano po siya, close mo? Ingon ko, wala lang kun, kauban na good sa trabaho. Ano siya, saman, ganahan ka niya? Oh Grace, ano mong utahan naman ka, ana? Ano dahin siya, basi ganahan ka niya, kamo na lang. DJ Kimiat, maglabad yun akong ulo, DJ Kimiat. Na sa kagabi eh, naikauban ako sa trabaho nga ni-message na ako. Trabaho ko na good. Niya nakita ni Grace ang notif. Ano dahin siya, kinsa man na? Ewan ko, kauban na ako sa opisina. Ano dahin siya, unsa may tuyo niya ni mo? Anak ko, about work ko, akong ipakit. About work ko, ano dahin siya nga. Ipakita ko ng cellphone, patanawa ko about work ba na. Gihatag na ako akong phone. Gibasa niya. Nangyamid siya, DJ Kimiat. Pagkahuman, itanaw siya na ako. Saman, ganahan ka niya? Yun ko, wala lagi, Grace. Yun siya, sure ka? Yun ka, oo lagi. What? Hindi ko ganahin anak niya. Ano po siya, yung anong mo message man siya ni mo, bisag tungang gabi ina, sa kurasa na alas G's na mo, message gihapon siya ni mo, nga pwede ba na ipaugma na lang? Iyon ko, trabaho man God, trabaho man ni Grace. Di kuha niya akong phone. Ana dayon siya, mauna. So abang babae, bisag gabi mo reply dayon ka, sa ako adili. Ano ko Grace, unsa naman sa nga tripping? Unsa naman po'y gibuhat na ako? Nisaka akong tingog DJ Kimiat. Og nihilak siya. Unya ni ana dayon siya nako nga. Basig di na ko ni mo love. Di na jud siguro ko ni mo love kay niisa imong tingog nako. Wala DJ Kimiat. Basta mo hilak na gani si Grace. Sus mura jud in tawon kog mura jud ta kog manglumoy. Ni homo ko dayon. Ako siyang gigakos Grace. Love man tika Grace. Love di ka. Ano na yun siya? Uy, kung love ko ni mo, ayaw na na siya storyahi ha? Ayaw na reply, i-block ko na yung number? Dapat di na siya mo text ni mo, di na siya mo contact ni mo ha? Kung Grace, kauban ako na sa trabaho. Yung din siya, unya, og trao, kauban ni mo sa trabaho? Yung kung, siyempre, kauban ako sa trabaho. Kinahanglan nga, mag-storya me. Ano na yun siya nga? So, mas importante na siya kaysa nako. Basta mangutana na siya, ana, DJ Kimiat. Wag yun. Sa kadugayan, ako nahasad, hinuon ang nag-adjust. Gipog nga na ako, akong kaugalingon nga makommunicate, atong a friend na ako or kauban ako sa work. Sa akong huna-huna, finally, nahumana ang problema. Siguro, kinahanglan ninyo kong mutuman niya, pirmi. Apan wala di ay, DJ Kimiat, dili di ay babae ang problema. Ang problema is that Grace is trying to control everything. Trying to control me. Kung masuko si Grace DJ Kimiat, di man siya mo syagit, magpakahilumra na siya. Di siya mo tubag, di pun mo tawag, di mo reply. Bisag kahibaw kung online siya. Mabasa niya akong message, iyang isin, pero di mo tubag. Silent treatment, DJ Kimiat. Usahay, usa ka adlaw, usahay 2 days. Og samtang hilom lang siya, DJ, kanang di siya mo reply na ako, bisag unsa na akong chat o tawag, I kept on asking myself, unsa may sayop na ako? Unsa may akong nabuhat? Unsa may buhaton na ako aron mawang iyang kasuko na ako? DJ Kimiat, ako na mismo imagine na mangayo kong pasaylo bisag gawa ko kahibaw on sa isala na ako. Mahan ako Grace, sorry. Grace, palihog, magstorya tabi. Grace, di ko ganahan nga mag-away ta. Mag-usab na ko. DJ Kimiat, siguro after 10 messages, begging him or begging her to come back, begging her to reply. Maingon na yun siya na ako, DJ Kimiat. O saan yun ka word? Okay. Muna yun na-reply niya. Okay.
1: Pero deep inside ni DJ Kimiat, replyan ko niyag okay o ana. Happy na ko. Karon ako nasabtan ni DJ Kimiat nga hindi normal. DJ Kimiat, I became grateful bisan sa simple lang communication gikan niya. Sa ikatulong tuig na mo DJ Kimiat sa among relasyon, gikan sa trabaho, babae, kwarta na sad. Sa sinugdanan, okay ra na ako nga basta manglaag mi, okay kasagarang mubayad kaya syempre mas ako mong sweldo niya, di ba? Dinner, laag, sahay, palitan na ako siya, shoppingan na ako kada sweldo, mga panginahanglan niya, labinag, musulod siya Watsons ni J.K. Miatsos, ginoo ko, dako-dako dyan kumabayaran, pero sige lang, okay lang. Kaya para man na niya, o niya, love, bansan na ako siya. Ganahan ko nga muhatag sa iya ha, o gusto na kong ma-feel niya nga, syempre, responsable ko. I'm willing to give her anything that she wants. Pero kadugayan ni J.K. Miat, nahimo na kininiya nga expectation, mag-atang na siya pirami ni J.K. Miat. Na isa kahigayon nga, nagtigumunta ko kay para mo palit kong motor, wala ko nakahatag niya, muna na yun siya, lalaki ka, dapat kahibaw ka mo provide. Nanapod ko nga, nagtrabaho man ko pero nagtigom lagi ko, nagtigom ko para sa motor. Ano na yun siya nga, susunahon ni mo imong motor kaysa nako, unsa man, pabigat na ko sa imo ha? Ingon ko Grace, tili ingon na Grace, abdapod ko Grace, kaysa naman manglaag ta nga mag-commute ta mo nang nagtigom ko para na ako yung motor. So unahan na imong motor. Ana siya nako. Pabigat raday ko sa imo ha. Unahan na imong motor. Tungod na ako wakay motor. Ana dayon ko. Di man ka pabigat Grace. Ana siya nga, mo may imong gipa-feel nako. Grace, dili ka na akong pasabot. Ana dayon siya, ay ko i-lecture, ay ko lecture ha. Kahibaw ko unsay akong git na feel. You don't have to teach me. Hindi siya ikim yet. Makapanguhupaw na lang yun ko tungod sa kalibog, kasakit. Huwag ko nakasabot sa akong ibati. Tungod lang, ato, para lang yun makahatag ko sa mga panginahanglano niya. Bisan pag na ako ilaing gitiguman, labag overtime na lang yun ko DJ Kimiat. Usahay, mga anak ko ni sir, nga sir, basik pwede mo racket de additional. Mang racket ko para na ako iduga nga income. Gipug nga na ako akong kaugalingon. Gipug nga na ako akong kaugalingong mga gusto. Ang motor DJ Kimiat, wala na ako dayon na. Usahay, di na lang ko mapalit og mga butang gani nga para sa akong kaugalingon. Usahay gani, busnot na akong brief. Usahay gayon DJ Kimiat, nangutang pa ko kay gusto siyang muadtog usa ka event kauban ang iyang mga friends. Nihangyo pa ko sa akong kauban sa trabaho nga iswipe ang iyang credit card para lang makatanaw sila ang concert. Labi na katong concert sa Seaside DJ Kimiat, katong all girl group, di na lang na ko i-mention. Pero ako hindi bayad ato. Nihangyoon ta ko niya DJ Kimiat nga, pwede nga di na lang tamutanawa na kaya medyo mahal man, medyo lisod man sa kwarta. Ano din siya nga, huy lalaki biya ka, dapat ka mo provide. Ano ako may problema ni paproblemahon ni mo ana. O gusto pa sa di ba ni promise ka na ako pagmansari? Tuod man DJ Kimiat ni promise ko pero wa ko magtuo DJ Kimiat nga. Yang tinuduon? Perti mang mahala atong tikita DJ Kimiat oi. Katunga man sa kong sweldo sa isang kabuwan. Nahilom na lang ko DJ Kimiat. Kaya unsaon man ako pagsupak nga nahigugma man ko niya. Huwag tungkol kayo nahigugma ko, hala, sige ko gahatag. Apan ang problema ni J.K. Miat, bisag unsa pa ihatag na ako, mura magdili enough. Murag dili paigo para sa iya. Huwag pahigo pa sa huwag kapi, kaya nag-uga na akong tutunlan. Sa mga kabibes, ha? Bisag, mga kabibes, ha? Wapat na nag-1/4, mga kabibes, taas-taas yun itong story, ha? Pahigo pa sa huwag kapi, ha? Ito ni Igas, na amanita buwan, ha? Ilagas ako di, ha? Kadungog mo ato sa mga naminaw sa radyo, lami ka akong kapi, no? Ang naminaw ka sa radyo, paminawan niyo. Ah, yummy. Lami kayo, Cas. Lami kayong higop, no? Let's continue reading. The Story of Darwin.
0: Sa sinugdanan ni J.K. Miat, kung mubayad ko sa among dinner, mo thank you pa siya nako. Thank you, Darwin. Thank you, love. Siyempre, ma-happy ko. Kadugayan ni J.K. Miat. Sorry, at first ganit ni J.K. Miat, basta mga on-mig restaurant, dili pa kaya siya mo order og mga mahalon kay maikog siya nga dako akong mabayran. Apan kadugayan DJ Kimyat, sus patakarag order. Unya, hindi ko mag-order, mag-cellphone dayon. Unya, hindi ko magkaon, mubarog dayon. Mo na dayon og ikaw na bahala. Hintawon mo, takilid na lang pod ko. Kung naa siya gusto ng restaurant na kaunan, yung moingon ko nga ayaw lang diha, mo na dayon siya, gano man. Wala kay kwarta? Asa man na imong kwarta? Igasto ni mo sa lain? Ay, ambot ni J.K. Miat. Natoy ka isa ni J.K. Miat nga lagot ka ayaw ko. Pero ako yung mahimo. Imagine ni J.K. Miat ganahan siya mukaw na ng itulyukan. Siyempre, gitiguman sa dako kay perting mahala sa itulyukan. Hapit 2,000 per head ni J.K. Miat. Pag abot dito, nibayad na ko. O paglingko dito ni J.K. Miat, isara ka plato ang gikaon. O man ganito katungtong siguro 300, unya ni barog na siya manglakaw na ta. DJ Ambot, naglibog kong sabot niya. Ay, DJ Kimyat. Napatoy ka isa nga. Mansari na mo. Siyempre, gipalitan ako siya gift. Unya, during that time, medyo gipit dyan ko ni DJ Kimyat. Kaya nagpadalapod ko sa akong mama o papa kay namaray sila na ako. Ana dayon siya nga. Unsa man imong regalo? Maura ni. DJ Kimet, ako man siyang gipalitan og usa ka pahumot anang mga butik bitaw. Ana siya nako nga maura ni. DJ Kimet, murag ikumot akong kasing-kasing niingon nako nga kana lang sa karon. Ako lang dugangan ni kasweldo. Kung di pud ko makapalit, moana pud siya nga sus, wadyo kay effort. Mao nga, eventually DJ Kimyat, nakat-o na lang ko not to expect any appreciation from her. Kaya bisag unsaon ako DJ Kimyat, kulang jud gihapon ang tanan. Hangtod sa dihang padon na mi mag 4 years DJ Kimyat, mura na jud bitaw nahimo na mong rutina ng among panag-away. Usahay gamay na kayong hinungdan, away na dayon mi. Kanang malate ko, dili ko makatubag. Makalimot ko usa ka butang. Kanang di mo supak ko sa iyang gusto. Kanang nakuha ilaing plano. Usahay DJ Kimyat, bisag kanang unsay sakyan na mo kung mag-jeep ba mi o mag-taxi. Lalisa na mo DJ Kimyat. Niya pagkabot sa taxi, di mi magtingganay. Kung asa mi mangaon, lalisa na mo. Kung muadto ko sa akong pamilya, mag-away mi. Kay mo gasto daw ko dito. Kung magkita mi sa akong barkada, magyaw-yaw po siya kaya ngano ko nung manglibre ko sa akong barkada. Kung naibabay nga mo comment sa social media, iyaday ang ipablock. Tanan na lang DJ Kimyat, may himong hinungdan sa among away. Ug sa matag away, the same pattern emerges DJ Kimyat. The same pattern all over again. Siya ang masuko, ako ang musabot. Siya'y musulti nga, siya'y musulti og sakit nga mga pinulungan, ako'y mga yung pasaylo. Siya'y muhilak, ako'y tayo mo abi-abi niya. Siya'y muingon nga, mahadlok siya nga biyaan ako, ako muingon po ko nga, di tika biyaan. That pattern over and over and over and over again. Nga murag walay katapusan, DJ Kimyat. Usa sa pinakalisod, DJ Kimyat, Jod, sa dihang naapil na akong pamilya sa akong problema. Kaya naman, hindi siya ganahan sa akong mama. Para niya, kontrolado ko nako sa akong mama. Pero ang tinuod, simple raman akong mama. Mama's boy man ko ni J. Kimyat, maunang if mamarayag si mama, ako adyong tahoron. Mangutan na lang siya, nikao na ka, kamusta yung trabaho, amping dong. Pero para kang Chris, lahi ang iyang interpretation. O sa gagabi eh, after na mong niadto sa balay, niingon dayon siya. Di ko ganahan sa imong mama ha. Natingala pud ko.
1: Anak ko nga, ano man? Ano siya nga, feel na ko imong mama way respeto na ko. Kung sa may gibuhat niya ni mo. Ano siya nga, ya kung tutukan pirmi, ano po siya Grace? O anak ko Grace, mama man na ako Grace. Ano siya nga, maulagi. Pero mura gusto siya nga siya gihapoy matuman. DJ Kim Yat, wano kahibaw kung unsay akong gustong or unsay dapat na akong itubag niya. And in the end, iyang gipili, sorry, in the end, the same sentence na pirmi niyang ginaingon, ang ina pong giingon nako. Hala sila, hala sige, sila'y pilia. Pirmi man kang mupili sa imong pamilya kaysa nako. Mas unahon manin mo sila kaysa nako. Huningon po kong, natural Grace, pamilya man ako sila. Ana po siya nga, maundi ay, unya ako, dili ko ni mo gusto mahimong pamilya. Ay. Galaban na akong ulo guys ha. Galaban na akong ulo, galaban akong ulo. Munogikan pa kong exam nga nag-ako cancer, ngayong ani pa yung storya ni mo Darwin. Padayon ta, padayon. Ato ning tiwason kay nasugda naman ni nato mga kamay. Muna ako nalay mo adjust DJ Kim Yat. Naabot na sa punto nga di na ko kahit igantog balay. Pangitaon na gani ko sa akong mama, di na ko mo stay dito ugdugay. Kani ato DJ Kim Yat, every Sunday is really family day. Maningkamo dyan kumuanto sa balay. Mga musto ni mama ug ni papa. Karon di na. Ugwa ko kabantay DJ Kim Yat. Nahinahinay na kong gipalayo ni Grace sa mga tao na tinud-anay nga nahigugman ako. Usahay DJ Kim Yat, na yung mga panahon nga mutanaw ko sa samin. And I ask myself, ako ba yun ang problema? Kay mo man ang yung ginapafeel na ko pirmi. Mo na siya na ako nga sensitive ra ka, wa kay pagsabot. You don't know how to be a partner. You don't know how to give. Di ka romantic. Dapat i-prioritize ko ni mo. Di ka lambing. Di ka gana. Di ka kamao mo himog spark. Di ka kami mo pakilig. Ikaw ang hinungdan nga nung masuko ko. Muna yung pirming ginasulti na ko ni J. Kim Yan. Huwag hinahinay. Nituo ko sa iyang ginaingon. Hangtod sa nawagtangan kong kumpiyansa sa akong kaugalingon. Every time na lang nga naiaway, every time na lang nga maglalis mi, makahuna-huna din ko og ako tingali ang sayop. Kung masuko siya, mahananapod ko sa kay nabuhat na ako sa. Kung mahilak siya, mahananapod ko mabuangan, napasakitan na po na ako siya. O kabantay ni J. Kim Yat that she became the center of my life. Iyang mood, mo'y basihan, kung maayo ba ang adlaw o dili. Kung malipayon siya, okay ko. Kung bad trip siya, ay guba akong adlaw. Kung mahilom gani siya, di siya mo reply na ako, di ko katulog. Kung malipayon siya, aw mahaginhawa yung tawon ko, kung makatulog o malinawon. Mauda ito ang hinahinay nga paggawa sa kong kaugalingon. On our fourth year ni J. Kim Yat, nagsige na siya og hisgot og kasal. Simba ko ayaw ni pakasle. Wapa na ko nakana, wapa ta katunga sa story ayon ko ing nimo ning gipakaslan Darwin, maluoy ka. Ayaw taw ni pakasle ha. Dapat ko sa padulong pa ko mo one half sa story guys. Kung maabot kay sa puntong gipakaslan ni niya sa ambot na lang. Higop sa og kape guys ha. Sa mga nagtanaw karon, naminaw, i-share in tawon atong story ha. Para doong daghantang ma-stress. Hindi kay Akura. Unya sa mga nasa TikTok, tap, tap, tap the heart. Tap the heart, okay? Repost. Ito na nga mga ka-vibes. Again, I would like to apologize for my voice. Medyo karat akong tutunlan, pingot akong ilong. Pero ato na yung tiwason ang storya ni Darwin. Okay. Fourth year na nila. Pagabot sa isa, sa ikaapat nga tuig, sige na siya gisgot og kasal. O gusto po na ako ay tuara patay ka niya. Tinood. Tinood ni Jake Mia during that time. Gusto yun na ako siyang pakaslan. Pero ganahan ko nga if magpakasal mi, andam na mi. Kanang gusto na ako nga nanakoy savings. Gusto na ako nga dili mi magsugod og kami niyon nga puro utang. Gusto na ako simple pero malinawon. Pero lahi iyang gusto ni Jake Mia. Ganahan siya bongga nga kasal. Ganahan siya nga ang sing-sing mahalon kanang naidayamon. Ganahan siya nga nindot ang venue. Ganahan siya nga sa laing nasun mag-honeymoon. Ganahan siya nga daghang bisita. Pag every time nga mo-open up ko ni J.K. Miat, nga muingon ko nga ato na lang badjiton ang kasal. Muna dayon siya nga kaisa na ganito kaslon, imo pa dyukong tipiron? Imo pa dyukong tihikon? After all these years, di paghihapon ka ready magminyo? 4 years na tao pa kayo natigom diha? Muna siya na ko ni J.K. Miat. Anak ko nga ready mako magminyo. Ana siya pero anak ko, ganahan ko nga if magminyo ta, financially stable na ta. Ana dayon siyang agrabe. 4 years na diligihapon ka financially stable. Basig dili niyo ka seryoso nako, maundi ka ganahan mo pakasal nako. Ano ko Grace, seryoso ko ni mo Grace, uy. Ana dayon siya nga, kung serious ka, pakasli ko. Nahilom ko ni Jake Miat. Kayon sa man akong itubag. Ganahan ko mo pakasal niya. Pero nahadlok ko. Nahadlok ko dili sa kaminyoon. Nahadlok lang ko nga, basin umang minyo mi, mas mahimong grabe ang akong kahimtang. Uyab pa lang gani, ingon ani na. How much more, kung mag-asawa na mi. O sa kaadlaw, DJ Kimiat, nag-abot mig balik sa akong migo nga si Carlo. Hidugay na kayo mingwa ng storya niya. Suod kayo mi ani, barkanda yun din ako. Tana siya nako. Bro, sorry bro, last time bro ha, murag nagkasumpaki biyatang duha. Okay pa ka? Anak ko nga, okay na bro. Itutok siya na ako, siya nga, bro, kaila ko nimo, dugay na tang barkada, ayaw ko bakaki. Katawa ko, anak ko nga, ano good? Ano siya bro, kahibaw ko nga, dili ka okay. Nahilom ko ni Jake Miat. Ako katingog. Amazing how a good friend of mine knows na dili pa ko okay. Na dili na ko okay. Because even si Grace, never did siyang nangutanan na ako kung kamusta na ako, kung okay pa ba ko. Kaya ang pirming mangutana, ako. Mangutana ko pirmi niya kung okay ra ba siya. He never or she never dared to ask, how was I doing? How was I feeling? Ana si Carlo nako. Brad, happy pa ka? Simple question. Pero ako nakatubag. Pila ka segundo. Ana ko niya. Ambot, Brad. Ambot. And for the first time, DJ Kimiat, giangko na ako sa laing tawo. Kadili na ko malipayon. A few months after that, na inahitabo ni J.K. Miat, nga grabing away namong duha ni Grace. Gabi eh. It was night. Kapoy ko gikan sa work. Huwag itawagan ko ni Grace. Wa ko nakatubag dayon. So syempre, pagtanaw na ako sa akong phone, na i-miss call, gitawagan ako siya. Pagtubag niya, suko kay siya. Ano siya? Asa ka? Ingon ko, naano ko sa balay. Siya, ano nga magkanitubag? Ingon ko nga, mo'y pag-abot na ako dress boarding house, naligo pa ko. Ano siya? Kinsa man yung kauban? Ingon nga na ako sa boarding house, ako ra isaw, ako'y kauban. Yung siya, sigurado ka? Ingon ko, oo, lagi. Ano dahil siya nga? Ang bot lang yun ni mo, Darwin. Ganong di mo ko makasalig ni mo eh. Nakapamalikas ko sa kong huna-huna ni J.K. Miat. Yung ko, shit, di siya kasalig na ako. Nahilom po ni DJ Kimyat. Uy, niyukbo ko, nilingkod ko ng hinukto ko. Kapoy na kaayo ko, kapoy ko. I was tired physically and now I'm tired mentally. And ambot unsay nisod sa kong huna-huna, I just said, "Grace, Grace, please, kapoy na ko." Nahilom siya, DJ. Ingon siya, "Kapoy sa unsa?" Ingon ko, "Kapoy na ko, sige tag-away, Grace." Ana siya, "So kapoy na ka na ko?" Wala kumutubag. At siya nga, "Darwin, tubag ako. Tubag ako, Darwin, kapoy na ka na ko." Itanaw ko sa samin ni Jake Kimyat. And for the first time, wala ko na makak. And I said, "Oo, kapoy na ko ni mo, Grace." Nahilom siya, DJ. Ingon dayon siya, "Kung ikapoy ka, biya na." Wa ko nasako, DJ Kimyat. Wa ko nihilak. Wa ko nangayog pasaylo. Nihilom ra ko. Because for the first time, akong nadungog ang sentence nga, "Dugay na nakong gikahadlukan." But then when I heard it, wala ko nahadlok. Kung man sa among away, waday ko natulog. Naghinuktok ako ni DJ Kimyat. Hilom. Wa ko nagpa-sounds, wa cellphone, wa distraction. It was just like a moment between me and myself. And I asked myself, "Darwin, happy pa ba ka?" Siyempre, ba ako nitubag, lens kaya mutubag ko sa kaugalingon, di ba? Questions like, kung dili siya mausab, kaya ba ni mong musulod og laing 50 katuig? Kung imong amigo na as imong kahimtang, unsa may imong ikatambag? Ang tubag ana DJ Kimyat, dali ra kaayo. Biyae siya. Mauto. Di ako nakasabot nga di na ko angay pang magpabilin. Sorry, di ako nakasabot nga dili na ko angay pang magpabilin. Tungod kay di na ko malipayon. Pero DJ Kimyat, na may mga rason sa usahay nga nung ginahantang mo stay bisag sakit na. Kanang hadlo ka mahimong single, hadlo kang magmahay, mahadlo ka that eventually if magbulag mo and then makita na siyang lain, you don't know how you would feel. Mahadlo kang muingon ang mga tao nga ikay hinungdan yung nagbulag mo. Nahadlo ko DJ Kimet nga masayangan ng 5 years, but DJ, mas nahadlo ko sa posibilidad nga mahimong 5 years, mahimong forever with this kind of girl. Di na ko kaya. Pagkabuntag, nakikistorya ko ni Grace. Wala ni sa ka akong tingog. Wala ko ng insulto. Wala na ko bitbita ang mga karaang sala niya. I just said, "Grace, undangon na tani." Gitutukan ra ko niya DJ Kimyat. Katawa siya. "Joke ka, ga-joke ka. It's not funny. Maldita pa kayo." Ingon ko, "I'm not joking, Grace." Ingon din siya nga, "Human sa tanan?" Ingon ko, "Oh." Ana siya nga, "Human sa tanan?" Ingon ko, "Oh." "Human sa 5 katuig? And I said, "Yes, after 5 years. Sugod siyang hilak. Ana siya nga, "Unsa man akong sayop, DJ, mulistahan pa lang sa iyang sayop, DJ Kimyat. 5 kahilopad, back to back po, no. Daghan kaya kung gustong isulti. Pero di na kong gustong mangaway pa. Munang miingon ko nga, di ko gusto nga ato pang basulo ng usag-usa. Pero, Grace, di na ko malipayon. Nausab na ko. Dili na ako ang karaang ako. Ana na yun siya. Darwin, kung sa mahinungdan, I will change. I'm willing to change, Darwin. I love Bia. Nahilom ko, DJ. Ana siya nga. Darwin, please tagay pa kong one more chance. Mauna ang lisod. Kay maupo na ang iyang gisulti ka ni Anto. Ug sa daghang higayon mituo ko pero karon DJ Kimiat, lahi na. I said, Grace, 5 years kong nagpaabot nga mausab ka. Pero karon kinahanglan niya ako na pud ang mag-usab. Ana siya, what do you mean, Darwin? Ingon ko, this time, I have to choose myself. Ana ko niya, Grace, wa ko nasuko nimo. Wata ka kontrahe. Wata ka, hindi ko gusto nga madaot ka. I don't want to antagonize you. Pero, I don't see myself being your partner anymore. Nitanaw siya na ako, DJ Kimiat, nga kalohaon ang mga mata. Ana siya, Darwin, what na dyan kay love na ako? Nakahuna-una ko kadali, DJ Kimiat. I said, Grace, kung naa pa man gani ko'y na-feel para sa imuha, dili na paigo. Dili na paigo para padayono nako ang akong pag-antos. Sa tinuod lang, DJ Kimiat, that was the truth. That's the truth. Kay dili man kalit nga mawala ang love, ang nawala lang kay akong willingness to get hurt all over and over and over and over and over again.

0: Oh, why yun?
1: Mauna nga, I've learned one thing, DJ Kim Yat. Usahay ang tao. Usahay, we don't miss the person, but we miss the routine. 2 weeks after our breakup, DJ Kim Yat, ni-message siya na ako. Ana siya. Miss na tika. Matay! Miss ay mong mata! Bantay ka lang na ako, Darwin. Eko yung na makikbalik. 3/4 na ta sa story ha. 3/4 na ta. Miss ka dyan. Padayon ta. Sorry ako. Sorry sa akong ilong ha. Sorry po. Ana siya nga, Darwin. I miss you. Wala ko mutubag. After that, ana siya nga, Darwin. Pwede ta magstorya. Wala gihapon ko nito bag. Ana siya nga, Darwin. I'm willing to change. Mag-usap na yun ko. I looked at the message. Daghan kay memories nga nisulod sa kong huna-huna, DJ Kim Yat. Ganahan kong mutubag, pero akong gipungan. Kinakahinumdum ko sa 5 katuig. And how many times ako nakadungog anang mausab na ko? How many times akong nitoo? How many times man nga nibalik? How many times ka maurag gihapon? Wala akong mutubag, DJ Kim Yat. Sa unang higayon, kinahanglan akong katunon nga mag-inusara pagbalik. Nibalibad na ko sa mga invitation sa una, pero karon hinahina akong nibalik sa akong mga barkada, sa akong pamilya, sa akong kalingawan, exercise, nakasave na akong kwarta, nakapalit na akong motor, nagplano ko para sa akong kaugalingong kaugmaon. Nung hinahinay, I realized I'm at peace. Mas malinawon akong una-una. Dili ko perpekto, pero malinawon. Makalakaw ko nga di kinahanglan nga nai-update sa matag oras. Magkita ko sa akong barkada nga dili ko makonsensya. Muanto ko sa akong mama nga di ko mahadlok. Makachat ko sa mga kauban sa trabaho bisag unsa pay pangutanan nila. Usa ka gabi ni DJ Kim Yat. Usa ka gabi, makatulog ko nga wa ko'y kahadlok. Pagmata na ko, I realized this is peace. This is the peace that's been long lost for 5 years because of one person. Sa una, abinako, selos is proof of love. Abinako ang pag-control kay concern. Abinako kanang musig pangutana, sig pangamusta kay sign of care. Abinako ang kanang mapakiluoy kay sign of love. Pero karon nakatunan ako nga dili tanan ngayon ana ni DJ Kim Yat kay sign of love. Usahay, it's a sign of control, insecurity, manipulation, and unhealthy attachment. O di na nung kinahanglan niya i-diagnose si Grace aron makahibaw nga dili yun siya healthy sa among relasyon. Aklaro ato, di yun siya healthy. DJ, di na ako kinahanglan og label. During that time, kapoy ko, nahadlo ko, ako'y confidence, nawa akong barkada, nawa akong pamilya, akong savings, and I lost myself because of Grace. And I realized that the biggest mistake is not loving Grace. The biggest mistake I made is choosing to continue the relationship bisan pag nawala na akong kaugalingon. Abinako, basta love ni mo, mag-adjust yun ka pirmi. Abinako, basta love ni mo, pasinsyahan yun ni mo, bisag sobra na. Abinako, basta love ni mo, may ngong kag okay ra, bisag dili na. Abinako, ihatag ni mo ang tanan, bisag wala ni mabilin para sa imong kaugalingon. Pero now I know that you need to love yourself first before trying to love others. So Grace, kung naminaw ka man karon, again, wa ko nagdumot, wa ko naglagot, di ko gustong dauton ka sa mga tigpaminaw ni DJ Kim Yat. I didn't write this letter para ipakita nga dautan kang pagkababae. Tingali, doon na yung mga butang nga, wala ko masamti about you. Maybe I failed to understand you and how you are. Tingali, napod kay own traumas ni mo, na kay own fears. Tingali na pa yung mga butang nga, ba pa na akong mahibaw eh.

0: Eh syempre di pod ko mo makagrace, I will dili ko magpakingon nga limpyo ko ha. For sure na pod ko isayo. Ang tanang nahitabo between us, it taught me nga dili mahimong excuse ang kasakit para pasakitan pod nato ang ubang tawo. Grace, dili ako imong kontra, dili ako imong kaaway. Udi ko gusto makig-away nimo. I have loved you before. And in my own simple way, Grace, I hope I made you feel that I loved you and that I care for you. Pero not enough. It's not enough para mo balik ka. Kaya nakatunan ako na pwede na ikong muhawa bisan pag naapa ko'y feelings para nimo. Pwede kong mo-forgive bisan pag di na ako kinahanglang mo balik pa. O pwede kong mo-care nimo bisag dili na kitang duha. DJ Kimyat, pag-birthday na ako, 32nd birthday, lahi na kayo DJ. Before, syempre, kada birthday na ako, naa si Grace, karon wala na. Pag-blow na ako sa candle, DJ Kimyat, nasakitan man ko eh. Na-hurt ko. Nakauna-una ko nga, well, mauna yun eh, after 5 years, solo flight na santa. Pagkahuman ni sulod si mama sa kwarto. Happy birthday, nak. Giyakos ko niya. Nabot po na akong sister. Mumarkada na ako. Nagkatawa. Nagkinatawa na yung nagstorya. And I realized, DJ Kimyat, daghan na yung gihapong mga tao nga nahigugman ako. Ay nalimot lang ko ni DJ Kimyat. Tungod kay in 5 years, si Grace Resolud sa kong huna-huna. And I forgot that there are a lot of people who care and love me. A few months after our breakup, gitawagan ko ni Grace. Itubang na ako. Ano siya, Darwin? Yung ko, oy, Grace. Ano siya? Darwin, pwede tang magkita. Ngayon ko, ganun gusto makamagkita na ako. Hala na yun siya nga. Gana ko makikistorya ni mo. Nagtuod man nagkita, may patay nagkita na sila. Nagkita, may. Hilom ra. Wala na ang kasuko. Nangunta na siya na ako. Nakailain, ingon ko, wala. Nipahiyom siya. Ano siya nga? Darwin, mabdos ko.
1: Joke, joke, joke, joke, joke.
0: Joke, joke, joke, joke, joke, joke. Dito ang iyang giingon. Dito yung balik na balik. Joke na to. It's a prank. It's a prank. Okay, so it's a mga kamibs. Seryoso na gayo mo, good? Kalma lang mo diha. Kalma lang, okay. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Okay. Asan ganito ko ato? Ano siya nga? Darwin, nakakailain? Ingon ko, wala. Nipahiyom siya na ako, DJ Kimyat. Ano siya? Basi naapatay chance. Sa una, DJ Kimyat, kanang sentence, DJ Kimyat, makapalukso na sa akong kasing-kasing. Pero that day, wala yun. Nagkahuna-huna ako sa tanan. The good days, the bad days, ang mga away, mga luha, the friends nga akong gibiyaan, ang pamilya nga nipalayo ko nila, and myself. Myself, the old me that I left behind. And I said, Grace, hindi na ako mabalik. Hilak siya, DJ Kimyat. Ako po, hapit ko muhilak. Pero it never changed my mind. Ingon siya, wala yun kay love na ako. Ingon ko, love, I'm not sure. I don't know. But maybe I care. But it's not enough para mabalik ko. And that was the last time na nagkita mi DJ Kimyat. O sayang makahuna-una ako, nasayang ba ang 5 years? Maybe oo. Siguro before mahiyang kog oo, pero karon dili na, kay daghan kay kog nakatunan. Nakat-on ko ang kinahanglan dunay boundary. Na dapat dili mawa ang imong pamilya tungod sa imong relasyon, dapat na gihapoy barkada. And that you don't have to prove pirmi nga love ni mo ang babae or love ni mo siya. And that jealousy is not automatically a sign of love. And control is not protection. And guilt is not commitment. Nakat-on ko ni J. Kim Yat that forgiveness dili pasabot nga kinahanglan kang mubalik og labaw sa tanan. Nakat-on ko nga mas maayong pilion og higugmaon ang imong kaugalingon. DJ Kim Yat, mao yun ang pinakadakong rason ganong akong ipadala akong storya nimo. Kay basin doon yung mga naminaw nimo karon nga parehas na ako. Basig, naamoy mga uyab diha nga kontrolon mo pirmi. Pirmi kang pangutan nung asa na ka, kinsa imong kauban, kinsa imong kachat. Ganong dugay ka ni-reply, ganong ka na imong gisulob. Kanang nahilayo na ka sa imong friends, imong pamilya, imong barkada, imong dreams, ug mga pangandoy. If you're thinking na ikaw ang problema, kung naamang ganay ka anang kahimtanga karon, ayaw dayon paguna-una ang kinahanglan ni mong magdesisyon karon dayon. Ayaw dayon desisyon, pero palihog. Look at yourself. Ask yourself, am I still happy? Malipayon pa ba ko? Girespeto pa ba ko? Can I even share my thoughts without fear? Can I say no? Pwede ba ko makikita sa akong barkada o sa akong pamilya nga dili ko makonsensya? Gisaligan ba ko niya? And one last question. Kaya ba na akong magpadayon ang inaning nga relasyon? That question awakened me, DJ Kim Yat. 5 years. Maunay pinakadakong excuse na ako before. Sayang kay 5 years na. Pero I realized that 5 years nga mong igahin sa relasyon is not a reason para magpadayon ka bisan pa magsakit na. A relationship is not a prison sentence. Dili tungod kay dugay na mo kinahanglang magpabilin ka bisan di na kamalipayon. Di na mo kinahanglang ipadayon ang kabutang tungod lang kay naghanak ag na-invest. Kaya kung ipadayon nimo ang sayop tungod lang sa imong kahadlok nga masayang ang inyong kaagi, mahimo na nimo ng sakripisyo or masakripisyo nimo imong kaugmaon aron lang maprotektahan ang inyong kagahapon. Karon, 32 na ko DJ, single, trying to rebuild myself, pero happy, not perfect, but at peace. Naan akong friends, family, naan ay natigong gamay, naan na po yung hobby, pickleball. Kaya mauna kong muingunog yes or no, huwag labaw sa tanan, I found myself again. Ako si Darwin, dili ko perpekto, pakyas ko. Sa'yo pa kong desisyon, kay 5 years kong ni-stay atong way ayaw nga relasyon, but I realize and I've learned. J. Kim Yat, syempre, di mo ako muingon nga din ako mahigong magbalik, no? Maybe I'll fall in love again. I don't know when, I don't know who, I don't know where. Basin padulong pa. O kung umabot man ganing o sa kababae sa akong kinabuhi, gusto ko DJ nga lahi na. Gusto ko nga din ako mangitag tao para aron makumpleto ko. Gusto ko, kumpleto na ko daan. Gusto na ko makikrelasyon nga di kinahanglang mawala akong friends, akong pamilya. O nangita kong partner nga musuporta na ako, o musalig na ako. Kanang dili mo yung unog, abin na imong cellphone, ipakita na imong cellphone. Nakat-on ako, DJ Kim Yat. DJ, kung mabasa maganini mo ni akong storya sa imong programa, this is my final message to Grace. Sorry, this is my final message. Dili kang Grace, kundi, kini nga mensahe ni sa paglaom, DJ Kim Yat. Sa tanang mga tao nga nagtuo nga ulahin na ang tanan, dili pa. Sa tanang nagtuo nga sayang ang ilang panahon, dili pa. Sa tanang mga hadlok nga magsugod pag-usab, dili pa ulahi ang tanan. Ug sa tanang nakalimot kung kinsa sila tungod sa usa ka relasyon, pwede pa nimong pangitaon ug balik imong kaugalingon. Ako si Darwin, 32 years old, ug sulod sa lima ka tuig. Giyon na una nako nga akong pinakadakong kahadlok ang mawala si Grace, pero karon nasabtan ako nga sayop di ay ko. Ang akong pinakadakong kahadlok mo'y nawala para makita nako ang akong kaugalingon. DJ Kimyat, daghang salamat sa pagbasa sa akong storya. Truly yours, Darwin.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: DJ Kim Yat, cute ikat igat.
1: Back to the show, mga ka-vibes. Kinig hapon ang programang FMR Bedtime Stories. Alas 11 na itong oras. And you're listening to your favorite radio station here in Cebu, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes! Mauna lang yun eh. Atong gisubay ang storya ni Darwin Gaina, mga ka-vibes. Shoutout sa mga nang-stress niya like me. Ni pingot og samot akong ilong tungod niya. Hay nako. Anyway, ito sa shoutout to mga ka-vibes ka naminaw karon. Sa mga ganahang mo text diha, magpa-shoutout 0995-472-0802. Ako balik on 0995-472-0802. Shoutout ni Esoy, DJ Kimet, kaminaw. Anong imong Friday night show sa una sa Pikas? Ha? Alam mo ko yung Friday night show, Saturday night. Ito na nga, oh. Ganun ang tumamang ka sa Pikas? Ganun naman ko dire. O gimingaw ka sa Pika sa una, nyawa na ko nito, ay nakadire, kaya na ako dire. Basta itong mga comments, no, mga opinion ninyo sa storya ni Darwin. Hi, Denny Marang Mavilisa, deklaro. Hi, Mare, maing gabi ni mo niya. Sa Dubai, mag-ingat sila sa'yo. Ah, sila sa'yo. Hi, nako. Hi, ni Franceville, DJ Kimet, matug na mi. O nganong mananghid man ka na kung matug na mo? Ha? Nga naman, papikpik ka? Ay, sleep well, ha? Ikon si Tam Smith, DJ Kimet, ang ikasulti kay Darwin, ay huwag mong gawing mundo ang alam mong tao lang. Ah, tama, no? O, asa ganyan ang kantahang naanang nga linya? Ay, ano? Hayaan mo sila, di ba? Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang. Kalimutan mo na yan. Sige-sige, kalibang. Kalibang. Diba na, di ba? O, anyway, sige, panay ito sa unahan. Hi, ni Chan, Dave, mga ka-vibes. Ano naman? So, kamo, sa'yo opinion ninyo sa story ni Darwin? Ano? Ano sa'yo masulti ninyo ni Darwin? So, kung ano ko'y masulti mo ni Darwin, siguro, I think, what I can say, hi, ni Queenie, na-late kong watch a TikTok ni mo, DJ Kimmy. Nahala, sige. Apas, oh. Apas, kaya isa ka-case na mong nahurot. Lugay ka, ika. Apas, diha. Hi, ni Jonana, ni JC, Kustahan niya giganto. Hello ko sa mga asawa nga si Darwin. Kung asawa na mo si Darwin, Miss Ivy. Si Darwin nga ating letter sender. Ah, pero okay, sige. Anyway, well, I don't think we need to give Darwin an advice. Because Darwin made the right decision. Siguro, makalagot lang, no? Maghuna-unang ingun-ana, no? Siguro what will be my, what can I say ba? Siguro ang masulti na ako, labi na sa mga nasa yung anang sitwasyon. It's not for us to say, to stop, to tell you to stop. Imuhang man ang kasing-kasing. The heart. Sorry, akong mali ko na. Kitang tanan, lahi taog basihan or gauge. Kung wenta makasabot, wenta mo give up. For Darwin, it took 5 months for him to give up and to finally realize nga di ninisakto. Ang uban, 1 month, 2 months lang. Diba? Ang uban, more than 5 years. Diba, 5 years si Darwin eh. Ang uban, 10 years. Pero we hope and we pray that eventually you will realize if sakto ba pa or dili na. Kita naman ko'y makadecide. Di man na ka makadecide, ay dapat 5 years na kay si Darwin, 5 years rapon. Diba, there's no such thing. Unsa na jurisprudence? Ingon ang korte, 5 years ra tama. Nung 5 years gani, dapat maka-decide na ko, no. It's up to you. No? It's up to you if you will decide nga ipadayon pa ba ni o dili na, husto na because I've had enough. It may take a month, 2 months, 3 months, 5 months, 1 year, 5 years, 10 years. But I hope, no, if you're in that kind of situation, and I know you are in that situation right now. Diba? Kay narabay uban nga kanang kahibo silang naa sila anang maong sitwasyon na but they don't wanna admit it to themselves. Okay ra na. Kung naminaw ka karon and you're in that situation, no? Ang masasabi ko lang is that I hope and I pray iampusan sa matagabi, matag-adlaw nga makamatngon ka. Ma-realize nimo when to say no and when to stop. Okay? Oo, sila ang mag-ingat sa akin kay mamaakrab ako mo lagi maring mabirisa. Oh, Mamaakraba ka, ikaw mamaak inyong iro, manuntok ko yaw. Timing, nakita ninyo sa idol. Sigur itong pamati sa imo sa radyo sa una since 2000. O pagka nakumbot-mot po dani. Since 2000, wala pa ako nag-radyo. Mag-yurdi ha. O diba? Akuan ko nag-radyo, nag-start o graduate 2011. Nya since 2000, aminaw na ka na ako. Ginoo ko. Elementary pa ko ana. Mag-yurdi ha. Hi ni Raya Love, para ako ning advice kimi. I'm not sure if it's for you, pero if naigo ka, mo man na istorya ni Kuan, mo man na istorya ni The Story of Darwin. It took 5 years for Darwin to realize that he has a manipulative, narcissistic girlfriend. There's no other way for me to describe that girl. Manipulative, narcissistic. Asang kaanang tanam na lang control. Diba? So, it took 5 years for Darwin to realize. Maybe you, it will take a month, 2 months. But I hope eventually you will realize. Again, ang kasing-kasing sa tao, when we love someone, sometimes we extend our patience to the brink. Hangtod jud sa katapusang tumoy, atong patas-on ang ato ang pasensya. Diba? Kay gugmaan man ta. Hi ni Pretty Smutay, tara DJ Valorant, wala na ko'y panahon mag-Valorant. After ani mo uli ko matulog, ni kaugma sa buntag magtuon, iniga alauna sa hapon na ay klase ang tungkala 6 sa gabi eh. Shoutout ni Bea Bailan, salamat, try a love. Ako sa una naka-move on ko sa akong ex 3 months, desisyon na yun na. Yeah. Ay nako. Anyway, mga ka-vibes, daghang salamat no sa inyong pagig-uba na ako karong gabi una. Niswela na kag balik DJ. Oo, 4th year na itawon ko. 4th year section kamatis. Pagka nostalgic, pwedeng mo request o playlist ni mo sa una. Please play kurog ko. Ano man, ayaw itungod ang aircon di asa. Kurog ka. Kurog ko, ganun ko anong kanta habi ha, no? Kurog ko. Natural, yun mo pasang gito no, ang aircon di ha, kurog yun ka. Ay nako. DJ Kimia, shout out ko sa akong family sa San Miguel Bohol. Happy Fiesta, Barangay Kambangay Norte. Last akong paminaw ni mo DJ Kimia, last akong paminaw ni mo 2021, karoon na anak ka sa newsfeed na ako, matik follow, dapat anak yun. Oo. DJs, what if mobo, inaton aron mo taas? If mobo, para mo taas, sayon ra na, hikap-hikapon ra. Ay! Ang mubo, patas on, dali ra na. Hinol-hinolon ra. Ay, nako. In touch, gihapon mo nilang DJ Ace. Yes, actually si DJ Ace ni guest last week, no? Last Wednesday. Last Wednesday ba to? No. Last Wednesday. Ni guest siya sa akong programa sa morning show na ako, no? So, anyway, this is now 11:14, mga ka-vibes. So, naigong oras para sa itong programa. Dahil eto na nga alas 11:14 at 11% na lang akong cellphone. Tigil na natin ito mga ka-vibes, ay matulog na. Lami na kayong itanday o igakos. Igakos o bulingon. Bitaw. Anyway mga ka-vibes, salamat sa inyong pagig-uban ako. And syempre sa mga si pangutana DJ Kimiat, every day, every night, mani imong bedtime stories. Unfortunately, hindi po. The reason nga nung once a week rin siya mga ka-vibes is para manghinam-hinam mo ba, no? Kanang inyong kamingawan mo. Once a week rin eh. Diba? Para Lunes pa lang, magdahom mo. May tag Biyernes na yun. Ano ba? Kanang itong uyam nga, magkita ni mo once a week rin. O, diba? Sa usa ka semana rin ka pwedeng makatuslob. O, ano ba? Diba? Once a week na ka pwedeng motostop. Diba maghinam-hinam yun ka? Every weekend radio ng atong bedtime stories. Okay? 9 to 12 midnight. Monday to Friday, na ako'y programa pero sa morning. 9 to 11 sa buntag. Kalandrakas with Ate Bay. And every night, 9 to 12 midnight. Every Saturday night, 9 to 12 bedtime stories with DJ Kimiat. Alright, sir! Alright! Okay mga ka-vibes, wala ikong oras. Salamat si Big Uban, pating home na si DJ Kimiat, kay Pinkot na kay Kong Ilong. And playing the song from requested over our TikTok live, Jets Taksanan mga ka-vibes, and Zalia from Vispop 5.0, song called Kurog Ko. Kay tugnaw kaayo. Oh, tugnaw. Yan lang sa 93.1 FMR, favorite music radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: Station.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1. Maano ni?

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: plano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyo ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo. And your

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maanan ni.
2: Way undang ang kalingaw. Katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.